0: kitam na dito kung giapilan ba.
1: Giapilan ba nila karon tinuod ba nila Pinanga ang Davao or gusto lang nila magpakita din eh, ngamani din eh para sa Davao, nagpa-as if nga doon na sila ginahatag pero wa di ay.
0: Kadagan sa mga programa diya sa First District nga wala na kayo na himo sa karon no, compared atong niagi, labi na ang mga cash assistance gani sa mga medical cash assistance. Muabot ko na nga to tag 50,000 gunang ihatag di pulong diya kung grabe ka. Ang pinakagamay diya, 10,000. Kaduan dugan ng tattoo, supposedly, pero karon wala na.
1: Mano yung hagit karon ni Congressman Paolo Duterte. Sa iyang panawagan, ha? Pinagi sa iyang panawagan nga, dapat ipagawas ang General Appropriations Act GAA o official nga record sa DBM aron makita sa publiko ang tinud-anay nga breakdown sa district projects allocation sa Davao City.
0: Di naman yung kinahangla, ang NBI ka naman, Muragi, mabawan ako sa NBI. Nga naman, di naman yung kinahangla, i-anunsyo ninyo kay nalaman natin ha, dali na kayo ang pagkuhag ebidensya o di ba ka papangalap karon ng ebidensya kung asa nga mga ahensya. Yes, imong gisulti ka turpang bricks, DPWH. Sa DBM, tanaw, ibangga na dito. Kung asa po ni gihatag niyang ilaha karamang gawin, butangan nilag Malaysia, nga ang kining kaila ni Digo, ani Pulong, nga kontraktor, kaya nilang gisintro karon nga nung kini kanunay ang makadawat. Hindi pangutano nila ang back. Di ba? Sa back sila mangutana. Nariya po sa DP, tanan ang tubag.
1: Dito manggod sa kanang kung bak manggod no Beach and Award Committee no dito na magdasok ang mga kontraktor, palit na sila dito bids form, pila ang kantidad ang cost, magdepende na no sa gidak-on sa amount para intended para sa usa ka project. Unya mag apil na sila, magkuha na sila dito.
0: Tanaw sa sunod ani mayon nag agi kuan jud ani kalinyada ni Pulong ang kining kontraktor, unya karon ang back ani gi kuhit siguro ni Pulong kay impluwensyado pa sa that time. Unay sunod nga step ni kuan ni Matibaghak. Anyway, atong imbalayan ka tropang Briggs no kay naabtan ta og break no. Apasumpay may kalabutan ni yung reaction may kalabutan ani mga tropa. Ngano man nga sentro karon sa NBI ang investigation des dagpan sa Davao. So, karon ilang gi-tuki kung naabay connection ang kining kanunay kuno nga kontraktor maawardan kinsa ni o unsa asa ning Genesis 88 na mention niya. So, mabalik na kay sa itong pag-isgutan niya katropang Briggs, katong na hospital si Kwan, ang room, at ipakita sa inyo mga katropahan.
1: Gwapo ning room ni Kwan ni gwapo ning room ni
0: bahay bakasyonan ni Martin Romualdez.
2: Sino ang?
0: Musunod na mga katropa, human sa tuang The Secret of Health. Gwapo na to dya, si Doc Remily Tuoy, standby mo. Alas 8, size na.
3: Klarik sana.
4: Exciting!
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: XFM. XFM.
3: Klarik sana.
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remily Tuoy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects, o nya, mapalit ni sa mga butika.
5: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
6: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
5: The Secret of Health.
6: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay yun nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
5: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o malimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
7: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghang pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold.
9: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
5: The Secret of Health.
6: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag-Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
5: Visionex, daghan ang natabangan.
10: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionex Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionex Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Visionex, sulay ang kaipitibo. Visionex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
5: The secret of health.
6: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
5: The secret of health.
6: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
11: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
12: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: Nangita ba ka og katol? Katulad ko ba?
1: Kaklarex, sana!
2: Exciting! Pusay!
3: Okay, doon na kita ay 16 minutos na paglagotok sa ika alas 8 sa buntag, mga katropa. Nagdali ang ato ang oras karon, ha? O kamo din, ha? Siyempre, inaning oras, ha? Di namin nagapamahaw. Basta magkainom yung Santon Plus Coffee Mix kay doon naman kunin siya ay soya, mga katropa. Daw sama sa nagapamahaw na pud ka. Ganahan lang, katong mga nag-diet, gani? Mas prefer nato ning inumo ni. Kay kinahanglan dia puntag mga mineralis sa tong lawas si Doc CJ ni Druda pa. Unsay naa sa tuang produkto nganong ma kwanta kana ganing ma boost ang atong immune system, ma revitalize ta, ma energize ta pagbalik mga tropa tungod ni sa mga mineralis nga naa dia sa usa ka kapsula og sa topong kape, mga katropa. Bisag wa ka kainom sa tuang Santon Gold cup o Santon Plus Gold, pero nakainom ka og Santon Gold Coffee Mix, aw do sama sa na revitalize ka na, mga katropa. Muna kami sige mig inom ani, kalima na nako ni katropa Brix.
4: Bayubay na imo na inom, ah.
3: No, samtang isa pa ka karton ang naari, ha.
4: Bagay mga kwa pa man, mapulo ka karton pa nang gi ko na nang dagko nga karton ba. Naadi, ha.
3: Dagko nga karton na. Samtang atong paraigan si Sabrina dia.
4: Si katropang Jubet.
3: Jubet.
4: Okay raman, okay raman siya mulista.
3: Okay raman na, pero okay, grabe na ba kayo na magkapaningil na kayo? advance kayo na maningil ba?
5: Pinawa!
3: Si Ray! Imong previous. Ang imong previous. Laruhan yung previous, ha?
5: Pinawa!
3: Ko, may man to si Joffrey? Ano si Joffrey? Kay pwede naman to kalimtan.
5: Pinawa!
4: Ikaw pa'y mo remind.
3: Ikaw pa'y mo remind kan Joffrey.
4: Balingan ko ba?
3: Joff! Singlan ako, Joff! Sa pilagay ko yung buha na rin.
5: Pinawa!
3: Sabi ako yung dumpling bayan niya, Joff, ha? Anyway, mga katropa, may buntag sa tuwa niya. Katong mga nag-monitor na ito karoon, mga katropa, sa pagpadayo, no? Excited na ba mo? Mutanaw sa kulungan ni kuan ni kondeni di ni kulungan murag
4: hospital bed ni
3: pero hospital ni sa PNP, no? PNP General Hospital, room ni hospital room ni Romualdez gipakita ni SILG. Kini si SILG gyud, grabe kini maguna-una gyud ni siya ba. Nga ako ang nakauna sa pag-istorya sa inyo, ha, nga kini nga bed ni nindot. Nawala ko na katropa. Bagong pintura katropang bricks, madaot na si ko na si Romualdez na kay nanimaho pa na siyang anghoy ng bagay na may mga pintura ro, mga katropa, ganang walay baho. Odorless. Oo. O tanawa yung CR ro. Mas mayo pa man ang CR kaysa sa muang CR. Kanang hospital bed niya, mga katropa, mahal-mahal na.
4: Pero na eh, nai-rehas.
3: Nai-rehas.
4: Nai-rehas.
3: Pero dako-dako siya groom, no? Kung solo siya, sa private ba na, murag kondo na, mga katropa ba?
5: Pinawa!
3: Solo. Ang nakalahi lang diha, ang rehas nga bakal, nga mo ay dublada sa pultahan. Pero kung tanawan ni mo, mga katropa, kuan yun siya, kanang, okay siya. Ako magpapriso ko, diyan na lang unta. Pwede na kong bakasyon.
5: Pinawa!
3: Total, libre man na talan. Pero nga naman, nga, nikalit lang siya karon o kanaganing kaluya. Ikaw din mas stress. Unsao man ako ning kwarta. Unsao man ako ning duha ka balay nga akong girintahan nga napuno ang kwarto o kwarta. Ha? Unsao man ako ning gipang ako sa ni kuan ba nila ni Diskaya og nila ni Gutiza dito tinuod, mga katropa, kay girikant naman ni Gutiza tong iyahang mga istorya kay gisugor o siya Marcolita.
5: Pinawa!
3: Kumbida yun. Ano may matuoy po niya, mga katropa, kay na may apelido nga gipressure nga ko ang pamilya. Yun ani karo, mga katropa, nga magpahiro ka niya yung pamilya magantos. Siyempre, ang una ni mong maka-istorya ay mong asawa. Ayun na lang, apil-apil diha. Mawian na lang ito yung mga istorya. Total, si Marcolita na preso naman.
5: Pinawa!
3: Sige, ikaw pa ini, masunod ni Marcolita. Baliktad na ko nga tuwa karon ng administrasyon. Karon na, kung ikaw magreklamo ka, basta kay reklamo ni mong naadya sa linyara sa administrasyon, ah, mapriso ka. Una na yung resulta karon si Defensor, ah, priso.
5: Pinawa!
4: Reklamo ka? Saway ka sa gobyerno?
3: Ah, mapriso ka.
5: Mapriso ka. Pinawa!
3: Una, ang sa inyong ikasulti mga katropa, aning, kuan, kining hospital bed ni... tawagan ning Romaldes, no, pero na ako'y ipakita ang kadyot sumpay aning imuhang kwan, mga katropa kanang gisulti sa doktor diha katropang Royce kay Romaldes, no, na ako'y gisend diha, no, apasumpay aning sa PNP General Hospital ba, no, kay makaingon ta nindot kayo, pero nay nakapansin nga doktor katropang Bricks kanang isa diha ang akong gikuan katropang Royce, ha. Pwede na to na magamit na, no. Diriyo, doktor, gi-question niya ang hospital photo ni Romaldes. Kining iya diring gipakita sa hospital photo, gilinginan diri mga katropa ang kadtong monitor, monitor sa likod ani ni Romaldes. So, doktor, gi-question ang hospital photo ni Romaldes, huwag gamitin ang sakit bilang panangga sa hustisya. Nagpahayag ng pagkabahala si Doc Bunny Mendoza. Kaugnay ng kumalat na hospital photo ni dating House Speaker Martin Romaldes, particular sa nakikitang reading sa patient monitor. Ayon kay Mendoza, bilang isang doktor, napansin niyang tila stable at nasa karniwang normal range ang ilang vital signs na makikita sa larawan. As a doctor, I find this deeply troubling. The monitor shows stable, normal vital signs, ani ni Mendoza. Makikita sa monitor sa ibinahaging larawan ang humigit kumulang 81 na heart rate, 125 over 85 na blood pressure, at 99% oxygen saturation. Gayon man, hindi lang ang mga numero ang pinunto ni Mendoza, nagpayag siya ng concern na hindi dapat magamit ang medical profession upang protektahan ang sinuman mula sa pananagutan. Our hospitals, doctors, and the trust of the Filipino people should never become instruments or instruments for political deception. Dagdag pa niya, no one should use illness or the medical profession as a shield from justice. Let the truth and independent medical evidence speak. Matindi rin ang kanyang mensahe sa dulo ng post. Tama na ang pagtitiis ng taong bayan. Huwag tayong maging kasangkapan ng mga mapagsamantala at abusado. Walang sinuman ang higit sa batas, pang-aapi, kasuhan at kung mapatunayan, nagkasala, ipakulong. Dili pa na mao, Doc Mendoza. Ipakitag balik tong kuan, katong iyahang hospital bed ya sa kining general PNP General Hospital katropa o tanawa, no? Nindot kay isang tanan, no? So makaingon ta mga
4: katropa.
3: Pero
4: kining gi butya karon sa doktor katropang Alan na kuan na ba kana bang nagpasabot ni ba nga dili malingla ang tanang tao Pilipino. So ang pagkuta na pag giligilingla ba dahil nila karon ang mga Pilipino?
3: Duga raman ta giingon o kanaganing wala nagpalingla.
4: Nagkaman daw kayo pagula dito, pertibe itong naghanag sakit, diabetic siya.
3: Walo.
4: Doon na siya mga walo kabuk sakit.
3: Giingon lagi siya katropang Briggs ba nga, Doc, dungagi pa Doc kita. Kung ma-hospital ta, Doc, ngunang unsi akong sakit, Doc, duha na lang imong sakit, ay salamat.
4: Lahi po ng ilang katropang Alan kay nag-ampo po sila nga mataptan sila sakit. Kita gaampo mo ta nga way sakit.
3: Yaning kamot nag-inom og Santon Plus Gold mga katropa para malikay ta sa sakit. Sila kay nag-ampo karong panahon nga masakit.
4: Pero atong kwan, ato ang lantaon, kining istorya bitaw ni Erwin Tulfo ba? Senator Erwin Tulfo. Kung inyo lang yung paminawan si Speaker Martin Romaldes, maayo ba kayo iyang heart? Meaning, buutan siya ba? Wa man tagahisgot dirig unsa siya kadautan. Wa po tagahisgot dirig unsa kabutan.
3: Katong last niya nga comment. Si Martin, ikalit lang kabuutan niya. Kung naay dapat gibutang niya dito sa swing votes ni Erwin, Kaya
4: kini si Irwin magud kani ato katropang alan grabing ya bakbak aning kwan ba halos na lang niya nila tuson na left and right rear to front kining si Martin Romualde sa
3: buto na lang lagi na iya ugat sa liog
4: sa Pro Duterte pa ni siya pero grabing patikos ani niya.
3: Pwede man siya maingon o kanaganing mo dipinsa nga diri sa present administration pero dili sila mapakita nga murag sayahang unahon na daota na pud karon ang mga Duterte.
0: Pinawa!
3: Iliwanta naglaban sa mga Duterte mga tropa, siya mismo nagsulti siyang kagalingon kung unsa siya. Karon, pwede ka maayo ni Martin Romualdez. Ako, nagtanawin po ko, wabade ka na maayuhan ni Martin Romualdez. Ako, nakaingon ko nga, si Martin lang, tama si Juan Luistro. Si Martin lang ang nakahatag kanato o kanaganing madako ang ato ang ayuda. Ilabi na akong hospitalization ang atong isigutan. With your respect ha, sa matag district offices nga nakalink dito ang ilahang linyada sa administration, walay problema sa hospitalization. Walay, okay, mayingon sila mga tropa kini mo, praktikalidad lang niya mo, dilibot pa sabot, kay panguntra ni Indesara Duterte, wala mang guy kwarta gani mismo ang office of the vice president, dili ganita makapamaray dito gani, kay unsa man lang na OVP man na siya, wala man ay budget kasama sa administration. So dito na ta sa mudikita kay para sa taong bayan, mo man ay reason sa uban, mga katropa. Kana lagi kung makita sa taong bayan. Like for example, may mga nagka sa Davao de Oro mga katropa kay makita man gyud dito sa mga taga Davao de Oro nga giatiman sila pagmayo labi na kung hospitalization ha. Moadto ka mga katropa sa kining Davao del Norte Regional Hospital. Pila ba ang gibobo diya ni Maricar Zamora diya sa kuan mga katropa sa Regional Hospital?
4: Millions to?
3: Dako kayo mga katropa.
4: I think 50 more than 50 million ang iyang gibobo diya, allocate niya.
3: Imagine ko
4: dili gani ni iyang kuan no, dili gani ni iyang distrito katropang Alan yet ang kuan mo daw is naman po daw good ha ang kini mga taga Davao de Oro.
3: Appeal dito.
4: Davao Regional Hospital man na.
3: Okay. Kay ang kung wala ay walay bakante dito sa ilaha sa provincial hospital dalom gina sa Tagum. At least naa sila ilahang apundo diha. In fairness mga katropa, dili dalo diha si Speaker Nograles si Speaker Romualdez no para diha sila mga colleagues diha mga katropa. Abundansya sila labi na sa hospitalization nga pagtagad kay grabe may ilang pundo nga gialat diha. Galing lang hindi mo malikayan kay tip of the iceberg lang ni sa itong mga nakita mga katropa nga makaingon tagwa na po sila gihimo nga mga anomalya no? Kay ang question lang ko din ha, daghan lang gihatag diha nga tabang pero mas dako man pug kayo kag kickback kana lang no ang money imbestigahanan sa pagkaron. To prove aning flood control, lahi maning sa isgutanan, di lang ni uban mga katropa sa gaano, flood control mga kuning nakasintro ni sa kaso karon ni Romualdez. 7.4 billion ang gifile ni Rimolya, Buying. Pero natingala ko katropang Bricks, kaya nagfile namang una-una ani, kaniadto pa sila si Attorney Bundok. Jimmy ba? Jimmy?
4: Oh, sila biya, kwanto? Mga walo man siguro sila kabuk nag file o kaso ani
3: kapag appeal ganito si Kuanato ang itong dating congressman diri sa Del Norte nga si Kuan si Alvarez. 140 ba to billions ka pesos ba to ang 144 lalimot ko mga katropa pero 100 kapinto ha 100 billion ang ilang gi-file sa office of the ombudsman against kay Romualdez et al the same nga complaint about sa flood control anomalies. Kumusta dito? Kulang dito ang ebidensya to. Nga naman nga kining 7.4 lang ang gipagawas karon ni Buying Rimulya, dili pa yun ni maotong reklamo nila ni Bundok kanya to 2025 ba to? Nga reklamo to. Kumusta dito? Anong gipatulog man lang to? Karon naghimo si Rimulya giyahang kagalingon nga investigation, iyahang kagalingon nga mga witnesses, dili ni maoni mga witnesses kanya to mga tropa nga duso nila ni Attorney Jimmy Bundok. Siya mismo nag-create ani mga tropa nga kasuhan si tawag aning Romualdez with iyahang kaugalingon nga mga witnesses, iyahang kaugalingon nga amount of money nga pwede dito isang at niya 7.4. Layo ra kayo. Sinsilyo ra sa gi-file kaniadto nila Jimmy Bundok nga 100 plus bilyones ka pesos nga gipadaplin lamang diya sa Office of the Ombudsman. Wala man to gi-dismiss. Napamang gihapon na sa office ni Boying. Pero kasi si Boying, mas gusto niya ang kining 7.4 billion.
4: Kay gamay-gamay ra.
3: Gamay-gamay ra man. Oh. Onya, naapod siya yung mga witnesses nga iya ha. Kaya yung niya, 28 po nang nabilin. Kaya nakuhaan na mag-upat. Kaya 30 mo daw ni Kapin. Onya, karon nagkaanam na daw kahilis. Kinsa po ni mga witnessa, ambot, tugligo na po gani, o kini po mga witnessa, mga tropa, iyan na magipalutaw ng daan ba nga, kwartahan ang ato ang tawag aning kasuhanan or karon gikasuhan naman yun. Kwartahan si Martin Romualdez. Gibutya mo na ni Buying, buti pa sabot, gikondisyon na niya daan ang mga tao nga madismiss gani ni because of money. Bahala na ko. Huwag ka nang unsitanaw niyo na ko. Basta ako, di ko mapriso. Kutubradyo ko diya sa PNP General Hospital. Di diyo ko madala aning prisuhan dito sa, asan yung ipang priso karon sila si Juan? Marcolita o si Defensor? Di diyo ko madala sa New Bilibid Prison na ni. Di ko makumbiktado.
0: Ano?
3: Dugay pa ni Katropang. Nagpapakaitan mahimo eh. Anyway, balik ka na ito mga Katropang. Kaya alas 8:32 na. Naghantay nga dapat nga isigutan may kalabutan ni nga tataon mga tropa ang kining diplomatic protest sa DFA kontra China niabot na kuno sa 39 ang ihap ani mga katropa siya rog di ni dunggon sa China ni diplomatic protest niya dili ni bullying protest mga katropa nga gipagawas ni Tariela karon at least nga tuang taga DFA nagingon nga do natay diplomatic ties lang gyapon ni 39 na ka mga diplomatic protest. Kung unsay kining tubag ani sa China mga katropa may kalabutan sa nisgutan nga protesta. Ug labot pa mga katropa do na pud dai gusto nga ipaabot ngadto sa unahan. Kamo mga taga Davao del Norte, at least na ni good news karon ang mahitabo. Mora man atong paningkamot nga magkasinabtanay mo diya mga katropa sa inyo hapon nga kanang-kaning supply sa kuryente din na okay na. Ang atwala din ha, ang kining duality sa mga naga dagway mga katropa diya sa mga naga supply, labi na ang DLPC o ang Nordico. Ang atong panawagan mga katropa, dilita antay Nordico, dilita antay DLPC, kundi pag sinabtanay mong duharya. Karoon daw, doon na mga good news, kaya magsinabtanay na gusto sila. Doon na transition katropang bricks diya, nga at least malamang ang mga tao diya makasintro nilang una-una. So, kada atong ipaabot, no? Magsabot
4: wala
3: mo diya.
4: Wala yan ninyo mga tao, eh, muragana. Ang mga tao naman ninyo may nagkaroon ng problema diha, no?
3: Oo, dapat magsinap tunay. Ako bitaw, ningon ko sa inyo sa una nga. Pero ayaw mo, sige, pagbuli-buli din, ha? Sabot-sabot lang mo.
4: Pero sila katropang alat. Tungon mo po na ni Gob.
3: Karon mga katropa, for the sake sa mga konsumante, at least malamang ang Nordico, bahalag ka ng kutob na sila karong Disyembre. Basta kay, ang ako diha, mag-transition mo tarong diha. Pasa ba? Para at least malamang ang mga tao dili magka yamukat mo diha. Basta kay dawatan na lang na ninyo nga ang presyo karon din ang mga tropa sa supply sa kuryente niabot na kiningadto sa Dulan 14. Ayaw po di pala bilan eh. Dulan man 3 si Kapin man pare-pareha naman tag Davao City ani. It's just a matter of less than a year. Anyway, mabalik ta mga tropa human lamang sa mga reminders sa tong master control.
2: 8:34. Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: of a kind.
1: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 7,500 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental, and wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
2: Ingon ang pingan. Nganong kalit mang gibyaan?
3: Taklarek sana.
4: Exciting! Pusay!
5: Okay, doon kita ay 39 minutos na palabay sa alas 8 sa buntag. Kaning mga late bloomers na to mga katropa. Karon, no? Nga nag-minsay din, may buntag na runtanan. Ronnie Piho, good morning mga katropa. God bless the two of you. Harold Salang, good morning mga taga New Corillani. And Jehan Wafa, good morning. And Wilma Joaquin and Gloria Malala, Apilo, no? Ay buntag sa inyong tanan din ha. And Lovely Con Lucernas, and kisa pa ding uban diri mga tropa. 2G Tia. Tia Alcaraz.
6: Jehan Wafa, no? Jehan Wafa.
5: Jehan Wafa. Jehan Wafa.
6: Ah, Wafa gisigon ni si Ma'am Jehan.
5: Nagdala ko diri.
6: From Manila man din si Ma'am Jehan, no?
5: Ah,
6: pero
5: okay.
6: Nagpuyo siya sa Davao na.
5: Mm. Nagtanaw ko diri sa daanan ni nga post na to mga tropa ba. Katong daghan kini mga nanggawas ng mga bitin. Ito sa Bukidnon ba to? Itong lugar ato nga nanggawas sa mga bitin. Akong gitanaw kay mga banakon daw to ang tawag nila. Di man to banakon kay pula man ang ikog. Basta pula ang ikog mga katropa, kasagara na kanaganing rat snake na siya, non-venomous. Unya ang kanang iyahang dili gani diamond ang iyahang kaning iyahang himbis. Dili siya venomous, pero dili ka magkumpiyansa kay bitin mong diyan. Gawas na kay perting inita karon sa kaning mong rat snake, mura po nag mga rat po nilang feelings ba, ang gawas po ni mga init kay ang kuan palibot. Ang murag ganang impirno ang ilalom sa yuta. Dapat mong bugno eh. Hiligan sila ka ng mga dool sa mga river. Okay, diri sa muang palibot ya sa may Batalya Village, sa muang church na may misapa di ha. Pero tindaghana mga rat snake din ha. O niya, kay manulod pa dyan og balay, kay manggukod og ilaga. O na siya, anti-pest na to na. Magbuhit na mga tropa, kay way ilaga sa palibot, basta naibitin nga. Gana. Ipuli ni mo ng rat snake si mong balay, no? Kaysa sa rat, no? Asa man ka, sa rat o rat snake? Ha? Ganahan mo ana. Adito ko sa rat snake kay para walay rat. Nya bitin mong upo na, katupa di mo nag higda. Anyway mga tropa, kini sa dali kita na to ni gamay lang kay ni mga tropa. Na lang ko ibasahon diri ka tropa ang breaks ba kay diri sa courtesy ni sa Philstar ug sa Inquirer, no? Sa Picas Food nga network, nabasa na ko ni DFA. Doon ako noy 39 ka mga diplomatic protest ang gilodge nila batok sa China's action in West Philippine Sea nining tuiga lamang. Ang Department of Foreign Affairs na nagbutya gani katong kagahapon karong adlaw no. Puibis man ta karon no, di ba?
6: Puibis.
5: Okay, kagahapon ni kagabi ini gisulat igi assume nga karong adlaw on Thursday. Reported that it has so far lodged 39 diplomatic protest against China. China's action sa West Philippine Sea karong tuiga. Si DFA spokesperson for Maritime Affairs Deputy Assistant Secretary Rogelio Villanueva Jr. made the report during the agency's budget deliberation at the House of Representatives. So, nangayo mo sa budget katrop ang BRICS. So, dapat na sila mayo nga report nga nakigbatok yuta sa tuang soberenya dinha sa China. Again sa China's intrusion sa tuwa sa West Philippine Sea. So kining 39 karon tuiga from 2026 karon tuiga ingon dito ang taga DFA do natay 39 ka mga protest gikan 2022 to 2026 ang total number sa diplomatic protest that we have issued stands at 296 na.
6: Bayo-bayo na no.
5: Grabe no. 276 na.
6: Kunya kay nakadaghan mo pong barko nila. sa China.
5: Natingala kita every diplomatic protest mga katropa, nagdugang mahinog barko ang China.
6: Oh, niabot na po si Kutay Saiz kamuk barko.
5: Monet tubag sa diplomatic protest.
6: Buti pa sa buti ka trupangalan nga wala gi pamati, wala epekto.
5: Si
6: kining protest karon sa Pilipinas.
5: Kulang siguro.
6: Department of Foreign Affairs.
5: Si kuan bitaw si Gibo Teodoro katong sa tong gitunulan siya papel sa nag-discuss siya about sa kining kaso sa UNCLOS ba? Dito sa asa gitong tigom niya ning bag-o lang, no? Gipaminaw na ko to siya gitunulan siya papel sa kining representante sa China. Sa iyang papel dito, nakasulat dito nga wala giila sa China ang katong di ba ni daog manta sa arbitrary nga case, no? Wala daw giila sa China. Nindot po itong tubag, in fairness kay Gibo dito. Gibasa mo niya itong note. Kapag nag-speech siya, wali batasan ba ang katong
6: taga China?
5: Oh, samtang nag-istorya siya, nabara siya tungod sa papel. Di iyang gibasa ang papel nga to sa public. Isa sa iyang gibasa dito nga ang China nagbarug sa ilahang baruganan nga wala nila giila ang arbitrary ruling mga tudpa sa UN nga ang Pilipinas maugyod ang dunay katungod din na sa West Philippine Sea based sa UNCLOS. Karon onse tubag ni Gibo Teodoro, medyo dito ko ni believe siya ba, ingon siya nga sa Tagalog pa o sa Bisaya pa, syempre dili nyo ilhon kay napildi man mo.
4: Bullseye! Bullseye!
5: Alangan na wag ka ng inyo ng ilhon nga pildi man mo.
2: Pinawa!
5: Malakpak biya po itong mga audience dito. Kay nakapuntos dito si
6: nakakuha siyang punto
5: dito si Teodoro. Anyway, ang end ani mga katropa
6: kay pildi lagi sila atong primero lagi katropangalan pero gi 9 dash line man to katong 200 meters 9 dash line man tong gibasihan nila sa una. Di man nila makuha ang Taiwan, di man nila makuha ang uban ng mga lugar sa ayungin. Agitin, that's line nila. Increase nila. Increase. Parang kuha ni
5: sila. Sila ramay nag-kuha na.
6: Ultimo ang Taiwan, sulod.
5: Sulod.
6: So, tanan nga lugar sa Taiwan, sulod.
5: Actually, di man lang kay kita mo ay nag-kuha, no? Gikalaban na ng China mga katropa naman din ang Taiwan, napudya ang kanang... nakita na ko dito nga ni barog yun ang Taiwan kasi gamay ra kayo sila nga nasod mga tropa ba musulod lang ng barko sa kuan sa China napo sila ilahapod nga water cannon nga mas kuyaw pa napagito sila gipabuto na barko o malagi nagkakos o gira kabalo man ang China nga musukol yun yung Taiwan o ka nang magkagobot ni kaya ako nga gamay ko rin Taiwan pero di magpapildi kaya maraming ka na ganing amigas mga tropa nga makapuling o kaning makapaak nga doon nila pero kita man gano sa mga ito ang ultimo nga ito ang water cannon mga tropa na gamit lang tao ka na ganing pang spray diya sa pang hinlo o ka nang sakyanan
2: pinawa
5: mura lang ato silang gi bispisan o mura silang bulak nga ni mga katropa nga basta ko pa na ito. Naghangad ta samtang nagbispis sila kay nagduko ra to gib tirahan ta ganaganing water cannon nga maka bungkag wali nga ngag. Anyway, balikan nato ni mga katropa. Okay, arang-arang ni natay mga record nga sama nini mga katropa nga 296 na di ay tanan-tanan nga mga diplomatic protest. Pero unsa may kuan ni? Unsa may resulta ni? Mangayo mig budget dito sa kuan nga nagtrabaho gyud mi. Ni ao nagtrabaho biya mi ha. Oh, mo ni ato ha. Oh. Tagaay mi yung budget ani kay para madungagan na pud ni mahimo na ning 400 sa sunod.
2: Pinawa.
5: Moro ta diplomatic protest ani mga tropa. Anyway, ato sa nang abiyaan makajut no kay kini manggong ingon ani nga klase nga mga isgutanan mga tropa. Taas kay ni. Og ang ako lamang dinha ug ano di ay tug magsabot-sabot talang tatawa kay total mas pabor man ta diri sa China mga tropa nga igkasabot. Tungod magod sa ito ang mentalidad nga, Western yan po gaya ta, dapat neutral lang ang data. Pwede ta sa Western, pwede ta diri sa kining sa China, at least mo man itumong kanya to ni Digong. Kay namantay kaugaling na tong desisyon. Kaling magkuha tao ka ng tabang ato sa Russia.
0: Pinawa!
5: North Korea! Basta kay ang bottom line mo asinso tang mga Kataling bandri sa tuwa sa Pilipinas, pero wala man. Every administration, dalay-lahi, tagpatabang.
6: Magpatabang, o. Kanya-kanya og palisiya, katropang alan. Muna nga, dili matuman kay, kuan manggod, magdinautay na manggod hinoon.
5: Magdinautay, tanya. Birahanay pagmayo.
6: Ang katong mga maayong plano kaniadto, dili madayon, gumikan kay dunay political squabble.
5: Kana, muna yung...
6: So, muna yung tinuod karon nga issue, dili karon sa tuwang nasun sa Pilipinas. Dili tama tarong, gumikan kay og dunay maayo nga mga plano ang isa, dauton man. So, may tabuan eh. Ako na remember na ko kaniya to katropang alan no sa mga previous nga mga administration. One of that is then President Rodrigo Duterte. Ingon siya nga ako sundogero ko, musundog ra ko sa mga maayo nga mga programa. Tanaw ra gulong no na may mga nga priso atong iyang time sa previous nga mga administration.
5: Bitaw. Anyway, mga katropa no, ugma siguro katropang BRICS dunatay update sa manong nganong nabutang si Mig Zubiri sa swing votes diha sa impeachment court. Kay kining iya mga pamahayag mga katropa karong panahon na no.
6: Kini man gud iyang pamahayag gud nga murag baba binabay katropa.
5: Binabay.
6: Hindi ko na alam ang ang bansang ito.
5: Murabag si Lacson ba nga kung hindi ako macho. Noon sa naman tayong Lacson. Macho-macho. Macho, guwapito. Ay, nako. Karong bago ha, just recently, na nigawas din yung mga tropa, ang ganing intriguing ning pamahayag ni, ganong karoon lang man po niya, niingon si Mig Zubiri diri katropang BRICS ba nga, supak daw siya sa pagdala ni Digong ngadto sa ICC.
6: Ana si Mig Zubiri.
5: Si Zubiri ha. Ingon siya diri mga tropa nga dili siya buot igipahayag ni Majority Floor Leader Senator Juan Miguel Mig Zubiri ang iyang pagsupak sa pagdakop og pagbalhin kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ngadto sa ICC. Iya kini gihulagway nga too arbitrary kung namatod pa tungod kay matod niya kinahanglan unta og mando gikan sa lokal nga korte. Anya nganong malagi nga mo man siya say ani kang kuan kang bato. Nga pareha man ig status ni FPRRD. So kung ni, kung niyon siya nga too arbitrary,
6: wa mo gud mibutos bato sa iya.
5: Amo lagi pod. Iya man gingon nga migo tanya karon niyo nangay kag pasaylo nako. Pasaylo ako Mig. Ana po si bato ba? Wise puto kayo. Pasaylo ako Mig kay uniboto jud ko gili ka mahimong Senate President.
6: Okay, mubuto ko si mo builder ra maghihapon ta.
5: Okay, kung mubuto, tama ba? Isa. Kung mubuto ko wa man japon ti number. Unya, diri lang ko kay para ma-appeal ko stapok.
0: Pinawa.
5: Bato pa imo nga maruri ko to. Karon mga katropa, huwag man ginaingon si Mig Zubiri lagi nga, dili po ko gusto ani nga buhaton nyo kang bato. O, di ba? Gini, ugma na, pun, siguro. Ako ni mataga, matakil.
6: Ugma po, ano na butang sa swing vote?
5: Si Mig Zubiri.
6: Si Mig Zubiri.
5: So, tungod baka ni siya mga ulahin mapamahayag, amurag patunga na siya?
6: Magpauli na ni, human nga ihanggi makmak o gatudo ang kuan ang si Vice President Sara Duterte.
5: Murag nakonsensya baka ni mga katropa nga dugay ra po ni sila nga gi pangga ni Digong. Gag-endorse pa ni Digong tong iyahang, kisa ni ang amahan ba ito niya? Si...
6: Governor.
5: Governor. Nga gusto mo ko mo kamot sa kamot ni Marcos sa panggiwakle.
0: Pinawa!
5: Ayun na ni Marcos, oh, yung wakle pag niya gusto, wakle niya ba?
6: Wala niya gikuan.
5: Wala niya gidawat ang kamot.
6: Mga kinaraan bitaw katropang alan nga mga politiko kani ato. Ma-remember na ko si Almendras o kato mga kontra ni Almendras sa una.
5: Kato si Almendras nga maruri po. Manoy, manoy.
6: Si aning Landring.
5: Si Landring, Landring. Dati na to diri nga kuan po.
6: Nga ihang kuan ba ihang waklihon ang kamot sa mulamano sa iya niya iyang kontrata niya tapos makipaglamano kanako
5: diha naliwat si kuan si Dodong Almendras Landring
0: pinawa

0: Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Excited!

0: XFM. XFM.
1: Ka klarik sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, naay mga bugon doa ka buong murag na kong koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Ninahinay na siya. Ninahinay na siya nagkawala. Nagkawala siya. Nagkawala. Hanto, nawala na yun. Mawag na pinakadibis niya kay nawala ang magod. Basta ka ako sa lagu kung matistimunin yung alanga. Nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang paka-anak. Rapi kaayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kaayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka-adlaw. Nag-arang-arang, dili na kaayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal.

0: Antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Vitamin C. Vitamin C, mag-santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon. Vitamin

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Send money abroad quickly and easily with Emulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emulier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Mas ipalindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatulog og patas nga balita ala sa isa bundag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Bala Size Imidya, walay gibaburan og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa bundag, Jasper Magonsya sa Sentro. Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
9: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
10: Kaklarek sana!
4: Exciting!
11: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines.
12: sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
13: Ka-Clarex, Ana?
14: Exciting!
13: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Katropa oras nato alas 9:06 na sa buntag.
2: Naga-broadcast Davao Region sa mga bansing pagtimbang-timbang sa mga isyu. Kini ang Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro.

0: Una sa tanan dalay gunang Dios sa walay katapusan, mga katropa, maayong adlaw kaninyo tanan maing buntag sa itong mga kaigsuunan ng pabiling nakatune in din hi sa XFM 89.1 Davao City, mga katropa. Good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Welcome na sa mga higala din hi sa laing hugna na sab sa ato ang pagpanaguban-uban sa programang
2: Sentro.
0: Uga sa ngalan ni katropang Jasper Magonsa o katropang Juvet Espanyol. Ako sa gihapon ninyo makaubaning oras sa mga higala katropang Marvin Ebano. Siyempre, wala may makapatingog sa katong intro nga music. Ay, mga katropa, okay ra kaayo ka na mga higala. Importante hang uban-uban ta mga katropa nga ana sa kapiskay sa panglawas. Of course, ang nagpabiling ang pagkagwapog pagkagwapa. Ang pinaka-importante din ha mga higala. Kaining adlaw kita nga Webes na gyud kita mga higala. I'm sure daghan sa itong makaigsuunan na anay mga gipang plano ng daan unsay pagabuhaton karong weekend mga katropa. Okay, labi na karong September 14 og 15. Okay, by the way mga higala ha, nindot kini good news alang sa ito ang mga magtutudlo mga katropa. Kaya na ay gihatag. Pero nagpagula na mismo opisyal nga kamanduan mga katropa. Ang Department of Education. Alang sa to ang mga magtutudlo, aduna kamoy duha ka adlaw mga katropa nga gitawag og wellness break mga higala.
2: Sentro.
0: Pagpot pasabot mga katropa, mahatagag kahigayunan ato mga magtutudlo ha. Nga makapahulay mga katropa. So buot pasabot, grabe gyurong hagua sa trabaho ni ini mga higala. Ay, agihatagan man jug panahon nga makapahuway mga katropa. Pero ato man jug mamatikdan, di lalim mga higala ang trabaho isip mga teachers mga katropa. Kay gawas sa pagka usahay badlungon jud din taw mga estudyante. Mamang jud na mapugnan may gala na mag yung mga ingana nga paghitabo. Apod sila ay mga paperworks. Usahay na pa responsibilidad sa panimalay mga katropa. So justice, justicia ra pud ni alang sa ato ang mga magtutudlo mga katropa. So good thing ha. Good thing kini mga igala alang sa ato ang mga magtutudlo ang gitawag og 2 days mga katropa. Baka ha gitawag kini og duha ka adlaw. Actually ato nang isgutan unya isa kana or kabahin kana mga katropa. Sa ato ang hisgutanan diri sa ato ang pagpanugban-uban mga igala. By the way, sa itong mga igsuunan nga naminaw karon, na ayaw kalimot mga katropa kung kamuna nga pe. Siguraduhan nga kape inyong ginainom, kanang healthy mga higala. Sama na lamang sa Xanthone Gold Coffee Mix mga katropa. Ang Xanthone Gold Coffee Mix mga higala, dili lamang kinigigama. Aron ka mo na ay mainom din ha, pangpainit sa inyong mga kuto-kuto mga katropa. Apan, gigama kining Xanthone Gold Coffee Mix. Pinaagi ka na mga higala sa healthy. Oga, kinibitaw nga epektibo no nga mga ingredients sama na lamang sa mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione o collagen mga katropa pagkadaghan ani. O dili lang kay nga pinaka og healthy nga kape, naapag yun ni syagol nga pangpahamis og pangpa samot sa imong kagwapag kagwapo mga katropa. Xanthone Gold Coffee Mix mapalit kini sa tanang butika nationwide. Available sab kini sa Yes to Health Clinics. Og one click away lamang sa Shopee mga igala og pwede ka mong bisita din hi. Sa ato ang istasyon sa XFM Davao. Diri lamang sa may Broadcast Avenue, Shrine Hills, Matina, Davao City. Of course, ang uban ng mga produkto available sab kini mga katropa. Labi na sa itong mga kaigsuunan nga nagabiyahin ng mga orasa. Sa itong mga POJ drivers, amping-amping mga katropa ha. Sa itong mga taxi drivers din ha, I'm sure. Naka-tune in ka mo din sa ito ang program. Og dagang salamat yung pagpaminaw. Sa ito ang mga Facebook Live viewers, ayaw kalimot sa pag-like, comment, and share din sa itong programa. Sa ito ang mga kaigsuunan nga naka-tune in sa ilang mga radio. Good morning kaninyong tanan mga igala.
1: Good morning!
0: By the way, karong September 13, mga katropa, ang kining President's Cup 2026, a shoot for a cause. Alang sa ito ang mga airsoft lovers din ha. Nakanang dili makumpleto ang Shimana kung walay matira. Akan bitawong dili makatira gamit yung airsoft mga higala. Uy, baka ili ba ang iniisip nyo dyan? Ha? Mga katropa ha, apil na kamo ni ini mga higala kaya gawas nga malingaw na kamo. Ay, syempre, lahi yun na ang inyong makaatbang ni Anang Higayuna, mga katropa. Lahi nga mga individual and so, syempre, kulbahinam ka na, ha? And of course, kining mahatag ninyo, mga katropa. nga kini mismo alang sa mga sa registration mga igala, dako kinig ikatabang mga katropa alang ni adtong mga kabataan nga nakig padayon nga nagasukol ini mismong hagit sa ilang kinabuhi labi na sa paglaban sa cancer, sakit nga cancer. So kini mga kabataan nga cancer patients mga katropa, dito ni mupadulong sa ilaha ang inyuha mismong kining registration fee mga katropa anang ining President's Cup 2026 mga higala. So alang ka na mga katropa sa Children of House of Hope sa SPMC mga katropa. Again, karong September 13 na kana ha, dini kana ipaygayon sa may Blasters City Davao sa pagpanguna kana sa Action Air. And of course mga katropa, ang XFM 89.1 Davao ang official media partner sa maong aktibidad mga higala. Oras na to katropa, alas 9:14 na gyud sa kabuntagon. Sentro. O karong mga higala, dinata maglangay ato ng ambakan ha. Ang ato mismo mga katropa. By the way, before tamo proceed sa tong sentro sa balita mga igala, sa ato mga kaigsuunan ng buot mo padangat sa inyong mga mensahe reaksyon diri sa ato ang programa. I-message lang mga katropa tong text line number 0969-333-0537. Akong usbon 0969-3-0537. Samtang pwede sa kamumuminsahe mga katropa mo padangat sa inyong mga message dini sa ato ang mismong Facebook Live. I-visit lang mga katropa ang XFM Davao Katropa Digital. Baka ito ang Sentro Media nga page or Facebook page mga katropa. Ito ng timbawason ng inyuhang mga mensahe mga higala. Sentro! Sentro! Ito maglangay ato ng ambakan mga katropa ang ato ang Sentro sa Balita ning orasa.
2: Sentro sa Balita!
0: Alang sa ito ang unang hanig sa Sentro sa Balita. Mga katropa, giaprubahan na sa 21st City Council ang pagpagawas sa og 11 million pesos gikan kana sa general fund sa Davao City aron gamiton isip bid bond alang sa partisipasyon sa dakbayan sa special auction round sa Department of Energy kon DOE para kana sa waste to energy o WTE projects. Ang maong bid bond usa sa mga kinahanglanon mga katropa aron makasalmot ang syudad sa proseso sa bidding alang sa proyekto nga nagtumong sa pag-convert sa mga basura ngadto sa enerhiya. Gilauman nga makatabang kini sa pagdumala o insaktong pagdumala sa nagkadaghang solid waste sa dakbayan. Sumala sa konseho, kabahin kini sa palayong pagpangita sa syudad ug modernong pamaagi aron masulbad ang problema sa basura samtang makahatab usab kini og alternatibong source sa enerhiya alang kana sa publiko. Gilauman usab nga makapakunhod ang maong proyekto sa environmental impact sa mga dump site ug landfill pinagi sa paggamit sa teknolohiya nga makahimo kini og energy gikan sa residual waste materials. Uman sa maong pag-aproba mo padayon ang syudad sa mga sunod pa nga proseso ug requirements aron mahimong kwalipikado sa espesyal nga auction round sa DOE.
2: Sentro sa Balita.
0: Sa pikas bahin mga katropa, nagsumite og resolusyon si Davao City Councilor Danilo Dayanghirang nga nag-awhag ngadto sa Globe Telecom, Smart Communications ug uban pang telecommunications companies nga magtukod og dugang cell sites o connectivity infrastructure sa mga lugar sa Davao City nga adunay hinay o walay signal. Matod sa konsehal, daghan gyapong mga komunidad, ilabi na sa Kabukiran ug Lagyo nga mga barangay ang naglisod sa mobile communication ug internet access nga importante na karon sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Gipasiugda niya nga ang maayong signal dili lamang para sa komunikasyon, kundi dili importante usab kini alang sa edukasyon, negosyo, emergency response ug public service o mga serbisyo gikan sa gobyerno. Nagtuo si Dayanghirang nga pinagi sa dugang infrastruktura sa telecommunication, mas mapadali ang pag-access sa digital services ug mapadayon labi na ang kini-impormasyon na ang paghatag impormasyon ngadto sa mga residente. Gilauman nga matubag sa mga telecom providers ang maong panawagan aron mapalapdan ang serbisyo ug konektibidad sa tanang bahin sa Dakbayan sa Davao.
2: Sentro sa Balita.
0: Dugang sa tong sentro sa balita, mga katropa, alas 9:18 na sa buntag. Gibag-o ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang iyang panawagan na alang sa total ban sa online gambling sa Pilipinas tungod sa kinisa nagkadaghang kabalaka sa epekto ni ini sa publiko. Mato ni Cayetano, lisod na kaayong makontrol ang online gambling tungod kay dali na kini ma-access pinaagi sa mga cellphone, tablets ug uban pang digital devices bisan asa ug bisan kanusa. Gipasidanan usab niya ang pagka-addict sa online gambling, mahimong musangput kini sa problema sa panalapi on financial, lagi problema sa pamilya ug panglawas, labi na kining health, mga katropa, or mental health sa daghang mga Pilipino. Bisan adunay mga regulasyon sa kasamtangan, nagtuo ang senador nga dili kini igo aron mapugngan ang nagkadakong epekto sa online gambling sa katilingban. Tungod niini ang gisugyot ang mas hugot nga lakang pinagi sa hingpit nga pagdili sa maong kalihukan sa online platforms.
2: Sentro sa Balita.
0: Dugang nini mga katropa, gikumpirma sa Philippine National Police kon PNP nga magpadayon kini sa koordinasyon uban sa international law enforcement agencies aron matultulan ug mapabalik sa Pilipinas si kanhi kongresista Zaldico nga nag-atubang og kasong plunder. Sumala ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., andam ang PNP sa paghatag og tukma nga suporta aron masiguro nga masunod ang due process ug mapadayon ang pagpatuman sa hustisya. Matod ni ini kung madakpan si ko sa laing nasod, sundon ang mga international protocol pinaagi sa Interpol kung international police ug diplomatic channels alang sa legal nga proseso sa iyang pagpauli sa Pilipinas. Ang pahayag sa PNP miabot samtang nagpadayon ang investigasyon ug mga legal nga aksyon nga may kalabutan sa mga aligasyon batok sa kanhi opisyal. Gipasalig usab sa kapulisan nga magpadayon ng ilang pakig-alayon sa mga partner agencies aron matuman ang mga kinahanglanong proseso sa nahisgutang kaso.
2: Sentro sa Balita.
0: Alas 9:20 na mga katropa, dugang sa tong sentro sa balita. Gitubag ni Defense Secretary Gilberto Chiodoro Jr. ang usa ka sulat nga nag-ingong gikan sa usa ka individual nga adunay koneksyon sa Chinese government atol kana sa Seoul Defense Dialogue. Ang sulat nag-isgot mga katropa sa usa ka arbitral ruling ug uban pang isyu nga may kalabutan sa maritime dispute sa rehiyon na lakip ang mga panghitabo sa West Philippine Sea. Bisan wala pagibutyag ang tanang detalye sa maong sulat, gipadayag ni Chiodoro nga ang kamahinungdanon sa pagbarog sa nasundong interes o pagsunod sa international nga balaod. Parayon nga ginapanalipdan sa Pilipinas ang sovereign rights ni ini o maritime entitlements nga gibasi usab kana sa arbitral ruling sa tuig 2016. Ang maong isyu nagpabiling usa sa mga sentrong hisgutan sa seguridad o diplomasya sa rehiyon sa Asia Pacific.
2: Sentro sa Balita.
0: Katapusang hanay sa itong sentro sa balita, mga katropa. Gikumpirma sa Bureau of Immigration kon BI ang pagtangtang sa ngalan ni Amnesty International Secretary General o kanhi United Nations Special Rapporteur Agnes Callamard gikan sa ilang derogatory list. Gipahibalo kini ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya pinaagi sa usa ka sulat nga gipitsahan o pinitsahan na September 3 ning tuiga nga nagkumpirma sa maong lakang sa BI. Si Callamard na ilan isip usa sa mga kritiko ni kanhing Presidente Rodrigo Duterte ug unang naapil sa blacklist sa gobyerno niadtong tuig 2018. Ang iyang pagkatangtang sa derogatory list nakita sa pipila ka sektor isip usa ka positibong lakang alang sa mas abli nga relasyon sa International Human Rights Committee or community. Sa pagkakaroon mga katropa, wala pa'y dugang nga pahayagikan kang Callamard dabayin sa maong desisyon sa Bureau of Immigration.
2: Sentro sa Balita. Sentro.
0: Oras na ito, katropa, alas 9.23 na sa buntag. May buntag sa itong mga kaigsuunan nga nagpadayag sa ilang mga mensahe, mga katropa, uga sa itong mga kaigsuunan nga nagtanaw karon. Good morning, si Sir Sagi Titarius. Good morning, sir. Good morning sa imuang pamilya. Yes, sir.
1: Good morning!
0: Si Ma'am Jack Renz or Sir Jack Renz Agravante. Good morning, diha kanina.
1: Good morning!
0: Si Ma'am Lovely Con Lucernas, maayong buntag sa ma'am.
1: Good morning!
0: Buntag sab diha, ma'am. Yes. Sa itong mga kaigsuunan nga naka-tune in karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo, good morning kaninyong tanan mga higala.
1: Good morning!
0: By the way, update una kita mga katropa ha. Ato siyang kumusta na itong sitwasyon sa panahon kay so far sa pinakaulahing impormasyon gikan sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office mga katropa. Sa gihapon ng Davao City, ilalum kita mga igala sa weather system nga localized thunderstorms. Di na mga area sa Davao City nakasunati kini og partly sunny ngadto na kana sa mapanganuron nga kalangitan mga higala. Samtang nagpabilin gihapon sa safe level ang atuang kasapaan mga katropa. Kumusta man ninyo mga nahimutangan karon? Okay, sumala pang katropang Dars gikan siya Zamboanga. Grabe ang daw visible ang haze sa maong lugar.
2: Sentro.
0: Hoy, kumusta man sa inyo mga nahimutangan karon mga katropa? Pabilin lamang may galaha sa pagtuman sa pagsunod nining abiso gikan sa mga health experts. Sabi na kung visible kayo ang haze sa inyong mga area, ayaw kalimot mga katropa sa pagsuot niining face mask mga higala kung inyong mahinumduman mga katropa sa nakalabayng COVID-2019. Mga katropa, katumatod pang gitawag og N95 nga face mask, moday mas nindot suoton aron di gyud basta-basta makasulod. Kini gitawag og PM2.5 or PM10 mga katropa. Mao kini mga delikado nga mga elements nga inanod sa hangin gikan lagi sa nahitabong forest fire dinhi sa nasud Indonesia mga katropa. So kana mga galaha, labi na niini mga areas usab gawas sa Indonesia ha. Kini mga areas diri sa Davao di Oro kay kung ato mahinumduman mga katropa sa Compostela area na napunbuyay natala nga forest fire ato nakalabayng adlaw. So I'm sure visible po kana sa mga area diri sa Compostela or sa Davao di Oro. Naikas ang mga igala ni ato nakalabayng simana biyahe ko. Klaro man, visible man diri sa Maymaco area sa Kabukirang Bahin na visible ang daw haze. I don't know kung aso bagyod tong inanod gikan sa wildfire, forest fire gikan diri sa Compostela o baka ha, sa Pantukan sa Arraybo area mga katropa. Una amping-amping kanunay, ilabi na itong mga kaigsuunan nato nga adunay respiratory defect or respiratory illnesses o cardiovascular illnesses mga katropa. Kanawang dili dapat ma-expose sa abog, di dapat ma-expose sa kinibitawang risky nga hangin mga katropa. Aron na dili ma-trigger ang inyohang mga balatian mga higala. And of course, pinaka-importante din ha, mag-inom ta sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated mga higala.
2: Sentro.
0: Ano mga katropa ha, sama na lamang sa Zanton Plus Gold o kini ato ang Zanton Vitamin C mga katropa. Kaya kini atong Zanton Vitamin C, again, dili lamang kinitaman sa pagpa-boost sa matag immune system nato mga katropa. Apan gigama kini purpose mga higala, sole purpose usab niini mga katropa mao ang pag-intoxify, paglimpyo mga katropa sa ato ang kalawasan gikan sa toxins mga higala. Muna ato ang Zanton Vitamin C, ang mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Mapalit kini sa tanang butika nationwide mga katropa.
2: Sentro.
0: Sa tong pagbalik may gala atong isgutan kini mga katropa ha, ang gitawag og aprobado na gyud mga higala sa ato ang Davao City. Atong syudad sa Davao mga katropa ang gitawag og 11 million nga bid bond mga katropa nga nagtinguha mga higala nga kanabitaw matukod mga katropa ang proyekto nga makatabang sa pagpakunhod, pagpaminos sa negatibong epekto sa basura sa tuang syudad mga katropa. Uban pang mga isgutanan ato kanang sutaon mga igala ato kanang isgutan sa tu pagbalik human lamang ni ining tipila ka pahinumdom.
2: Sentro.
0: Oras na to, katropa, alas 9:28.
3: Klarik sana.
4: Exciting!
5: Oras habang garin nyo sa Windsor.
6: Time check brought to you by
7: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
5: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Map Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
4: Kaklarik sana.
8: Exciting!
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
4: Kaklarek sana.
11: Exciting.
12: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
13: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
14: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Lili mo nga akong baba.
12: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
15: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
16: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
15: Ngano man?
16: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
15: Mali na nga kape ang imong giinom.
16: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
15: Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
20: Available sa mga butika.
21: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
22: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
23: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, kung dili yun pa yun kini.
22: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
24: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. Nga
1: nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
8: Exciting.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Ang tandem nga inyong dikahinaman matag adlang Domingo nga mukompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
3: Ang gugma mura ra na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan andam na kang masakitan.
4: Kaklarek sana.
5: Exciting.

0: Balik tama katropa, oras na to may gala alas 9:36 na sa Kabuntago. Ato nadunggan mga katropa ang pinasahi nga mensahe sa awit. Actually, ganahan kaayo ko ani mga awit sa sa manday pangalan ani nga grupo mga katropa. I'm sure mga igala, kamo mismo sa inyuhang pagkabata. Bisan sa mga bataon karon nakaabot pa mo nga hangtod karon kung makadungog mo ani, I'm sure mga igala daw ma-refresh ang inyuhang panghuna-huna nga unsa jud ay ka mahinungdanon, no, nga kinibitawng mamintinar ang kalimpyo sa atong kinaiyahan. Mahimo kang kabahin mga katropa sa clean and green mga higala. Grabe, ganahan kay ko ani nga mga mahinungdanon kayo o kinibitawng fruitful kayo nga mga alawiton mga katropa nga kung ikaw makadungog daw mahigmata ka, na ay gitawag mga katropa nga mahigmata ka gikan sa imong pagkaalimungawan. Kana mga katropa, no? So kinigitawag may gala, masdan mo ang kapaligiran kay mo connect man po yun ni sa ato ang hisgutanan ni ining mga orasa mga katropa.
1: Hindi nga masamang patulad kung hindi nakakasira ng kalikasan.
0: Oras na to mga higala, alas 9:37 na yun mga katropa. By the way, maayong pagpamahaw sa itong mga kaigsuunan nga karon pag yun in town na mahaw ka birigod. O sa itong mga kaigsuunan nga nag-inom na og kape mga katropa, kay samtang nagapaminaw oy si Sir Texter number 458 mga higala. Napaniya mga katropa, Sir, morning! Mintras naminaw ko sa imong programa, nag-inom ko daan og Zanton Coffee Mix. Kay nakainom na ka, munang gitambalan pa ka si Alex Kabuhayan ni sa may Maa People's Village, Davao City. Amping ampo lang ta kanunay sa Ginoo. Daghang salamat, Sir Alex Kabuhayan. Good morning diha kanimo, Sir.
2: Good morning!
0: Ang nasumala pa mga katropa ha, kanang pag-aresto matod pa ni Romualdez murag dili na katuuhan. Mutuo lang siguro ko kung tanang mga kawatan sa gobyerno masilutan. Ayan sa may Maa People's Village, Alex Kabuhayan. Tinood yun na, Sir. Ato ang mismong nadunggan kaganina sa programang Bullseye. Nakariak ko mga katropa pagkita na ako mga igala nga mauday ni ilahang higdaanan. Dikot yun mga katropa, makayamun po tag wow. Ako gani yung mga igala kung higdaanin taon ron, bidshit nga medyo basta bidshit. Na mga katropa, pero sila ambot, murag na agani siguro to'y aircon. Kasana all. Kanabitaw ko mag-isgot ag hustisya mga katropa. Kanabitaw since maura man nga krimen ang ilahang nahimo sa uban pang mga yano nato nga mga kining akusado mga katropa. Ako nyo mamatikdan ang yano nga mga akusado. Example, nakapangawat, napugos og pangawat kay grabing kikinahanglan in town sa iyang pamilya niya. Wa siya, di siya dawatog trabaho gumikan sa iyang estado sa komunidad mga katropa. Wa ka mag-eskwela, napugos og pangawat, unsay nahitabo? Akusado pa na mga katropa, gibalhog dayon sa prisuhan. Tanawan yung mga prisuhan mga katropa, unsay estado, unsay sitwasyon sa mga piniriso. Og itandi ninyo sa mga politiko nga gipang aresto kay susama pong akusado. Bisan pa man managlahing krimen, managlahing gibug-aton apan susama kini nga krimen mga katropa. Kung panguna-una ba nga nung dili man sila isagol dinhi mismo sa mga yano nga mga napriso mga katropa.
2: Sentro.
0: Daw sa man justice man kahay gitawag mga katropa. Dapat unya equal justice man kaya gyud. Mas maayo siguro isagol na dito aron makatilaw gyud mga katropa unsay pagbati sa tinuod nga napriso mga higala.
2: Sentro sa komentaryo.
0: Na mga katropa, ambot lang kaya subala pa sa DILG-PNP. Ang ilang ginahimo mga katropa, ilang gina-offer nga mga presuhan alang ni ining mga opisyal nga mga nadakpan gumikan sa mga charges nga gi pasang at batok ni ini. Ang klase sa pag-atiman kanila subay matod pa sa balaod.
2: Sentro.
0: Na mga katropa ha, kamunalay bahala og sabot, kamunalay bahala ga ugom-ugom sa inyong mga kaligot-got. Na mga katropa ha, Ilang ato lang to gilakbit mga higala, at least man lang ma-aware mo mga katropa ni mga panghitabog alang sa dugang mga updates sa mga impormasyon sa itong palibot. Bisitaha lamang ang XFM Davao Katropa Digital o Centro Media Page mga katropa. And of course, ayaw kalimot ha sa pag-tune in din hi. Pero milang, kanunaya lang pag-tune in din hi sa XFM 89.1 Davao City mga katropa.
2: Centro.
0: Dinatamag lang ay may gala kay ganina itong nagipatugtog ang Masdan Mo Ang Kapaligiran. Kay connected kini sa ato ang hisgutanan. Akin ni mga katropa kaya atong isgutan karon mga higala. Kinidugay na actually kining giisgutan, gi-propose ngadto sa Davao City Council kining gitawag og Waste to Energy Project dinhi sa ato ang syudad sa Davao. Pero kiniha kay good thing kini may galakayang 11 million pesos nga bid bond gi-aprubahan na mga katropa. Nindot kini mga igala ha kay ang kini mismo nga pag-aproba. Kini mga katropa kay gipagula naman good sa 21st sa Davao City Council ang kini mismong pag-authorize sa pag-release ni ining 11 million pesos gikan kana sa general fund sa ato ang syudad nga nag-cover mga katropa, or mag-cover kini sa bid bond nga gi-require, kabahin kini sa requirements mga katropa aron makaparticipate no ang Davao City niining gitawag nga special auction round sa Department of Energy alang niining gitawag nga Waste to Energy Project mga katropa. So kining pondo mga igalagikan kini sa General Fund Proper Guarantee Deposits Account. So kini may gala gamiton kini alang sa gitawag og usa ka post bond mga katropa nga 1 million pesos per megawatt. Alang kana sa gipropose nga 11 megawatt or WTE facility mga katropa o inindot. So meaning to say mga galang 11 million pesos. Kaya 1 million per megawatt mga higala. So ang maong gilantaw nga facility on waste to energy facility mga katropa kay kinahanglan man kini or ana kini sa 11 megawatt mga katropa. So per watt 1 million, that's why 11 million mga katropa. So kini karon ang maong measure matud pa gihimo kini mga higala ubos sa suspended rules. Asa samtang si Assistant Project Manager Genevieve Gamueta mga katropa iyang gipresenta ang maunga ordinansa atol sa 36th regular session mga katropa. So kini gipresenta mga katropa subay usab sa notice gikan sa DOE alang sa final nga listahan sa mga kwalipikadong bidders alang sa maong auction round mga katropa. Kansang notice mga igala na dawat ni adtong nakalabay nga September 4 ni ini lamang tuiga mga higala. So maong proyekto mga katropa again nagtumong kini sa paggamit og moderno nga teknolohiya aron ma-convert conversion gikan sa basura ngadto na kana sa enerhiya mga katropa. Ang pangutana unsa ba ang estado sa ato ang landfill diri sa Davao City mga katropa. Atong mahinumduman mga higala no nga nini lamang tuiga adunay kinibitang trahedya nga natala din hi mismo sa landfill sa Barangay Carmen Tugbok. Ani nga syudad sa Davao kung asa duha ka kinabuhi ang nakalas. I don't know mga katropa, unsay update atong isa pa ka senior citizen nga nagpabiling missing ug nakit-an bagayud kato sa hingpit mga katropa. So ang maong insidente mga higala gumikan kadto kay gi-maximize ug taman ang paggamit sa landfill. Kung naa pa lang unta o nag-exist pa unta kining pasilidad, waste to energy facility mga katropa, dili unta ka to mahitabo nga trahedya mga higala.
2: Sentro.
0: Kini karon mga katropa ang sitwasyon sa Davao City ha kay subala sa Senro mga katropa ang daily nga makolekta nga basura. Kada adlaw ka na mga katropa, anaan nag-range or at least mo minimum kini mga katropa og 800 tons. 800 katunilada nga basura matag adlaw. So asa man na ipanghatod mga katropa? Since usara man kabo kato ang landfill diri sa Davao City, diri naman sa may Barangay Carmen mga higala, and ang maong sitwasyon pagyod, may lang untag puro kinibitawang residual or kining non-recyclable material mga katropa. Ang maong ipanglabay, apil na pagdin ng mga malata, mga unsa pa diha, supposedly mga katropa nga ma-recycle pa unta kung buto na unaon mga higala. Abot lang po ni mga Pilipino. Dili lamang sa Davao City ang problema sa sitwasyon sa basura. Even sa kauluhang bahin sa Maynila mga katropa, guban pang bahin sa itong nasud mga katropa. So kinikaroon unsa katabang kining Davao, solid or waste to energy project mga katropa. So kung mahimo kining ma-materialize mga higala, kini mga katropa kay ato ang nahisgutan na kanhi mga higala nga naa sa or kaya mga 80%. Mga katropa, if I'm not mistaken, ang kini mismo nga kaya nga ilesen sa mga basura nga idanok na lang ngadto sa landfill area mga katropa. So yan na, ito nakita, isa na sa mga positibo nga mga kining resulta kung naa nakita ni anang waste to energy facility mga katropa. Now, isa sa ginalauman nga pinaagi kong mahimong materialize ang maong pasilidad, gawas nga makonvert ngadto sa energy ang basura, dakong porsyento sa mga nakolektang basura sa atong syudad mga katropa. Of course mga higala, sapon na dira resulta ni ini, mapakunhod na ang volume sa basura nga ginadala sa landfill. And of course mga katropa, kung magsugod na kini mga higala unsa pagoy resulta ni ana, ang atong mga kaigsuunan uban medyo nagmulo na pod sa kini mismong bill sa kuryente nga ginabayran matag bulan mga katropa. Kay ang WESM, labi na kining gitawag sa Davao Light mga katropa, DLPC nga WESM, dira ang dakong porsyento ang source mga katropa sa kining kuryente nga gina-disseminate mga katropa, ginaapod-apod sa tibuok syudad sa Davao mga katropa, dira magikan. And syempre, kung adunay kausaban sa presyohanay mga katropa ni ana mga igalakay, labi na part na po din ha, kini presyo sa gasolina. Nagtuumog di maapektuhan mga katropa ang kuryente dihang bahina mga igala, ang presyo sa kuryente apektado gihapon na mga katropa. So kini karon domino effect sa gihapon mga higala. Kung mahimong ma-materialize ang waste to energy facility mga katropa, so ngalan nga diha na pod, siyempre energy ang isgutan, number one diha mga katropa, posibleng mahimo na kining source sa electricidad mga igala, o baka ha kanang pang-fuel sa atong mga sakyanan, unsa ba nga klase nga mga energy mga katropa. No, kini mismo mga igala, importante kini dili lamang sa Davao City. Kini mismo mga katropa, importante kini sa uban pang mga bahin sa tong nasod. Isip ka ba, nasab kini ni gitawag og energy conservation, makaless sa mga galastuhan sa mga yanong mga konsumante mga katropa. So kini nga programa karon sa Davao City, ngalan nga sa mga nakalabay nga katuigan, gidusok naman kini mga katropa, o karon part lamang kini sa nahimong positibong lakang sa syudad nga daw nakita na nato ang plano mga katropa nga sa pagkabot ni anang WTE facility, daw na anagyod, hinahinay lang ang pagtikang. Mga katropa, mahimo nang posible ang isa sa ginalantaw nga makahatag og dugang benepisyo alang sa syudad. Dili lamang ka na makatabang kay once nga malimitahan na lang mga katropa ang mga basura na naitukmang mga pamaagi sa pagtubag sa problema ni ini, dili na matagbaw nga naapay madelay din ha nga pagkulikta sa basura kay lagi puno na kaayong landfill o guban pa nga mga hisgutanan din ha sa basura mga katropa. Siyempre, ngalan nga di na magkatag magpundo ang basura sa inyuhang mismong mga gitawag o garbage site or collection points mga katropa, di na mabalaka ang community, labot ni anang epekto o negatibong epekto ngadto sa panglawas mga higala. Kung ato ang mahinumduman, mamatikdan mga katropa kung madili lamang og usa ka adlaw, duha ka adlaw, tulo ka adlaw nga di makulikta ang basura, wa na! Unsa una lang tumakaigsuunan natong nagnegosyog mga karinderya nga dool sa collection point mga katropa, garbage collection point. Nako, apektado ang negosyo. Ang makaigsuunan nato matagbog singhot ni anang nagtapunog nga basura nga naa pa manggoy mga gipangsagol nga mga malata. Ang uban mga katropa gipangsagol da tuog gurumog mga ang mga ay pasintabi lang sa mga naminawha kana mga dayaper nga kana bitawng daw kulor di gatas pa isulod mga higala. Apil na gipangsagol din ha. Naapoy mga sa dayaper to sa mga bata. Naapoy dayaper sa mga hamtong mga katropa. Medyo pula-pula pong sulod. Ug kung mapasagdan mga katropa ay makita yung katag kay samtang wala pa ang garbage collector, naa naman po'y mag-una-unag pangulikta din na mga katropa. Kining mga iro nga laaw, kining iro nga latagaw mga katropa, makabaya na yun ilahang signature move din ha. Labinag mga gutom kaayo mga katropa, ay nako. Pag naay masimutan dihang medyo langsya-langsya, sa baday ka na, oy. Kana mga katropa, di na makaikya sa ilag labi ng gipangguto mga igala. Bungkag lang pinig yun na mga katropa.
2: Sentro! Sentro!
0: Kabahin lamang mga higala sa mga possibilities sa mga aktual, mga partikular nga mga sitwasyon kung ang mga basura magpabiling magtapunog mga higala. So kung mahimong ma-materialize ang waste to energy facility sa atuang syudad, di na tamaangay mabalaka ni anak mga katropa. Kay ang Senro 24 hours kini nagapaning kamot nga mahimong limpyo ato ang syudad. That's why isa sa ginaila ang Davao City mga katropa nga cleanest. Kanabitong isa sa pinakalimpyo nga syudad sa nasod, Pilipinas ug even sa Southeast Asia mga katropa. So meaning ay, dako kayong ikatabang, mga igala, ang WTE facility. Domino effect, positive side, mga katropa. Ang mga negative side, mga mulo, labot sa mga basura, mga katropa, ay nako, mga higala. Na mawad-ana na or hinahinay na na mapakgang sa ato ang mga panghuna-huna kung mahimo na ning mamaterialize mga katropa. So ing ana lamang no, actually kato kung mga gipangyagyag mga katropa, kabahin lamang to sa mga posibilidad kung mahitabo na kining matukod ang

0: Mas lapad pa nga ikaayo sa komunidad, mga katropa. So kini mga igala, ato ang na matikdan nga kung di mapugngan ang pagpansak og basura sa landfill nga hangtod mapugos na lang in town ang mga tukmang ahensya nga i-maximize sa paggamit niini. Ato nagresulta na yung mga nakalas nga kinabuhi naghatod og peligro sa komunidad nga nagpuyo sa mga area. So kini mga katropa, ngalan nga iproseso man kini may gala, medyo na yung mga hinungaw ana ngadto sa hangin. Pero depende naman na mga katropa, unsaon kini pag-regulate? Unsa mga pamaagi ni ini may gala nga dili ing ana kadako ang impact ngadto sa kinaiyahan. Normal ra mga katropa nga naay mga environmental groups, environmental advocates mga katropa nga nagaprotekta sa atong kinaiyahan. Saludo ko ana. Pero hinaut ato pong tan-awon mga kung inay nga magsigilag batikos nga kini nga pasilidad makadaot sa kinaiyahan, ato pong tan-awon ang good side. Nga kini sige. Kay di kawan man gyud na isip dako magikatabang kana sa syudad, ilabi na sa community, ilabi na sa pagsulbad sa basura. Kay I'm sure mismo kamo nagmulo pod ni anang problema sa basura. Kay makadaot sa kinaiyahan. Dili lamang mga katropa, dini mismo sa health sa katawhan. Even kung maadto na sa kadagatan sa katubigan, ang wildlife mga katropa or marine life mga katropa, delikado mabutang pod ngadto sa risgo. So kana dapat i-consider po kana mga higala. So kininindot kini mga katropa ha nga inay nga magsigbatikos ngadto mismo ni ini. Labi na ni ini nga proyekto, mas nindot muhatag na lag rekomendasyon. Kini ang angay natong buhaton, banata nato ang pagtanom og kahoy, pugngan ang illegal logging ug uban pang mga lakang, at least kanang matawag nga win-win solution mga katropa. Sentro. So katong mga igalaha, ato ang hisgutana na ni ining orasa, kaya ato na yung nabati mga katropa ang positibo or kini mismo posibleng musangko na kita ni ana ang waste to energy facility puhon-puhon. No mga katropa, kaluyan sa labang makagagahom, maangkon, makabot na kini sa Davao City ang maong proyekto sa Hingpit Mahigala og maminusan og masulbad na yun mga katropa ang problema sa basura nga giatubang sa ato ang syudad mga katropa. Sentro. Oras mga igala, alas 9:57 na gyud sa tong pagbalik laing isgutanan sab atong tukion mga katropa. Hoy kini mga igala, alang sa tong mga magtutudlo, hala kini ang adunay mga igsuon miyembro sa pamilya nga teachers, unsa may inyong gipang bati karon kay naa koy mga kaila nga medyo gipang kapoy na gyud daw sa pagtudlo kay hapo kaayo mga katropa, no? Tinuod nagpabilin sa ilaha mismong panghuna-huna ug nasa ilang sulod sa ilang kasing-kasing nga gusto makatabang alang sa pagkinibitong pagtudlo or pagkinibitong pagmold sa kaugmaon sa mga estudyante alang sa maayo nilang kaugmaon. Apan usahay ang maong passion mababagan gumikan sa kabug-at sa trabaho on sa eskwelahan. Ingon nga magtudlo lang unta mga igala, nakugihan sa ka na manunog daghan kayong paperworks o kuban pang mga pressure gumikan lagi ining requirements na kailangan ninyo i-submit. Kana mga katropay noon ay good thing mga higala kay nihatag ang DepEd o kining gitawag og wellness break alang sa mga magtutudlo. Ato kanang isgutan sa tong pagbalik kuman lamang ni ining pipila ka pahinom. Sentro. Oras na to higala, alas 9:58.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla. Zanton

0: Zimix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zantown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Kudi ay si Alvin, biker nga gig ka subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
4: Dili na lagi.
3: Kalit man lang nausab ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
4: Sa muka, oy.
3: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
4: I'm tired. Stress.
3: Dong.
4: Unsa man gyud?
3: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
4: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Sasa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Send money abroad quickly and easily with Elul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
8: Kaklarek sana!
5: Exciting!

0: Balik ta ka tropa, oras na to, alas just 5 na sa kabuntagon. By the way, mayong buntag sa itong mga kaigsuunan, ha? Nga, pabiling naka-tune in karon mga katropa sa itong mga igsuon din, ha? Nga, mga construction workers, nga, bugat yun in town ang mga trabaho ni ini mga katropa, no? Take time to rest in town mga higala. Ayaw pugus-pugusa. Kaya basin unyag, ikaw grabing paningkamo, tulo, singot nimo, grabing pamaol pag uli. Lingi-lingi po in town sa imong kauban nga basin na lingaw rapog tanaw sa imong samtangga trabaho. Ay, alkansi ka, ayaw ka, oy, ha? Ayan mga katropa ha, take time to rest in town mga higala. Kay once mo bigay ang lawas mga katropa, kanang imong pagpaningkamot nga makakitag kuwarta, basin unyag kulangon pahinuuna sa imong pagpatambal mga higala. Una mga katropa, good morning Sir Harold Salang, watching from Purok Tres, Kamansinyo, Sambog, New Corilla, Davao de Oro. Dagang salamat Sir Harold ug sa Salang family. Good morning kaninyong tanandiha.
1: Good morning!
0: Alas just size na mga katropa sa itong magaigsuunan nga nga pining mga urasa. Kung sa man nga kape inyong ginainom din ha mga higala ha. Kung ako ka mo mga katropa din hinata sa pag-inom sa ito ang premium D3 coffee mix. Okay ni mga katropa sa itong mga kaigsuunan din ha nga nagainom labi na ka itong mga kaigsuunan nato nga medyo nagpamati na sa ilang kabukugan nga daw mutindog lagamay. Uy! Murag muungot naman. Ayaw kumpiyansa mga katropa basin kulang uga tukma nga sustansya imuhang buko. Nga anad kay kagpangape. Ay diri na lang pag-inom sa premium D3 coffee mix mga katropa. Ay usa sa mga benepisyo ni ini sa panglawas, makatabang kini sa pagpalig-on sa kabukugan. Labi na alang ni adtong mga nagapangidaro na mga katropa. Pwede po, sabayin na lang po pag-inom mga igala sa premium D3 soft gel capsule mga katropa. So gituyog yapon kini paghimo, paggama ang maong produkto, ang maong kapsula alang sa susamang katuyuan mga higala. Oras na to, alas just 7 na gyud mga katropa.
2: Sentro! Sentro!
0: Dinita mga higala sa ato ang laing hisgutanan ni ining mga orasa. Talking about sa DepEd, mga higala, kumusta man ang DepEd karon? I'm sure mga katropa, ang nahimong common nga isgutanan, labot ni ining gitawag o school violence, kina mga bullying, uban pang mga gikalambigitan, nga mga insidente, gikalambigitan sa mga estudyante, o na daw nahimong napukusan karon mga katropa. Ang pangutana, kumusta man ang pagtagad ngadto sa ato ang mga magtutudlo mga higala? Apil ba na sa ginatutukan karon? Apil ba na sa ginapaningkamutan nga at least man lang? Masiguro ang panglawas, maing panglawas sa ato mga magtutudlo. Kaya kung ato ang tanawon mga katropa, sila baya gyud ang dako po kaayog parte sa pagmold sa kaugmaon sa kabataan mga higala. Mauna, no? Isip tabang ka na sa kinimismong pamahayag ni Dr. Jose Rizal, atong pambansang bayani, na ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. O, diba? Ang pangutana mga katropa, kung mabisi ang mga teachers nga daw limit na lang ang pag-atubang ato siya ang mga estudyante, usahay magpahimo na lang modular, usahay mag-online class na lang, wala na halos physical nga pag-klase siya ang mga estudyante, di na makatag-panahon nga makamonitor siya ang mga estudyante, bisan kung sila ipanghimo dito mga katropa kay lagi, busy ka ayong gitambak nga trabahoon mga higala ang pangutana mga katropa. Sure ba kaha nga maayong kaugmaon ang mahatod ana ngadto sa mga magtutungha mga higala? Kamunay bahalag sabot ni ana mga katropa pandin hita. Okay, good news alang sa ato ang mga magtutudlo, taliwala sa inyong mga sakripisyog paningkamot. Oy, hoping dai mga katropa nga dili lang ni karong adla or kining bulan sa Setyembre ipatuman mga higala. Hoping nga masinot pod siguro ga sa isa ka bulan ipahigayon kining 2 days nga gitawag og wellness break mga katropa. Oy, kini ha? Kaya sanglit ang Department of Education mga katropa kun DepEd naghatag kini og duha ka adlaw nga wellness break alang sa ato ang magtutudlo mga katropa. o kana may galaha kay ang maong kamanduan gipagula kini subay sa DepEd Order Number 009 Series of 2026. Kanus ama ni mga igala sa tong mga magtutudlo karon na nga naminaw baka sa tong or sa katong mga dunay mga miyembro sa pamilya nga teachers, ipahibalo kanila makatruba basin unyag wa sila kabalo ni ini kay sa kabisi lagi sa eskwelahan mga igala di na halos makalantaw sa cellphone mga katropa o bakaha na ay gianunso sa ilaha pero nawa na sa ilang wa na nasantop sa ilang una-una kay lagi na ay gipukusag trabaho sa ilahang itulunghaan mga katropa karong Septiembre 14 o Septiembre 15 sa gunson sunod ng adlaw September 14 o September 15 2026 ang duha ka adlaw nga wellness break mga higala o di ba? Unsa may buot pasabot aning wellness break? Kay kung magisgot manggutag holiday. Holiday, regular holiday, oy, way klase. Pero usahay na bayay musingit mga katropa nga kana mga supervisor, mga principal diha ug uban pa nga. Oy guys, wa may klase hala dirita sa eskulahan meeting ta. Oy, basin na bayay ingana mga katropa, ha? Basin unya. Pero kini mga katropa gipasabot nga kini mismo nga kamanduan sa DepEd paminaw, walay meeting mahitabo, walay training, walay LAC session mga katropa. Uy, unsa may buot pasabot ni ining LAC mga higala. Ato nabalikan unya mga katropa, wala po'y school activity mga katropa. Kini ha, unsa pagyod, walay reporting. Pag muingon gani ang principal nga, psst, ikaw, report here immediately. Okay, basta-basta naka-English pa. Kana mga katropa, wala, ha? Kung galing na ay mahitabo ni Ana Maygala, pwede kamo mureklamo, mga teachers din ha. I-set sa inyong una-huna, wellness break ini. Kung atong mahinuman mga katropa, kining gipatuman kining wellness break ni ato nakalabay nga, nahitabo ang kusog nga linog mga katropa? Diri particular sa may Davao Occidental, sa Sarangani Province, diri sa Davao City. Nung katong mga naapektuhan yun in town sa maong kalamidad mga katropa, kay grabing trauma ni adto. No? Mga higala. So samtang gawas nga ayo ang mga eskwelahan, o nga kini mismong mga kabataan gipapahuway sa kay grabe di basta-basta mga katropa dili lamang kabataan pati mga teachers grabe ang trauma ni atong higayon na may gala so ato mahinumduman ni atong nakalabay gi kuan pod sa hatagan pod sila og kahigayunan nga maka-rest una apan karon wellness break na pod mga katropa so kadto why reporting ha bawal sa mga supervisor din ha bawal mo mga hangyo o mga ipa-report inyo hang mga magtutudlo din ha wala po'y submission o asynchronous deliverables mga katropa oy wala na ha bawal mga igalaw matawag na lang po natog bawal kay wala man igitugot mga katropa or gitawag nga wala or kini prohibited I'm sure dira siguro na mga igala mabuta na tong prohibited ha wala dapat kana or dili dapat kana ipahigayon sulod sa maong duha ka adlaw mga katropa so kini daay nga LAC session gitawag kinig Learning Action Cell mga katropa usa kini ka school based professional development program kung asa ang mga magtutudlo sa DepEd Learning Action System nagatapok-tapok alang sa usa ka collaboration solve teaching challenges ing ana ang mga purposes mga katropa o baka sa pag-improve sa ilang classroom instruction bawal na mga igala dapat dili kana ha may mong ipahigayon atol sa 2 days nga wellness break again karon ka ng September 14 o 15 mga higala. So kini, gilauman sa DepEd nga makatabang kini sa pagpakunod sa stress o burnout. Tinood ka na. Ang pangutana, atong siron mga katropa. Kaya na ay mga pagtuon, of course, gipa higayon ang kini mismong bisan ang DepEd mga higala. Uguan pa mga institusyon mga higala. Baka mga organisasyon. Nasayod baka mga bugat yun. Tinood. Bugat ang trabaho sa mga magtutudlo karon. Apan, naay aktwal nga mga measure oro gitawag mga katropa mga lakang ang panggobyerno aron hinay-hinay kining makuhaan mga higala. So unsa man ang realidad karon sa itong mga magtutudlo? I don't know kung fix bagyod mga katropa, kutob lang sa 8 ka oras kada adlaw ang ilang trabaho mga higala. Kaysa 8 ka adlaw, susubay ka na sa balaod mga katropa, 8 hours a day ang ilahang trabaho. Ang 6 ka oras ana alang sa pagtudlo. Oy! 6 ka oras alang sa pagtudlo samtang 2 ka oras alang sa mga buluhaton nga may kalabutan sa ilahang pagtudlo mga katropa. Sama na lamang sa pag-check kung galing nagpa-quiz, nagpa-exam, apil na din na sa 2 hours mga katropa. O pag-andam sa ilaha mismong gitawag og lesson plan mga higala. Ang uban mga katropa, di lang ba lesson plan, daghan pa kayo nagi pang tapon og dinha kay lagi. Musunod sa standard kining standard nga pamaagi sa international, international standard mga katropa. Kana mahigala ang pangutana. Basin baya ang 8 ka oras mga katropa kulangon pa? Para noon mga higala ang kamatuoran, subala sa mga pagtuon, nigula mga katropa, nga daghan sa mga magtutudlo ang nagtrabaho og sobra 50 hangtod 60 ka oras kada semana. Tinuod na mga katropa, sige dabi. Atong gamitan og calculation mga katropa. Atong tanawon mga higala, kung sa isa ka semana mga katropa, kutob lang ba sa 50 ngadto sa or i-times na to or kamo na ay mga calculator din ha kay Muraga na wala man ato ang calculator sa cellphone nagtago tago pod in tawon. Oy nako mga katropa ha. Kini daw ba i-times daw 8 times sa kini madara man kamot-kamot dai ni mga katropa ha. I don't know kung uso pa ba karon sa mga estudyante kanang kamot-kamot nga pagtudlo din ha mga igala. Sa mga mathematics teachers din ha. I-try na to mga katropa kay sa 8 hours mga higala. And then pila ka adlaw sa isa ka kinimismong simana nga school days kana. So 8 times 5. Dabi? 40 day mga katropa. Congratulations. Kabalo yung kakatropang Marvin, ha? Apan ang kamatuuran mga katropa, doon nagyapoy mga magtutudlo nga nagtrabaho 50 ka oras kapin. Mga higala, matag simana. At pasabot, daghan pa ang napugos nga mauli gikan sa trabaho, gabi ina in town mga katropa, kaya gumikan lagi sa pag-asikaso sa mga activity. Hilabi na mga katropa sagad mahimong busy pag na ay event sa school. Kana mga katropa, so kana. Pero hinuon kabahin sa mga lakang karon sa ato ang DepEd, kini mismo ang gitawag og bawas paperwork policy mga higala. I don't know kung nabati ba ni sa ato ang mga teachers karon. Naside ba kamo nga gibutyag sa Department of Education nga nakatala kinig 57% reduction sa ila mismong trabaho on paperworks mga katropa? Mutuo ba kamo ni ana mga higala? Gikan matod pa sa 174 nga mandatory school forms ni ubos na lang kini ngadto sa 5 ka mga pangunahin matod pa or main mga katropa nga forms ang ginapa or kini mandatory school forms ang required alang sa mga magtutudlo. Oy kadako og biya ana. Kanindot ni ana mga katropa samtang ang uban matud pa nga mga forms ginahatag na lamang ngadto sa mga partikular na sa mga adunay daghan nga mga trabahoon. So gawas ni anang less paperworks. Napod to mga katropa if I'm not mistaken kinibitaw nga pagpangita o pagdawat ni ining gitawag og administrative nga mga trabaho kana mag-focus na lamang sa paperwork sa mga tulunghaan mga katropa. Tuba mo ni ana mga igala katubitaw nga isip tabang kini sa mga tulunghaan na di na mag-antos ang mga magtutudlo sa ilang trabahoon nga mga talking about related sa mga papers din ha mga katropa. So kana mga higala ug uban pa nga mga kasikas labot ni ini mga katropa ginapaningkamutan kini sa DepEd nga mahatagag pagtagad mga higala. Ang pangutana na bati bani sa ato ang mga katropa o baka ha kung di gyud mapugngan nga ang maong mga trabahoon mga higala, siguro mas maina mga katropa, mas prefer kung ipatuman po kani regularly. Sa isa ka bulan at least na ay tag 2 days nga mahatag nga kinibitawang wellness break alang sa atuang mga magtutudlo. I'm sure dili lamang kana ang ilaha bayang so atong sayran nga para mapakunhod ang stress o burnout ani mga magtutudlo nga sagad nilang mabati tungod sa daghan naging responsibilidad sa trabaho sa eskwelahan at uli sa balay problemado pa usahay. Una mga katropa, ang uban in town mga higala, imbis nga naningkamot sa pagtudlo, kay gawas sa passion nila, of course na apoy, nindot actually manggod ang income. No, actually ka na ang income, dili baya po totally na, nga mauli nila mga katropa. Kay naapan na itong mga teachers mo, hatag pa na sila bayad, pang panindot sa ilang classroom, usahay mo, tapal pa na sila sa ilang mga estudyante nga nag-diligod in town makasarang pagbayad sa galastuhan sa school, mga project, mga bayronon sa classroom, nga na mga katropa. So, good thing kinihang kabahin sa mga lakang sa DepEd ang paghatag og tumang panahon mga katropa alang sa mga magtutudlo nga makapahulay gikan sa ilahang kabugat sa ilang trabaho mga katropa. So ang maong wellness break kabahin lamang kini sa mas lapad nga paningkamot sa DepEd aron mapalambo ang ilabina ang ikaayo alang sa ikaayo mga katropa sa sektor sa edukasyon kay mas nindot ang pagtudlo. Dili lamang ka na sa mga teachers, even sa mga workers, mas nindot mo trabaho kung anaa sa maayo ka nga kondisyon sa panglawas mga katropa. And of course, pinakanindot ni Ana May Gala pag-inom sa atong effective trio combination sa produktong gama sa Yastro Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, ug ang Xanthon Plus Coffee Mix. Sentro. Oras na to mga katropa. Alas just 22 na gyud mga igala. Good morning Sir Pedrito Porol. Good morning diya sa imo sir.
1: Good morning.
0: Sa Porol family, good morning kaninyo. Ayan si Sir Lito Laxinto. Good morning usab.
1: Good morning.
0: Usaban pa nato mga kaigsuunan nga naminaw ning mga oras sa maing buntag once again kaninyong tanan mga katropa.
1: Good morning.
0: By the way mga igala ha, ato na kabakan din nata maglangay mga katropa kay nagpanikad na pug kini. Nindot ni atong trending ning mga oras sa mga igala, I don't know. Kinibitawang gitawag mga katropang barkada goal? Kanang friendship goal mga katropa. Ay, ang pangutana karon unsa ba ang kanibitawang memories, mga kasinatian sa inyong mga magbarkada ang di gyud ninyo malimtan. O basin baka mga katropa, isa ka mo sa nakasinati ni atong trending karon. Friendship goal, mga katropa!
3: News, hot, hashtags, intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Atong trending ning mga orasa. Oy mga katropa, friendship goal atong tan-awon kay naamanggoy grupo sa mga batan-on mga higala. Nga daw makita nako nga gikag hiking. Oy, kinsa may nakatry hiking dinhi mga katropa og hiking asisgutan mga higala, nako ma-burn out gyud na inyong mga fats mga katropa og siguradong bati-on gyud mo kakapoy. Karon atong tan-awon ang video engineer ha, kaya nindot niya. Makita sa video nga daw na asa nindot nga kapahulayan nga lugar ang maong magbarkada. Og sa dihang! Hoy! Nilagiti ang ilang gilingkuran, mga katropa! At ang awarag og mga higala. Unsay gisang putan sa pila ni Kabok o sub-engineer. O sab kay ganahan ko, ha? Nindot makalingaw. I'm sure, mga katropa, sa mga nakakita nini sa ito ang agipo sa itong Facebook page, ha? Mga katropa, post kini ni Kenneth Basilio, mga higala. Taas actually kini nga video nila pang nikuto mga higala nako. Nikuto mga katropa. Kana mga higala. So kini nakita nako nga daw gikan gyud kinig hiking no, ilang mga pormada din ha, naisulod nga bag, na mga tubig na apay gidang sungkod ang isa. Og sa dihang atul sa ilang kapahulayan, nagtan-aw ko di pod baya pod ka kumpiyansahan. Ay, kanabitang wa pod in taong dahuma nga ang gilingkuran nga kahuy gabok. Kay perting dakua kay truso. seryoso kung tan-awon mga higala, uplastada kayo inta, napay uban na ka number 4, napay uban mga katropa nga, gunit-gunit pag silpon na malando nga, unsya na lang kanindot. Og siya dihang daw na igpot ang ilang mga kalag. Dihang ni kuto ang ilingkuran og pulos na hayang. Maayo kay na ang isa mga katropa nakagunit pa. Apan taliwala, segundos lang murang nitukar ang ilang mga adrenaline. Mga katropa, apan na higmata na hibalik ra hinoon. Kaya safe lang silang tanan mga katropa. So kana maigala, mo na igiingon mga katropa amping-amping in taon. Mo na lesson learned na pod mga higala, di ba? Ayan na mga katropa, Sir Ped Rito Porol watching from Tagbilaran City. Ay, good morning da sa imo, sir. Sir Randy Santisas listening. Okay, Ma'am Lovely Con Lucenas, good morning, Sir Marv. Happy morning. Bisan sa mainit nga panahon. Dagang salamat. And nasa tumo kay suunan mo na learning kini mga katropa nga kung gali mulingkod mo may gala, siguraduha nga dili na basa inyong gilingkuran, di pa basa ang pintura ni anak mga katropa. O baka ha, kinahanglan nga bisan pa man sa kadakuan ang troso inyong gilingkuran, siguraduha ang iyaha mismo mga pundasyon nga di gana gabok. And of course mga katropa, sa buta yung muhang mga kaubanan nga kung manglingkod, balansihon pod in tawon. Okay, para di maangin ang uban. Kana mga katropa mo na, amping-amping kanun ay may gala, maayon na lang kay ang ilang likod, medyo mubo-mubo ra. Onsa o nalag na pang-pang mga katropa na kulayang insidente na po, di simba ko lang. Kana mga katropa ha, mo na, amping kanun ay may gala, ay bisan sa gamay lang nga sipyat mga katropa na ko. Basin o niya, gadilikado ang sangkuan ni ana sa ulahi mga katropa. Mga totong trending balita ni nga orasa.
3: News, hot, hashtags, intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: All right mga katropa, oras na to, alas 10:27 na gyud sa kabuntagon. Wala kita igong oras sa tong pagpanagban uban mga igala, dagang salamat sa mga nagpadangat sila mga mensahe. Nagtan-aw diri sa ato ang mismong programa mga katropa, and of course ha, kini. Oh, by the way mga katropa, sa karon wala pa man ang impeachment trial ni VP Sara, posible ugma pa kini mga higala. And of course, ato makaigsuunan ha, amping-amping kanunay kung asa man kamunay mutang ning mga orasa, ayaw kalimot mga higala sa pag-inom ni mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Siguraduhan nga tatak kini Yes to Health mga katropa. Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Turboman Enhancer, Vision X Plus, Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, Clear Skin Herbal Soap, Zanton Herbal Oil. Of course mga katropa, itong bagong kape ang Zanton Gold Coffee Mix. Hangtod sunod, higayon na sa mga katropa. Same time, same station, mga higala. Mga katropa, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwer sa XFM Network Philippines. Sa ngalan ni katropang Jasper Magon, sa katropang Juvette Espanyol. Ako ang inyuhang nakauban ning urasa, katropang Marvin Ibano. Ako magaingon, kamatuuran ang sandigan. Mayong buntag sa tanan mga katropa. Oras nato mga higala.

0: visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting!
5: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, sana!
6: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Rated PG!

0: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita o impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Itay!

0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawon.
5: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumba, gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nako'y turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?
11: Mato.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Mas ipadimdot ni mga programa, alang kaninyo mga katropa. Nagahatulog ang patas nga balita, alas ay sa bundag, Alan Abais o Andy Causon. Sa Express Balita, Express Balita. Alas ay imidya, walay gipaburan o gidapigan, alang sa hait na komentaryo, Alan Abais o Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga pag-iskut sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katropa, alas 9 sa bundag, Jasper Magonsya, sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs, kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
5: Unsaon ni mo pagkabot sa imong pangandoy? Nga mubo man kay ka.
6: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: DJ Edgeboy Art on XFM. Rated PG!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: balita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
1: Headlines. Ang mga paunang headlines, satid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City ngayong araw.
2: Bureau of Immigration kinumpirma ang pag-alis ng Cayetano siblings sa bansa.
1: Sandigan Bayan pinaditine si dating House Speaker Martin Romualdez dyan sa Quezon City Jail.
2: Pagkaka-admit ni Romualdez sa ospital, hindi emergency ayon sa attending physician sa Sandigan Bayan.
1: Kamara target ipasa ang 2027 budget sa Oktubre 9.
2: Inday Sara Movement, iginit na dumarami ang sumusuporta sa pangalawang pangulo sa kabila ng kinakaharap nitong mga kaso.
1: Today's wellness break para naman po sa public school teachers, ipatutupad na sa susunod na linggo.
2: Balitang regional, barko mula Maynila nasunog malapit sa Coron, Palawan. Bilang ng mga nasawi, umakyat na sa 5, 42 naman ang nasagip.
1: Balita international, Norway, King Harald V, inihatid na po sa huling hantungan.
2: Sa balitang showbiz, Sheena Halili, nanganak na sa kanyang third baby.
1: At sa sports, Ganma Crane Thunders, tinalo ang Libanga Hokkaido sa B-League Manila Games.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghali na po ng Webes sa 10 sa Setyembre 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din pong sumasanyo sa iba't ibang XFM stations sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, pinangunahan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang Luzon Economic Corridor Investment Forum. Ngayong araw yan dito sa Taguig City, katropa, para palakasin ang infrastructure at makahikayat ng mas maraming foreign investment sa Pilipinas. Dinaluhan po ang forum ng nasa 600 investors, industry leaders at senior government officials mula sa Pilipinas, United States at Japan. Nakatuon ang Luzon Economic Corridor sa pagkonekta sa Subic Bay, Clark, Manila at Batangas para mapabilis ang transportasyon, negosyo at paggalaw ng mga produkto sa Luzon. Tinalakay din sa forum ang mga oportunidad sa transportation at logistics, energy, digital infrastructure, advanced manufacturing at iba pang proyekto na maaaring lumikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Layunin po ng partnership na palakasin ang supply chains at suportahan ang mga pangmatagalang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
0: XFM News Nationwide.
2: Apat na individual ang inaresto matapos ang isang lightning rally sa harap ng hotel sa BGC Taguig City kung saan ginaganap ang Luzon Economic Corridor Investment Forum na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga. Ayon kay Southern Police District Deputy District Director for Operations Colonel Robert Baisa, 16 na pulis ang umano'y nasugatan sa insidente. Sa nasabing ulat, nagprotesta ang mga ralista upang tutulan ang umano'y ang US-led initiative na Paxilica. Samantala, sinabi ni Lipton na layunin ng Luzon Economic Corridor na palakasin ang koneksyon ng Subic, Clark, Manila at Batangas.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, pinangunahan po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. din yung ikawalong meeting kasama naman ang Private Sector Advisory Council o PSAC Infrastructure Sector Group dyan sa Malacañang. Tinalakay sa pulong ang hakbang para palakasin ang mga infrastruktura laban sa baha, bagyo at iba pang epekto ng climate change. Kabilang sa mga panukalang paglilinis at pagpapaluwag sa Manggahan floodway at pagtatayo ng Paranaque spillway para makatulong sa flood management. Tinalakay rin ang paghahanda ng bansa sa tagtuyot at pagpapabilis sa mga proseso para mas mabilis na maitayo ang mahalagang water infrastructure projects. Layunin po ng mga hakbang na magkaroon ng mas ligtas at matibay na infrastruktura at mas mahusay nga na paghahanda ng bansa sa mga sakuna.
2: Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na nasa labas ng bansa ngayon ang magkapatid na sina Senator Salan Peter Cayetano at Pia Cayetano. Ayon sa BI, walang hold departure order o anumang record laban sa magkapatid na maaaring pumigil sa kanila pag-alis ng bansa. Hindi naman ibinunyag ng BI ang detalye ng kanilang biyahe kabilang ang destinasyon at itinerary dahil sa mga patakaran sa ilalim ng Data Privacy Act. Si Cayetano ay inimbestigahan ng National Bureau of Investigation at Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y irregularidad sa pag-host ng 2019 Southeast Asian Games. Wala namang ibinigay na pahayag ang BI kung kailan nakatakdang bumalik ng bansa ang magkapatid na Cayetano.
1: Si Senator Panfilo Lacson ay ginit naman na hayaan muna na magpahinga si Senator Alan Cayetano. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
0: Hindi pa umano issue sa ngayon ang pagpunta sa ibang bansa ni Senador Alan Peter Cayetano ayon kay Senador Ping Lacson itong Huwebes, September 10. Ayon kay Lacson, dapat munang hayaan si Cayetano na magpahinga mula sa stress na dulot ng mga isyong kinakaharap nito. Hiniling din ni Lacson ang mabuti para kay Cayetano at sa asawang si Taguig Mayor Lani Cayetano, lalo na kung health-related ang kanilang biyahe sa Singapore. Nitong Miyerkules, kumalat online ang mga larawan ni Cayetano sa NAIA Terminal 3 kung saan nakita siyang nakapila para sa Singapore Airlines flight, bagay na kinumpirma ng Bureau of Immigration. Samantala, iniimbestigahan si Cayetano ng NBI at Ombudsman kaugnay ng umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Patuloy rin ang fact-finding investigation ng Ombudsman sa mga aligasyon ng irregularidad sa flood control project sa Taguig na inireklamo ni Lacson. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM News
2: Nationwide. Hindi nakadalo si dating House Speaker Martin Romualdez sa pagdinig ng Sandigan Bayan ngayong Huwebes kaugnay ng kanyang kahilingang manatili sa ospital. Ayon sa Philippine National Police, may medical certification ang kampo ni Romualdez na nagsasabing hindi siya fit bumiyahe palabas ng ospital para sa personal na humarap sa korte. Sa ngayon, nananatili si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City dahil sa mga iniulat na sakit sa puso at utak. Inatasa naman ng Sandigan Bayan ang kanyang mga doktor na dumalo at magbigay ng testimonya tungkol sa kanyang kondisyon. Nasa kustodiya ng PNP si Romualdez matapos ipatupad ang arrest warrant laban sa kanya kaugnay ng 7.4 billion pesos non-bailable plunder case.
1: Inatasan po mga katropa ng Sandigan Bayan ang Bureau of Jail Management and Penology na ilipat at i-detain bilang detention prisoner sa dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng 7.4 billion pesos non-bailable plunder case. Ang commitment order ay nilabas ng 3rd Division ng Sandigan Bayan at ipinadala sa jail warden ng Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Itinakda rin ng korte sa September 14 ang arraignment at pre-trial ni Romualdez. Samantala, hinarap naman ang Sandigan Bayan ang usapin sa kondisyon ng kalusugan po ni Romualdez na kasalukuyan nakakonfine pa rin sa Cardinal Santos Medical Center. Hiniling ng mga prosecutor ng Office of the Ombudsman na masuri ng independent doctors ang kanyang kondisyon at muling iginiit ang pagtutol sa patuloy niyang hospital confinement. XFM
2: News Nationwide. Sinabi ng isang attending physician sa Sandigan Bayan 3rd Division na hindi isang emergency case ang pagkaka-admit sa ospital ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa doktor, direktang naka-admit si Romualdez sa ospital at hindi na dumaan sa emergency room. Hinihayag din ng doktor na hindi niya personal na nakita si Romualdez nang ihanda niya ang certification para sa dating House Speaker. Anya, hindi umano siya pinayag makapasok sa silid ni Romualdez dahil hinarangan siya ng isa pang doktor. XFM News
1: Nationwide. Samantala, iginiit po ni Senator Dante Marcoleta na maaari pa rin siyang bumoto bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit siya ay nakakulong dahil din sa kasong plunder. Saliham kina Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Chis Escudero, sinabi ni Marcoleta mga katropa na wala siyang kautosang suspindihin sa pwesto at hindi rin siya nagbitiw bilang senador. Kinwestiyon din ni Marcoleta ang pag-upo ni Escudero bilang presiding officer at iginiit ng Senate President ang dapat mamuno sa impeachment trial. Samantala, sinabi naman ni Gatchalia na kailangan munang humingi ng pahintulot sa Sandigan Bayan sina Marcoleta at Senador Jinggo Estrada bago makadalo sa mga sesyon ng Senado. Kasalukuyan nasa kustodiya ng Sandigan Bayan ang dalawang senador dahil sa kanilang mga kasong kinakaharap. Samantala, dumalo rin sina Marcoleta at dating Kongresista Mike Defensor sa Sandigan Bayan kaninang umaga para po sa bail hearing kaugnay ng plunder case na maeligasyong pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donations noong taong 2025.
2: Nanindigan ang founder ng Indaysara Movement Philippines o ISMP na si Daniel Nobleza na hindi umihina ang kanilang suporta kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng impeachment proceedings at mga kasong kinakaharap nito. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Nobleza na sa halip na mabawasan, patuloy pa umanong dumarami ang mga sumusuporta sa pangalawang pangulo sa bawat umanoy, pangigipit at batikos laban sa kanya. Tinatiyang mahigit 800,000 warm bodies na umano ang miyembro ng kanilang grupo mula nang mabuo ito noong 2022. Anya, malaking bahagi rin ng kanilang supporters ang tinatawag na silent supporters.
3: Kada paninira, kada panggigipit kay VP Sara o sa Pamilya Duterte, mas lalo pong dumadaming gustong sumama sa Indaysara ng movement.
2: Mm-hmm.
3: So kami po talaga ay natutuwa at nagpapasalamat sa tiwala po ng mga kababayan natin. Anya. At ito nga po, yung recent nga po na paglabas nga po ng warrant of arrest sa RTC ng Quezon City, maliwanag naman po na talagang may panggigipit na po talaga. Alam naman po natin, sir, na ang mga Pilipino po, noon pa po, kahit sino po mga nag-aaral sa mga pag-uugali ng mga Pilipino, ang mga Pilipino po ayaw po niya na inaapi po yung kapwa niya Pilipino.
2: Sa kabila ng mga kinakaharap na legal at political challenges ni VP Sara Duterte, sinabi ni Nobleza na mananatili ang kanyang panig sa Indaysara Movement. Hinihayag din niyang dadalo ang kanilang grupo sa pagharap ni Duterte sa Quezon City Regional Trial Court sa Biyernes upang ipakita ang kanilang suporta at iparamdam sa pangalawang pangulo na hindi siya nag-iisa sa gitna ng mga hamon.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa ibang balita, mga katropa, posibleng simulan po ng Senado sa susunod na talakay na ang panukalang pambansang budget para sa 2027. Ayon kay Senate Finance Committee Chairperson Senator J.V. Hercito, maaaring ganapin ang budget hearings mula Lunes hanggang Miyerkules. Layunin po ng Senado matapos ang committee report sa Nobyembre upang hindi mantala ang pagpasa ng pambansang budget. Kasabay nito, nagpapatuloy din ang mapagdinig ng Finance Committee sa mga ahensya ng gobyerno kahit nakatakda na rin humaba ang mga pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Duterte pagsapit na Oktubre. Sinabi po ni Hercito na kailangan ituloy ang budget deliberations para matiyak ang napapanahong pagpasa ng 2027 GAA o General Appropriations Act. Kabilang sa mga susunod na pagdinig ang budget naman ng Judiciary, Department of the Interior, Department of Transportation at iba pang ahensya ng gobyerno.
0: XFM News Nationwide.
2: Target ng Kamara na maaprubahan sa ikatlong pagbasa ang panukalang pambansang budget para sa 2027 sa October 9. Ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair Romeo Momo Sr., natapos na ng komite ang mga pagdinig sa panukalang budget nitong Martes. Dahil dito, magsisimula naman sa susunod na linggo ang deliberasyon sa plenaryo o talakayan ng buong Kamara sa panukalang pondo ng gobyerno. Sinabi ni Momo na nasa tamang schedule ng Kamara para maipasa ang General Appropriations Bill sa ikatlong pagbasa bago matapos ang sesyon sa October 9. Layunin ng mga pagdinig na masuri kung paano ilalaan at gagamitin ang pondo ng gobyerno sa susunod na taon.
0: XFM News Nationwide.
1: Magkakaroon ng dalawang araw na wellness break ang mga public school teachers sa September 14 at 15. Ayon po sa Department of Education, sa ilalim ng DepEd Order Number 009 Series of 2026, hindi required ang mga guro na pumasok sa meetings, trainings, school activities o magsasagawa ng anumang official work sa dalawang araw na yan. Layunin po ng wellness break na bigyan daw ang mga teachers ng panahon para mapagpahinga, makabawi ng lakas at asikasuhin ang kanilang mga personal well-being. Inatasan din ng DepEd ang mga regional offices, division offices at paaralan ay galang ang dalawang araw bilang tunay na break para po sa mga guro. Hinimok din ang mga school heads na maiayos ang schedule na mga gawain bago at pagkatapos ng wellness break para hindi maapektuhan ang layunin nito.
0: XFM News Nationwide.
2: Pagtaas ng bilang ng biktima ng bullying sa mga estudyante, kinababahala. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Umaas ang bilang ng mga estudyante Pilipino na nakaranas ng pambubuli sa paaralan noong 2025 kumpara noong 2022 ayon sa resulta ng Program for International Student Assessment o PISA. Batay sa datos, 47.2% ng mga mag-aaral ang nakaranas ng bullying noong 2025 mula sa 15.7% noong 2022. Kabilang sa madalas na insidente, ang pangungutya, pagpapakalat ng chismis, pagbabanta, pananakit o pagtulak at pagpo-post online na nakakasakit o nakakasakit kaya na impormasyon na walang pahintulot. Patuloy naman binibigyan diin ang kahalagaan ng mas pinaikin na hakbang upang matiyak ang ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo katropa sa iba pang XFM stations. Makinig po kayo sa amin sa XFM 102.4 Rojas, Palawan, XFM 98.5 Nara, at Solid FM 95.5 Puerto Princesa.
0: Balitang regional.
1: Sa Palawan po tayo, barko mula Manila nasunog malapit sa Coron, Palawan. Bilang naman nasawi, umakyat na 5. 42 naman ang nasagip. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Limang individual na ang kumpirmadong nasawi nang masunog ang MV June Aster sa karagatang sapop ng Coron, Palawan kagabi, September 9, 2026. Ang bilang na ito ay mula pa kagabi dakong alas 11:10 mula kay Commodore Noemi Cayabyab, spokesperson ng Philippine Coast Guard. Sa 134 na sakay ng barko, 42 dito ang kanilang naililigtas na. Lahat ng nasagip dinala sa Barangay Torda Cover Gym, doon sinusuri. 8 na dito ang dinala sa Colon District Hospital. Karamihan dito may mga lapnos o sugat sa katawan. 17 ang crew ng barko at 3 pa lang ang nakikita. Hindi pa kasama dito ang kapitan ng MV June Aster. 87 pa ang nawawala. Ang MV June Aster ay isang roro na bumibiyahe mula Manila, Coron, to El Nido, Linapakan, vice versa. Ang Coron ay isla na munisipyo sa Palawan at ang barko na ito na galing Manila ay bumiyahe ng 2 araw bago makakarating ng Coron at 2 milya na lang sana nasa pier na ito. Subalit kagabi pa alas 7, dito na ito nasunog. Wala pang update ang PCG kung ano ang pinagmula ng apoy kung bakit nasunog ang MV June Aster. Patuloy pa rin ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard kasama ang iba pang responding unit sa paligid ng karagatan ng Coron para masagip ang ibang taong nawawala. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaroon isang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Preso na may kasong rape nakatakas mula sa kustodiya ng mga pulis sa San Rafael, Iloilo. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo ng XFM Iloilo.
0: Live report. Report. Nakatakas sa mga pulis ang 20 anyos na preso na may kasong rape sa bayan ng San Rafael sa lalawigan ng Iloilo. Ayon sa nakalap na impormasyon ng XFM News Team, pabalik na umano ng San Rafael ang police patrol car sa kayang suspect mula sa Iloilo City kung saan inihain ang kaso. Pagkarating umano sa Bulubunduki na bahagi ng bayan, humingi ang suspect ng pahintulot upang umihi. Nakaposas naman umano ang suspect, subalit ikinagulat na lang ng mga pulis nang biglang tumalo nito sa mababang bahagi ng lupa. Kumaripas ng takbo ang suspect at sa ngayon ay patuloy na hinahanap ng kapulisan. Tumulong na ang Regional Mobile Force Battalion, Lemery Municipal Police Station at iba pang Provincial Police Forces upang mahanap ang suspect. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
1: Multicab na may 7 pasahero nahulog sa bangin dyan sa Dalaguete, Cebu. At update po natin, Katropa sa Balita, Almi Mata, XFM Cebu.
6: Bumagsak sa tinatayang 20 hanggang 25 metrong lalim na bangin ang isang multicab sa sityo Upper Dibdib, Barangay Saksak, Dalagit, Cebu. Pasado alas 11 ng umaga kahapon, minamaniho ito ni Jose Jairin Otok Gitamundok. Nasa Ustong Gulang, may asawa at residente ng Sugod, Cebu. Sakay rin ang multicab ang 7 pasahero, kabilang ang kanyang asawa, mga anak at iba bang kasama. Batay sa paunang investigasyon, galing ang grupo sa Barangay Patong Badyan matapos bumisita sa kanilang mga kamag-anak at pauwi na sana sa Sugod na mangyari ang aksidente. Ayon sa pulis, siya, mabilis umano ang takbo ng multicab habang pababa sa kalsada. Pagdating sa isang kurbadang bahagi ng daan, nawala ng kontrol ang driver at hindi na naman inaubra ang sasakyan pa kanan dahilan upang tuluyang mahulog sa bangin. Paliwanag naman ang driver, nawala ng preno ang multicab kaya nawalan siya ng kontrol at bumilis ang takbo ng sasakyan. Nagkaroon ng mga minor injuries at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang driver at 7 pasahero na agadaman dinala sa ospital. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga pulis upang matukoy ang buong detalye ng aksidente. Katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Lalaking lulong sa droga, suspect sa pamamaslang sa magtiyahin sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
7: Dinakip ng mga kabilisan ng Bayambong Municipal Police Station ang suspect sa pamaslang sa magtiyahi na nakitang patay sa magkahiwalay na barangay sa bayan ng Bayambong, Nueva Vizcaya na nooy nangangalakal lamang. Sa pagkikipag-ugnayan ng 104.8 XFM Santiago kay Police Major Anthony Ayungo, ang hepe ng Bayambong MPS, sinabi nito na isang 30 anyos na lalaking construction worker ang nabanggit na suspect na nakatira sa naturang bayan na pinaniniwala ang halos isang linggo pa na nagtago sa Calasau, Pangasinan bago bumalik at naaresto. Batay sa pinaginalaan, dahil umano sa epekto na ipinagbabawal ng gamot, ay nagawa nito ang krimen kung saan inayo umano nito sa kanyang bahay ang ginang para maglako ng kalakal na nauwi sa pagtatalo at pagpatay. Kalaunan ay pinunta ng suspect sa barangay Ipil Kuneg ang bata at doon ito pinaslang. Kapwa nasawi dahil sa sakala magtiyahin na naagnas na makita ng mga pulis. Huli pang nakita ang magtiyahin noong August 27, 2026 na nagpaan alam para umano mangalakal. Aminado ang suspect na hindi malinaw sa kanya ang kanyang mga nagawa dahil sa pagiging lango sa droga at nakonsensya kalaunan. Maharap sa kasong double murder ang pinaginalaan na nasa kustodiya na ng Bayambong MPS. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Alte de la Cruz, XFM News.
1: Samantala, panghuling balita sa probinsya, notorious na drug dealer dyan po sa Davao del Sur, Timbog. 780,000 pesos na halaga ng shabu at marijuana na samsam. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
8: Timbog, sa joint bypass operation ng PIDEA 11 Davao del Sur Provincial Office at Regional Police Drug Enforcement Unit 11, ang isang umanoy notorious na drug dealer sa Davao del Sur. Bandang alas 11.26 ng umaga nito lamang Martes, aristado ang suspect na kinilalang si alias Dom, 27 anyos, sa Purok Manga, Barangay Poblasyon Malalag, Davao del Sur, matapos umanong magbenta ng hinihinalang shabu sa mga operatiba sa halagang 7,000 pesos. Nasamsa mula sa kanyang posisyon ang tatlong malalaking pakete kaleng ng hinhinalang shabu na tumitimbang ng 57 grams, kasama na ang 66 na sachet ng hinhinalang marijuana, 5 pakete ng hinhinalang marijuana kush, 3 vape cartridge na naglalaman umano ng marijuana oil, mga drug paraphernalia at ang marked money na ginamit sa operasyon. Tinatayang nasa total 780,000 pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiska. Iginiit ni PDEA 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspi na ipinapakita sa nasabing operasyon na patuloy ang pagsisikap ng ahensya na sugpuin ang illegal na droga at papanagutin ang mga sangkot dito. Kasalukuyang nasa kulungan na ang sospek at nahaharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang inamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, sa weather natin, tuloy na umeepekto pa rin yung habagat sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas ngayong Webes.
2: Katropang Buddy, sa Zambales naman, asahan ang monsoon rains na maaari maging malakas kung saan malaki ang posibilidad na magdulot ito ng flash floods o landslides.
1: May mga pag-ulan din po na mararanasan tayo sa Metro Manila, mga katropa, at iba pang bahagi ng Central Luzon. Kayo din sa Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal, Cavite, Batangas at Oriental at Occidental Mindoro.
2: Maaaring magkaroon naman ng scattered rains at thunderstorms sa Visayas at iba pang bahagi ng Luzon, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Localized thunderstorms naman ang iiral sa nalalabing bahagi ng Mindanao.
1: Samantala, sumigat araw 545, lulubog po 602.
0: Balitang International.
1: Ihatid sa atin ang balitang ito ng Santon Gold, mga katropa. Inihatid na sa kanyang huling hantungan si King Harald V ng Norway. Nagsimula ang funeral procession mula sa Royal Palace patungong Oslo Cathedral. Kabilang din sa mga dumalo sina Prince William ng Britain, mga royal family ng Spain, Sweden at Denmark at Crown Prince Akishino ng Japan. Dumalo rin si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na naipagkita rin sa Norwegian officials para talakayin ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Matapos po ang seremonya, ilalagak ang coffin ni Harald sa Royal Crypt sa Acacius Fortress kung saan nakahimlay ang kanyang mga magulang. Paglabas ni King Haakon VIII mula sa crypt, formal na magtatapos ang 13 days national mourning at ibabalik sa full mass sa mga bandila sa buong Norway. Si Harald ay namatay sa edad na 89 matapos mahigit sa 3 dekada bilang hari ng Norway.
0: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nanganak na ang aktres na si Sheena Halili sa kanyang ikatlong anak, isang baby boy, nitong September 7 sa St. Luke's Medical Center sa Taguig City. Ibinahagi ni Sheena sa Instagram ang larawan niya habang karga ang kanyang bagong silang na anak at tinawag niya itong Baby Mati. Si Mati ang ikatlong anak ni na Sheena at ng kanyang asawang si Pasig City Administrator Attorney Jeron Manzanero. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
1: Hatid po sa atin ang sports news ng Premium D3. Mga katropa, tinalo ng Ganma Crane Thunders ang Livanga Hokkaido 1981 sa unang laban ng dalawang team sa B-League Manila Games itong Wednesday sa MOA sa Pasay. Magang kumawala ang Ganma matapos magtala ng 29-19 lamang sa first quarter at 54-40 sa halftime. Umabot pa sa 26 points ang lamang ng Ganma sa fourth quarter. Nanguna po dyan si Stanley Johnson. Para naman sa kabilang team, nagtapos si Dwight Ramos na may 13 points, habang si Casey Tominaga ay may 19. Muli mag-arap ang dalawang kupunan ngayong araw sa parehong venue. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na, XFM News Nationwide ngayon pong Webes, September 10, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Bisitahin lang po ang ating official Facebook page at YouTube channel. Ganon din naman ang ating TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
10: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
11: Standby na. Kasi naka-play na ako dito na. San dito sa ito?
12: Yeah.
11: Yung script mo, patama lang doon, bro. Ay, record. Start record. Record. Yeah. Let's check mo yung...
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
13: Ka-Clarence, Ana?
14: Exciting!
13: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
0: Lunes hanggang Biyernes. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, XFM.
5: Solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Soundtone Plus Gold at ng kumpanyang Yasha to Health. Sa nalang po natin butihin na CEO Doc Remilito Uy at sa nalang po ni Doc Algie Bakla, atin po ngayon sa mga partner natin dito sa ating talakayan. Ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, isa sa iyong mga naturopathic practitioner. Maaksahin po ng live dito sa ating pong programa. At siyempre, atin din po mga kapanaya, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
6: Isa magandang araw muli sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakayan na naman po hinggil sa ating kalusugan ang ating pag-uusapan. At ngayong tanghali or ngayong araw na ito ay ating pag-uusapan hinggil sa isang mapait na gulay.
5: Mm-hmm.
6: Ngunit mapait sa dila pero sa katawan po ay napakaganda epekto. At yan po ang ating tatalakayan maya-maya lamang po dito sa ating programa.
5: Sama po kami ni Doc Ron dito sa ating puntalakayan. Welcome na welcome ang mga katanungan. Ang mga solusyon po ninyo, pwede nga text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Of course, tayo po yung napapahinggan sa lahat ating pong mga XFM and Solid FM stations at gano'n rin sa mga partner stations natin na naka-hook up dito sa ating puntalakayan. Ganoon din sa ating pong Facebook page. Ay live din po tayo na napapanood at napapakinggan mga ka-wellness. Ha? Sa mga gusto pong manood ng live sa ating pong programa, pwede nyong i-follow and i-search ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. O Yes to Health INC. Yan. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin mga ka-wellness. Sa mga kaubayan din na gustong sumubok ng ating pong mga produkto, no, pwede nyong mabili ang ating pong mga products sa ating pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, ganoon rin po sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pwede nyo pong ipagtanong-tanong ang ating mga produkto, mga kaubayan, ha? At ang ating pong Soundtone Gold din, available yan sa Fisher Mall Supermarket. Ganoon rin sa ating pong online shopping store, sa Shopee, ay pwede nyo ma-avail ang ating pong mga produkto. O, isa-search lang ating pong Shopee page, Yes to Health 2011.
6: And of course, mga ka-wellness, ang ating pong mga produkto sa Yes to Health ay available na din sa ating mga Yes to Health clinics. And kapag kasi Yes to Health clinics po kayo dediretso at bibili, meron po tayong special price and special discounts, lalo-lalo na po sa mga kababayan po nating senior citizens. Gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizens ID para po maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag napupunta po kayo, pwede na din po kayong magpakonsulta ng libre dyan po sa ating mga Yes to Health Clinic. Yes, mga ka-wellness, libre po ang ating consultation. Yan po ay serbisyo publiko ng Yes to Health Incorporated po sa inyo. And of course, kapag na meron po kayong mga
7: exciting
6: karamdaman, meron po tayong mga services na pwede po natin po personalize upang mas mapabilis ang inyong pong paggaling. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, also herbal therapy, acupuncture, exclusive din na meron tayo ng bugok buyang Korean therapy, biozapper therapy at terahertz therapy, and also pwede din po kayong mag-avail ng services ni Doc Wendell sa kanyang pong hiluktok alignment po ng inyong mga buto sa inyong pong katawan.
5: Mm-hmm. Yes, mga kababayan natin na gusto pong makasubok ng mga services ng Yes to Health, eh pwede niyong subukan, pwede niyo pong puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.

Station compound south.

0: hotel in front of old.
1: Mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili sa pinakamalapit mo tingas sa inyong lugar.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information na ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Gold. Ang katawan po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Pag-uusapan natin itong isang mapait na gulay. Mapait sa sakit. Bitter sa sakit. Pero sa katawan, napakaganda ng mga benepisyo. Mm-hmm. Kadalasan, sangkap to ng mga ano, dok, mga dishes.
5: Yes.
4: Pakbit at uh-huh. Ano ba? Yung ibang paborito doon yun, nilalagyan ng itlog.
5: Tinitlogan.
4: Dati nakatikim ako nito sa Thailand kung hindi ako nagkakamali. Sobrang dami ng itlog pero yung gulay na ito, konti lang. Kakapiranggot lang. Ano? Uh-huh. Minsan yung dahon nito, masarap ihalo sa mga ano, mga munggo. Yan, mm-hmm.
5: No? Napakasarap
4: niyan. Yan. At pero ito, nako, ayaw na ayaw ng mga bata. Minsan pati mga medyo maedad na. Napapaayaw sa lasa nito.
5: Pipigaan pa muna bago lutuin para matanggal ang pait.
4: Ngunit alam niyo ba mga ka-wellness sa Japan, ha? Mm-hmm. Isa ito sa pagkain ng mga centenarian doon sa Okinawa, Japan. At kadalasan niluto dito, Doc Ron, ginigisa lang nila, nilalagyan maraming bawang, sibuyas, kamatis. Mm-hmm. 'Yun lang ang luto nila dito sa gulay po nito at umaabot sila ng 100 years old. Higit mga ka-wellness. So sa mga nanay dyan, turuan nyo yung mga anak nyo na kumain ng ganito pong gulay. Mm-hmm. Ito pong ampalaya, mm-hmm. ampalait sabi nila. No? Ang gulay na bitter sa sakit, ngunit sa katawan mayroong malasakit.
5: At alam nyo ba mga ka-wellness, ang ampalaya po ay siksik din sa sustansya. Kaya siguro ito ay kinakain ng mga centenarian dyan po sa Japan.
4: Mm-hmm.
5: Ang ampalaya ay napakadami pong vitamins. Exceptionally high according to science. Sa vitamin C para po sa ating immunity and of course para din sa ating balat o sa mga gustong ano, gumanda yung balat ninyo pagkain ng ampalaya. Also meron din yang vitamin A mula po sa beta carotene. Hamakin nyo yan, ang ampalaya may beta carotene pala and also folate or B9 na napakaganda po para sa brain development ng marami. Sa minerals naman, marami pong potassium, calcium, magnesium, iron and zinc and also mataas din sa dietary fiber na kung saan ay nagpapaganda ng digestions. At ang mga bioactive compounds katulad ng charantin, visin and polypeptide P na tinatawag na plant insulin at ganyan po meron ang ampalaya sa bawat kain po ninyo araw-araw ng ampalaya mga ka-wellness.
4: Hindi lang yan mga ka-tropa, mga ka-wellness. Ano? Ang ampalaya, meron din yan siyang mga protina.
5: Mm-hmm.
4: Siksik din sa protein ang ampalaya. Maganda pala ito sa mga ano, nagbibuild ng muscle. Oo. Nag-gym dyan, ha?
5: Mm-hmm.
4: Dalas-dalasan nyo kain ng ampalaya.
5: Mm-hmm.
4: Alam nyo ba ang ampalaya, hindi lang protein ang meron dyan. Yan po ay punong-puno din ng mga amino acids. In fact, Doc Ron, ayon sa mga pag-aaral, among the 8 essential amino acids, 7 ang na-recognize dito sa ampalaya.
5: Almost complete.
4: Kabila na dyan yung valine, leucine, isoleucine, methionine, lysine, phenylalanine, threonine at saka yung tryptophan.
5: Mm-hmm.
4: At hindi lang yan, Doc Ron. Meron din itong mga semi-amino acids.
5: Mm-hmm.
4: O, kabilang na yung tyrosine, cysteine, at itong arginine at histidine. Grabe yan, no? Kumbaga, full pack ito sa mga protein at amino acids.
5: Yes, and also alam nyo ba mga ka-wellness na ang ampalaya ay hindi galing sa Asia at hindi galing sa Pilipinas.
4: Aba, hindi pala to sa local sa atin.
5: Hindi origin yan sa Asia. According sa study Doc L, ang pinagmumulan or pinagmulan ng ano ng ampalaya is it originates from Africa.
4: Mm-hmm.
5: And then naturalizing nag-spread across sa Asia prehistory. Mm-hmm. Early foraging ang ginagawa kasi ito ay pagkain sa panahon ng tagtuyot at serves as dry season food ng mga hunter-gatherers sa Africa and then was later domesticated. Ang ginawa nila, tinanim nila sa regions like India, southern China, 1,000 years ago. And then sa global trade routes by 16th century sa Europe, ay inintroduce ang mga ang ano neto domestication sa Africa, Caribbean and also sa America. Kaya umabot din sa atin dito sa Pilipinas.
4: Doc Ron, matagal na din itong ginagamit ng mga ninuno natin, you know, as a yun nga pagkain at ganoon na rin sa mga panggagamot. Alam mo ba yung isa ito sa kabilang sa mga folk remedy, Doc Ron, na matagal nang ginagamit, ano, mga local healers, mga households, ginagamit nila ang dahon ng ampalaya, yung bunga, yung ugat nito as a natural remedies, ano, to treat fevers, cough, yung mga stomach issues pagka hindi natutunawan. Ito yung ina-apply nila, ano. Ganoon rin sa mga ano pangporga. Meron ding mga purgative effect eh.
5: Yes.
4: Itong ano, itong ampalay at maalala ko before, lahat kami na magkakapatid eh talagang nakatikim talaga ng purong katas ng dahon ng ampalaya noong mga bata pa kami dahil napakano yun, Doc Ron. Ano siya eh, yung expectorant.
5: Yes. So, meron para... merong practice doon sa dito sa Laguna na kung saan yung newly born baby ay pinapainom ng katas ng dahon ng ampalaya. Tapos lalabas yung mga ano, yung mga dumi doon sa tiyan, mga itim-itim sa tiyan ng ano, ng mga bata.
4: At nilang yan, mga ka-wellness, ang ampalaya din, kilalang kilala yan sa pag-manage ng sugar level or yung diabetes management. Kumbaga, deep-rooted na yan sa historia natin na yan ay nakakatulong para sa sugar level balance ng ating pong pangangaton. In fact, ito ay nakabilang dun sa top 10 medical plans na officially endorsed ng DOH.
5: DOH, yes.
4: Oo, marami yun sila, ano, 10. At isa itong ampalaya na nakabilang doon, ano. At sa ito ay ginagamit din topically, ano, pantapal, mga kababayan. Meron mga skin problems dyan, skin irritations. Ginagawa dyan yung mga katas ng dahon ay pwedeng gawing poultice.
5: Also sa sugat, kapag bagong fresh na fresh ang sugat para mas mabilis gumaling. Isa yan.
4: Yung mga pampaampat din ng ano, pagdurugo.
5: Pagdurugo. Ganyan kagaling po ang ano, ang ampalaya. In recent studies, Doc L, ang ampalaya ay napakadaming health benefits sa katawan. Ang studies na ito ay nanggaling mismo sa National Institutes of Health. At isa-isahin natin ngayon ang mga benepisyo ng ampalaya ka dun sa mga hindi mahilig mag-ampalaya. Baka po makumbinsin namin ngayon sa jam-pack na ano, na benepisyo ng ampalaya. According sa study, ang ampalaya or bitter melon ang tawag sa kanila, known for its medicinal properties such as anti-diabetic, anti-cancer also, anti-inflammatory, also anti-virus, and also, alam nyo ba, ang ampalaya is also merong lowering or cholesterol lowering effect sa ating katawan sapagkat ito ay nagko-contain ng napakaraming phenolic compounds that might have been potential as anti oxidant and anti-mutagen. And also, ang fruits, ang stem, ang dahon, also kasali ang ugat ng ampalaya has been used in traditional medicine sa atin sa Pilipinas such as ginagamit yan to treat hyperlipidemia or pagtaas ng cholesterol. Also, digestive orders, lalo-lalo na dun sa mga hindi malagi natutunawan, ang juice ng ampalaya is napakaganda po. Antimicrobial or microbial infection and also doon sa mga may menstrual problems, lalo na yung hindi nagkakaroon ng menstruation, ang pag-inom po ng ano, ng extract ng ampalaya is napakaganda po yan sa mga menstrual disorder.
4: Naalala ko, Doc Ron, yung isa sa mga experience ng parents namin sa mga tao na nagkakaroon ng amoeba,
5: yes,
4: nagkakaroon ng amoebiasis. Hindi kasi basta-basta natatanggal yung bacteria. Na ito. Once na naka-experience kaya ng amoeba, ay kumbaga merong natitira na remains,
5: traces
4: ng bacteria na ano, amoebia bacteria. Doon sa inyo pong digestive tract. At pagka naka-encounter ka uli ng ganun, kahit na mild lang, magre-react at magre-react agad yung chan mo.
5: Mabilis ano, mabilis
4: mag-react.
5: Ang sikmura.
4: Pero pag ininuman mo yan ng ampalaya. Ampalaya lang yung makakapagpa-wash out dun sa mga remains or sa traces ng bacteria na yan sa digestive tract natin.
5: Kaya sa study, Doc Elo, ito ay nagpo-possess ng powerful antiviral and antibacterial properties. At ang ginagawa nito, it stimulates the immune system at nag-a-activate ng ating mga natural killer killer cells para patayin yung mga viruses and bacteria, and also napakaganda doon sa mga may problema sa immunodeficiency na mga viruses. A study also have shown ang anti-carcinogenic properties na magagamit as cytotoxic agent sa mga types ng cancer, especially yung tinatawag natin na breast cancer. Kaya according ha, ito mismo National Institute of Health sa PubMed, ang ano, ang extract ng ampalaya inhibits breast cancer from cell growth and can be used as dietary supplements for prevention ng breast cancer, and that is the reason why extracted ampalaya ang meron sa ating Santon Plus Gold dahil sa ano, sa potency na meron yan.
4: So also, maganda yan doc sa mga ano, meron kayong family history sa pagkakaroon ng breast cancer or meron kayong previous history.
5: Yes.
4: Kasi iba doc, for example, meron silang previous history sa breast cancer, tinubuan kayo ng mga bukol. And then yung iba doc natanggal na talaga totally yung kanilang breast area na. Hindi pa rin yun guarantee na hindi ka babalikan uli ng cancer na iyon, mga ka-wellness. Pero kung meron kang supply lagi nitong ampalaya, mataas ang possibility na maiwasan mo iyon, yung recurrence noon sa katawan mo.
5: Yung iba kasi mahina yung tolerance nila sa pait. And that is the reason why kung mahina ang tolerance niyo sa pait, may mga tao talaga kasing ganun. Pwede mo kayong mag-take in a capsule form. Isa po dyan, ang ating Santon Plus Gold.
4: Sa totoosin lang, Dok Ron, para sa akin ha, kasi nakatikim na rin ako ng iba't ibang mga pait.
5: Yes.
4: Alam mo yung serpentina.
5: Yes.
4: Mas mapait pa yun sa ampalaya.
5: Mas mapait pa talaga.
4: Pero mas kaya kong inumin yun.
5: Serpentina.
4: Kesa yung purong katas ng ampalaya.
5: Oh.
4: Talagang medyo humahagod yung ampalaya sa lalamunan.
5: Yes, tapos ang tagal matanggal ng pait. Kaya kung minsan, hindi natin masisisi yung iba na hindi sila, hindi masyado nilang hilig. And of course, pero alam nyo ba, kapag bata pa, baby pa lang ay naturuan na ang bata kumain ng mapapait, mas mataas yung tolerance nila sa pagkain ng papapait. And at the same time, nagpapaganda sa kanilang gut bacteria. And according sa study, balik tayo dun sa ating pinag-uusapan, is kaya nitong patayin ang E. coli and also Salmonella virus and different viruses na meron sa ating katawan. In addition dyan, na alam nyo ba na ang ampalaya din is magaling para sa may malaria sapagkat ito ay merong anti-helminthic properties na napaka-epektibo na treatment sa malaria. Ngayon lang yan na-discover, na-publish yan mismo ha, sa National Institute of
4: Health. Dok, ang lang bida lagi pagka yung mga viral infections na yan is ano eh, lagundi.
5: Lagundi.
4: Pero ang palaya pala, ay meron din siya kakayanan.
5: Merong kakayanan ang ampalaya. So, and also, sa mga pregnant women, ito ay merong abortifacient effect sa mga babae, lalong-lalo na sa mga first trimester ng pagbubuntis or sa early trimester, early or first month ng pagbubuntis. Kaya doon sa mga ano, matagal na nagbuntis or matagal na ano, na hindi nabuntis at gustong magbuntis, kapag nagpaplano kayo, huwag munang kumain within the first month na gusto po ninyong magbuntis and first trimester as much as possible para hindi po magkaroon ng agas.
4: Makaapekto. Yun ha. So, yan. Mga ka-wellness, ako, jump pak talaga ang ano, mga health benefits na makukuha natin dito sa ampalaya. At mamaya, dadagdagan pa po natin yan, mga ka-wellness. Ha? Pag-uusapan naman natin yung mga well-known na benefits ng ampalaya against diabetes. Kung bakit ba napaka-epektibo ano, at napaka-bisa ng ampalaya para sa pagkontrol ng blood sugar ng atin pong pangangatawan. Kaya tutok lang po mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health. Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinatablan ng putigas sa New Gat.
6: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan patungkol sa mga benepisyo ng ampalaya sa atin pong pangangatawan. Noon ang ampalaya sa pag-control or pag-stabilize ng blood sugar sa atin pong pangangatawan mga ka-wellness. Ngayon ang tanong Doc Ron, paano nga ba nakakatulong yung ampalaya sa paglaban at pag-prevent sa karamdaman o problema na diabetes?
5: Mm-hmm. Ang ampalaya Doc L ay merong tatlong epekto sa pag tinatawag natin pag-control ng blood sugar level sa ating katawan. And according sa study, ang physiological, ito tambo na tayo sa physiological effect. Ibig sabihin yung overall na physiology ng ating katawan is according sa study ha, ang ampalaya is merong 140 different studies across the world ng anti-hyperglycemic and hypoglycemic effect ng ampalaya. Ang ampalaya in its various extracts, dahon, yung bunga, yung stem is merong tinatawag na hypoglycemic effect. Mm-hmm. But then, ang may pinaka mas potent na effect na hypoglycemic effect ng ampalaya in its medicinal properties is nagmumula sa extract mula sa kanyang dahon. Kaya kung gusto ninyong magamit ng ampalaya,

0: So ibig sabihin, kapag kakain po kayo ng white rice, tapos ang ulam ninyo is ampalaya, o di kaya ng gadahon ng ampalaya, ang mga enzymes nito ay sinosuppress ang gluconeogenic enzymes para hindi maabsorb at hindi papasok yung glucose doon po sa ating mga dugo. And ito ay nagpe-preserve ng mga islets ng beta cells sa kanilang function, kasi yung mga yung beta cells meron siyang parang bangka, yung insulina nandoon. Kapag pagka nandoon yung doon yung pinoproduce yung insulin. Kapag nag-flatten yung yung islet o yung beta cells, hindi nakakapag-produce ng insulin. And doon nagkakaroon ng tinatawag natin na insulin dependence.
1: At ano yung ba mga ka-wellness sa pancreas function or pancreatic functions naman, ito ang itutulong ng ampalaya doon sa ating lapay o doon sa pancreas ng isang tao. Unang-una, pre-preserve nito yung pancreatic B cells, yung nabanggit ni Dr. Ron kanina. At pinapaganda nito yung insulin secretion. Kasi ang pancreas natin, through the islets of Langerhans, ay napoproduce yung hormones na insulin na ginagamit natin to convert glucose into energy. So pagka maganda yung secretion ng insulin sa pangatawan natin, at lalong-lalo na kung maganda yung sensitivity ng insulin sa atin pong mga cellula, nagagamit ng maayos yung mga glucose mula doon sa atin pong dugo. So pagka tayo ay nag-i-intake ng ampalaya docron, either kumakain tayo ng mga pagkain na mayroong ampalaya or mga suplemento tulad ng Santon Gold natin, herbal capsule at Santon Gold coffee mix natin, tumutulong yan na mapahealthy yung pancreas natin, at the same time yung trabaho mismo ng insulin sa ating pangangatawan ay nagiging maganda, mga kaobayan. In addition pa, yung properties na na-mention natin, itong charantin, isa sa mga potent bioactive compounds ng ampalaya. Ito yung kilalang kilala. Well, yes. Ang ampalaya, napakarami niyang bioactive compounds. So yung charantin or yung P at yung P insulin, yan yung mga known bioactive compounds ng ampalaya. Yan sila ay nakakatulong doon sa proliferation at growth properties na ginagawa ng insulin sa atin pong pangangaton, or they have the similar effect ng insulin sa katawan po natin. For example, yung insulin mo, hindi na siya ganun ka-sensitive sa inyo pong mga cellula. Tumutulong ngayon yung ampalaya, yung mga extract ng ampalaya at yung bioactive compounds ng ampalaya para tulungan yung atin pong mga cells na ma-adapt niya yung mga insulin na nandun sa atin pong dugo at magamit niya ng maayos.
0: Kaya kapag ka-exhausted na yung pancreas ninyo, overwork na yung pancreas, and then magte-take kayo ng ampalaya, is magpapahinga or makakapagpahinga yung pancreas ninyo. Kaya kapag may mataas na blood sugar, pagkain yan, also taking some extracts and also taking supplements na meron pong ampalaya katulad ng Santon Plus Gold, ay napakalaking tulong po. Kaya sinabi mismo ng National Institutes of Health, more than 1,000 herbal products sa buong mundo na gumagamit ng ampalaya in diverse culture ay ginagamit ito to treat hyperglycemia. At ito ang isa sa pinakapopular na herbal na ginagamit para mag-treat ng hyperglycemia or type 2 diabetes. Sa earlier study development ng diabetic cataracts o yung mga may katarata, mga ka-wellness, ang blood sugar level dependent cataract formation ay napapahina by consumption ng ng extract or ng bunga nito, yung extract mula doon sa bunga, in association with better glucose homeostasis. Yung ibig sabihin, kapag nag-umiinom tayo ng mga extract or mga extract products nito, is mas napapabilis yung utilization ng glucose sa ating katawan. Kaya doon sa mga doon sa mga hindi mahilig kumain ng ampalaya, mas maiging mas maagang maturuan po ninyo. At doon sa mga may anak na pihikan, mas magiging maturuan ang inyong mga anak sa pagkain po ng ampalaya. At doon sa mga may katarata, kasi dito sinasabi ng research, yung may katarata tapos nagiinom ng juice mula sa bunga ay mas nayu-utilize yung sugar at humihina yung development ng katarata po sa ating mga mata.
1: Yun. Kaya sa mga hindi mahilig, dapat sanayin na nila, Doc Ron.
0: Yes.

0: Either yung dahon o yung bunga nito. Ayan. Dati naalala ko yung buto ng bunga, yung well ripe na bunga ng ampalaya. Mm-hmm. Yung buto nun, may naka-coat doon na ano eh. Yung parang may film coat. Yung buto nun. Matamis yun.
1: Yun yung matamis.
0: Oo. Kinikindi namin yun. Yung
1: matamis ampalaya.
0: Oo, kinikindi namin yun. Ang masaklap dun, pagka medyo nanggigil ka, nakagat mo yung buto.
1: Ayun.
0: Lalabas yung pait niya.
1: Medyo mapait yun.
0: Oh, pero alam niyo ba yung buto ng ampalaya?
1: Yes.
0: Yun yung considered as, ano, yung furgative. Meron siyang furgative effect sa atin pong tiyan or sa ating digestive tract, mga ka-wellness. Ano. Kaya nga, mula sa bunga hanggang sa dahon hanggang sa ugat.
1: Sa ugat.
0: Eh gamit na gamit itong ano, itong ampalaya, mga ka-wellness, ha. So yung mga edible parts niya, bunga at dahon, eh panay-panayin natin yung ano yan, yung kain natin yan, ano. At kung minsan mahirap makakuha ng ng source nito, eh pwede naman inom kayo ng Santon Gold Herbal Capsule natin dahil
1: or
0: meron yan siyang extra.
1: Or Santon Gold Coffee
0: Santon
1: natin.
0: Gold Coffee natin.
1: Meron yan. Kaya kung minsan malasahan po ninyo sa ano, sa ating Santon Gold Coffee, kakaiba yung pait niya doon sa ano, doon sa pait ng kape. Kasi nandiyan po ang extract ng ano, ng tinatawag natin ng ampalaya. Kaya no worries, kaya isipin nila bawal magkape kasi bawal ng doktor kasi hypertensive na ako, baka magpalpitate. O di kaya mataas yung blood sugar ko at tataas yung blood sugar ko, ay wala pong problema pagka Santon Plus Gold. It was designed na ang Santon Plus Gold ay pwedeng inumin kahit yung mga may hypertension, also mataas ang blood pressure, also doon sa mga ano, yung palaging sinisikmura, nagkakaroon ng hyperacidity or under acid, nagpapaganda po ito ng ano, ng function ng ating intestinal function, mga ka-wellness. Kaya no worries, Doc L, doon sa mga may hypertension and diabetes, pagka naka-Santon Gold Coffee Mix po kayo.
0: Meron nagtanong, Doc Ron, how about doon sa mga buntis pala daw? Kasi nabanggit natin kanina na ang ampalaya, lalo na yung mga yung raw na ampalaya, hindi basta-basta dapat kinakain pagka ikaw ay nagdadalang tao. Eh, paano yung ano natin, Doc, yung mga products natin, yung Santon, especially yung Gold Coffee natin, Santon Gold Coffee, pwede ba sila noon?
1: Ito, merong ano, yung ampalaya in its concentrated form, tapos madami ang intake mo, yan po ay talagang nakakapagpaagas. Pero doon sa minimal amount, hindi naman po nakaka-apekto. Kaya, and that is the reason why pwede pong mag-take yung ano, and also Santon Plus Gold and Santon Gold Coffee Mix. Wala pong problema doon sa buntis. Kaya, pero kapag yung iinom ka ng katas, kalahating baso, tapos may diabetes, tapos gustong magbuntis o di kaya nagbubuntis, tapos nasa earlier stage, ay hindi po
0: first
1: pwede.
0: First trimester
1: ng pagbubuntis, yun ay hindi pwede. Second trimester, pwede na, tolerable na, at in small amount, hindi din sobrang dami.
0: So yun na, sa mga kababayan natin dyan, safe na safe ang atin pong Santon Gold Herbal Capsule at yung Santon Gold Coffee Mix po natin. Sa kahit kanino man na pwedeng sumubok or gustong sumubok ng produkto po na ito, mga kababayan, ha. So para makuha natin yung mga benepisyo mula sa ampalaya, eh sanayin natin yung pagkain po nito, ano, sa mga kailokanuhan, talagang ano, paborito nila diyan yung ano, yung dahon ampalaya.
1: Ang tatay ko ang paborito, ang gustong-gusto niya diyan, mas gusto niya yung wild kaysa doon sa yung malalaki yung dahon.
0: Iba yung ano eh, iba yung lasa.
1: Yes, iba yung lasa.
0: Iba yung pait.
1: Iba yung pait.
0: Nung wild.
1: Ewan ko, mas mapait yung ano, yung wild, pero bakit mas masarap? Ewan ko.
0: Ang ginagawa, malinamnam daw eh.
1: Malinamnam. Ang ginagawa ng tatay ko is lulutuin niya yung ano, lulutuin niya yung gata. Yung medyo lalapot na yun, or nag-evaporate na yung moisture ng gata, yung parang latik na. And then paglagay no, tapos tatanggalin agad, nako po, ang sarap mapapada.
0: Yun.
1: Sorry doon sa mga kumakain.
0: Maraming technique sa pagluluto niyan.
1: Yes.
0: Ng dahon at ng bunga.
1: Doon naman sa mga hindi gusto ng ano, ng itlog or umiiwas doon sa pagkain ng itlog. Ang style naman namin, may mga kapatiran kasi sa tayo sa church na ayaw na nang gumamit ng itlog. Is tokwa. Ang gagawin is tokwa, tapos ang gagawin niyo sa tokwa, gisahin niyo muna, tapos lalagyan niyo ng kaunting turmeric para mukhang itlog din. Yung kulay niya. Of course, ang ano, yung turmeric at saka yung ano, turmeric at saka lagyan ng kaunting paminta, is malaki din yung health benefits, no? Tapos igigisa niyo doon sa ano, doon sa Ampalaya, ay sigurado ang sarap po ng kain ninyo.
0: Yun, no? Oh. Ayan, ha? Para ma-enjoy nyo naman yung itong Ampalaya po na ito. Maraming mga ano yan, maraming mga technique sa preparation niya, no, na maging palatable sa atin pong panlasa, mga kababayan. Okay? Maraming salamat, Doc Ron, sa mga infos na naibahagi natin sa mga ka-wellness natin dyan, ha? So, ay mga katanungan po tungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong talakayan, i-check siya lang yan sa atin pong numero. Atin pong sex line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, itutugunan natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Kaya, dyan lang po kayo mga ka-wellness. Tutok lang po dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinakabla.
5: Pagkape, dapat Zanfone Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanfone Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
6: Zanfone Plus Coffee Mix.
7: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Cellphone Gold Coffee Mix.
10: Ako po si James. Akay pa talagang dating sa akin ng Cellphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Cellphone Gold Coffee Mix.
9: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo o dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
12: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
9: Cellphone Gold Coffee Mix.
10: Ako po si James. Akay pa talagang dating sa akin ng Cellphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Cellphone Gold Coffee Mix.
9: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Kapitin sa mga butika.
13: In Beauty South.

0: programa. Sa may mga katanungan, ha, huwag po mahihiyang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Ati po ang text line 0969-609-6545. Ilagay niyo pong pangalan at kung saan lugar po kayo nakikinig.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santom Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng karamdaman.
0: Ang Santom Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama sa mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila ay mga natural at standardized extract na mga powerful herbs po na ito. When you say standardized extract, kakaiba yung way ng pag-extract ng mga bioactive compounds na nandoon sa mga herbal po na
1: hindi
0: ito.
1: Hindi nawawala yung benefits.
0: Tama. O, kasi yung properties. Yun yung ano, Doc Ron, minsan sa preparation at sa extraction ng ibang mga herbs, minsan nababawasan yung potency nila. No, pero dito sa Santon Gold Herbal Capsule natin, eh mas ano, mas concentrated yung extract na nandito, mga kaibigan. Kaya pag pumasok sa ating pangatawan, ay mas mabilis na absorb ng katawan po natin at mas mabilis na gagamit ng ating pong pangatawan kung ano man yung pwedeng paggamitan po nito, ha. Kaya sa mga gusto makasubok ng bisa at epekto ng Santon Plus Gold, puntahan po ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyong lugar. Ganyan rin natin po mga leading drug stores nationwide ay pwede po ninyong bisitahan, mga kawalas, at ipagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. Hanapin nyo rin yung mga produkto namin at hanapin yung Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibili, ha? Mahirap na kasi, Doc Ron, ngayon napakaraming mga counterfeit, maraming mga fake products, ha?
1: Paano sikat na sikat ang Santon Plus Gold at saka itong Santon na Plus Gold talaga natin ay maraming gustong kopyahin.
0: Maraming nakikigaya. Para kaya kung gusto niyo pong makasigurado na legit ang inyong pong mabibili dun kaya sa mga authorized dealers natin. Yeah. Pwede rin sa atin pong online shopping store, Shopee. Search nyo lang Yes to Health 2011. Or magsadya kayo sa mga Yes to Health Wellness Clinics, Center natin. Yeah. Sa mga clinic natin, dahil available po lahat dyan ang produkto ng Yes to Health. Ano? With discounts po yan, mga kababayan. Lalo na kung senior citizen ka, dali nyo lang yung ID nyo, kaya yung senior citizen card nyo, may makaka-avail kayo ng discounts. Ha? Mm-hmm. At isabay nyo na rin, pagpapakonsulta, mga kaibigan. Sa Batangas, ano natin, Batangas Branch, every Thursday, nandyan po si Doc Algie, mga kaibigan, para sa consultation. Yun, no? Sa batingin ko lang, Doc Ron, lahat ng mga avid listeners ng atin pong programa, sa mga nakikinig, laging nakantabay sa atin pong program. Ayan. Batingin ko lang yung family ko dyan sa Aborlan. Nakatutok daw yan sila sa programa natin at sa atin pong himpilan dyan sa Puerto Princesa.
1: Si Brother Ipos. So, bawal ilipat ang radyo kapag The Secrets of Health na...
0: Ayun. Okay. At gano'n din, ha, sa mga viewers natin sa ating Facebook live streaming, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Mga kawalas, kung meron kayong mga tanungan, ha, huwag po mahihiyang magtanong. Text lamang yan sa ating pong numero. At ipon sa text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live Advice po muna tayo, mga ka-wellness. Ito, Doc, mayroong mga katanungan dito sa atin. Ha? Doc, po ba uminom ang may taong may AV Block 1, ang premium D3 coffee mix? Salamat po, Ragnar of Puerto Princesa. Yung premium D3 coffee mix natin, mga ka-wellness, ito ay isa rin sa mga tinatawag natin na safe coffee, kung tawagin. Meron yan siyang vitamin D3, at the same time may santone na rin yan siya, ang atin pong premium D3 coffee mix, ano? So pwede, ang ginagawa ng iba dyan, Doc Ron, minimix nila yan dun sa Santone Plus Coffee natin. Yung iba, nakatrain na rin siguro, minix sa Santone Gold Coffee Mix, ano? So, safe yan para sa mga kababayan natin, ha? Any condition naman sa iyong pangatawan, wala namang contraindication po ito sa mga nararamdaman natin sa pangangatawan natin.
1: Mm. Pwede nyo po mix match yung, ano, yung mga kape natin. Mm-hmm. Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix, Premium Day 3. Pwede nyo po ano yan, halo-halo infuse ninyo. Mm-hmm. Para mas masarap ang, or kumbaga matikman nyo din yung kakaibang lasa kapag na combination. Ano yung sabi niya na tinatanong
0: yun? AV, ano AV Black 1.
1: AV Black 1, I'm not familiar kung ano yung AV Black 1. Pero with regards doon sa may mga problema, ang lahat po ng kape na ang kape po na meron po ang Yes to Health ay kahit may problema po kayong iniinda, pwede po ninyong inumin ang ating kape. Wala po yung contraindication sa lahat po na may mga iniindang karamdaman. Lalong-lalo na doon sa may mga diabetes and hypertension. Mm-hmm. Napakaganda po na mga healthy coffee po natin, lalong-lalo na ang ating Santon Gold Coffee Mix. Mm-hmm.
0: AV Black 1 sa mga ito, merong problema sa puso, uh-huh, atrial ventricular problem. Uh-huh. So, pwede naman mga ka-wellness. Ano? Hindi naman kasi siya na eh.
1: Ah, baka gusto, baka iniisip niya magpapalpitate.
0: Oo, yun. Yung coffee natin, wala siyang ganun na, walang ano, effect na ganoon. Kaya nga compare dun sa ibang mga coffees. Oh,
1: dun sa mga maraming, ano, maraming nagtetestimony niya, nagtetext sa amin na dati may palpitation sila, nangangasim ang sikmura, ninenervyos after ng effect ng ano, nung nakasanayan nila ng kape. Nung nag-transition sila, walang ganong effect. Mm-hmm. And ako mismo, ako masailan ako pagkakape. Pag nakainom lang ako ng, kuminsan kasi pag wala, tapos naaya ka, nakainom ng mga 3-in-1, lalo na kapag ang timpla is medyo matapang-tapang, talagang lagabog na yan. Mm-hmm. Pero kapag naka-Santon Gold Coffee Mix, siguradong wala pong ano, palpitation.
0: Walang kaba kung tawagin.
1: Walang kaba.
0: Hindi ka papakabahin ito. Yun ang problema sa ibang mga coffee na stimulants, mm-hmm, kasi yun yung trabaho talaga niya. Mm-hmm. I-stimulate niya yung pangatawan mo. Tsaka, lalo na yung puso mo, mm-hmm, talaga. Ano? Kasi yun naman na yung nakakapagpaano sa atin. Nakakapagbigay ng mas maraming enerhiya. Mm-hmm.
1: Kasi, alertness.
0: Alertness. Kasi the more na mas nagpa-pump yung heart area natin, mm-hmm, mas marami yung dumadali na dugo sa ating, mm-hmm, pangatawan. Mas gising ka. Mm-hmm. Ang problema, nai-stress noon yung heart po natin.
1: And also yung cortisol.
0: No,
1: cortisol lang ano. Merong study na nagpapakita, mm-hmm, na ang ano is pag unang inom mo ng ano ng kape na may, mm-hmm, caffeine, is meron siyang dehydrating effect, mm-hmm, and then later on is nagkakaroon ng tinatawag adaptation yung katawan, mm-hmm, hindi na siya dehydrating. Pero yung epekto ng cortisol level is ganun pa din po. So kahit na hindi dehydrating yung ano yung kape later on, mm-hmm, kapag nasanay na kayo, pero yung cortisol response ng katawan kasi kapag palaging stress yung katawan. Seems like para palaging stress yung katawan po, mm-hmm, ninyo is nakakasira po yan sa ating overall health, mm-hmm, lalong-lalo na din sa ating mga kidneys, mga wellness.
0: So sa mga ano yan, gustong masubukan yung mga healthy coffee natin, mm-hmm, wala po itong problema kung ano may yung condition ay inyo pong nararanasan or nararamdaman, mm-hmm, pwedeng-pwede yung subukan yung mga herbal coffee natin. Okay? So, another inquiry, Doc, ano pong mas delikado? Ang loslos o ang prostate problem? I'm 67 years old. 2016 pa itong loslos ko. From Mandawi City po. Thank you and God bless.
1: Pag merong loslos, mm-hmm, kapag ka bata pa, nagsasarado pa yan.
0: Mm-hmm.
1: Kapag ka, let's say edad mo ay 7 hanggang 15 years old, mm-hmm, nagsasarado. 16 years old pataas, nahihirapan ang sasarado. Kaya kailangan na ng ano ng tinatawag operation. Mm-hmm. Opera na talaga yan, tatahiin. Kasi yung loslos, yung meron kasi yung parang sahod, mm-hmm, doon sa ating ano dito sa ating pelvic area ng, mm-hmm, lalaki. Meron yung parang salo na skin, mm-hmm, para hindi bababa yung ating intestine, mm-hmm, large intestine. Kapag kabutas yon, tapos constipated ka pa, mm-hmm, tapos sisiksik yung intestine, mm-hmm, kaya naiipit yung mga ugat, kaya sobrang sakit pag may luslos. Ang maalala ko yung kapatid ko, yung kasunod sa akin, may luslos siya, mm-hmm, umiiyak yun kasi sa amin matakaw kaming kumain, mm-hmm, ng saging everyday. Ngayon isang beses edi may lakatan, mm-hmm, nagtiba ng lakatan yung tatay ko, may nahinog na isang piling, inubos naming dalawa, no, maya is nako iyak ko sobrang ng iyak.
0: Sobrang sakit.
1: Ang ginawa ng namin noon is binilihan siya ng ano support, mm-hmm, support para hindi bumaba yung tawag doon yung kanyang intestine pagka, mm-hmm, nabusog. Ang katagalan nagsarado rin. Ngayon wala na siyang lusos. Pero sa kanyang edad is kailangan na talaga ng ano yan, ng tinatawag natin ng opera. Mm-hmm. Kung saan ang mas delikado, parehong problema po yan.
0: Oo.
1: At kapag may ano, pag may problema kayo sa luslos tapos ganyang edad, of course naiipit din kasali yung prostate.
0: Tama,
1: kaya as much as possible mas maganda na mapa-opera po ninyo. Mapasarado kasi napaka ano po yan, napaka inconveniente sa katawan ninyo. Especially pag magbubuhat ka ng mabigat.
0: Mm-hmm.
1: O pag bubuhat ng mabigat, hindi po pwersa ka doon, lalaki yung ano, lalaki yung itlog, maiipit yung ano, maiipit yung ano, yung mga ugat doon. Masakit po yan.
0: Oo.
1: At kapag doon naman sa prostate po, kailangan po ninyong kumain ng mga mataas na zinc, lalo na yung ano, yung mga beans or nuts and also seeds.
0: Mm-hmm.
1: Ang may pinakamataas na zinc content sa seeds is yung ano, buto ng kalabasa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya doon sa mga nagluluto ng kalabasa, isali po ninyo na kainin yan. Or magbili kayo ng pumpkin seeds, meron po online para po ma-provide yung zinc. And also para sa hormonal function, pwede po ninyong i-combine po ninyo ang Santon na Plus Gold at saka Premium D3.
0: Mm-hmm.
1: Ayan po ay tumutulong sa hormonal function, lalong-lalo na doon sa testosterone level. So instead na ano, kasi kapag tumatanda na lumalaki yung prostate,
0: mm-hmm,
1: kasi ang pinoproduce ng katawan is yung DHT na, dehydrotestosterone, which is mas malakas na ano, ng klase ng testosterone. At ang nangyayari, dumadami din yung ano, prostate cells. Kaya mas namamaga siya. So pinaka the best is may balik doon, mas switch doon sa ano, sa normal testosterone yung production ng katawan para hindi lumaki yung testosterone, yung ano, yung prostate po ninyo. So Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Premium D3 naman, 1 soft gel 3 times a day para po ma-prevent ang pagkakaroon, makatulong ma-prevent ang pagkakaroon ng prostate enlargement.
0: Yun, no? Ayan, sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng hernia,
1: mm-hmm,
0: or loss. Napakasakit pa naman talaga yan, ano? Pag tinamaan ka niya.
1: Yeah.
0: So maganda nito if kaya pa naman ng mga ano, alternative ways, mm-hmm, na hindi maoperahan, mm-hmm, gawin natin.
1: Pero pagkabata, pwede pang mabalik. Pero kapag matanda na, hindi na talaga kailangan
0: po,
1: operation na talaga. Well, ayun, hindi naman yan major minor operation.
0: Mm-hmm. Yan, ha? Okay. Doc, another inquiry. Doc, nakakabura po ba ng peklat sa baga ang pagkain araw-araw ng malunggay?
1: Mm-hmm.
0: From Alicia of Nueva Ecija.
1: Oh, yun ang problema kapag ka nagkapeklat sa baga,
0: mm-hmm,
1: is nagiging constricted or hindi na masyadong nakakabuka yung ano, yung mga air sacs pagka, mm-hmm, nagkaroon ng peklat sa baga.
0: Oh.
1: So hindi ko masasabi na nakakabura,
0: mm-hmm,
1: but with regards doon sa pag-prevent ng another scarring,
0: mm-hmm,
1: ay napakaganda po ang malunggay kasi yan ay napakataas antioxidant. At kapag ka-combine yan siya sa iba pang mga herbs katulad, mm-hmm, ng combination niyan sa ating ano, Santon Plus Gold, is mas maraming antioxidant. Also merong respiratory ano, enhancement doon, mm-hmm, sa inyong ano, sa inyong respiratory area, is mas gaganda po ang, also ang oxygen production doon sa dugo, nagpapaganda din ang Santon Plus Gold.
0: Oh.
1: Pag kumakain po kayo ng malunggay araw-araw, napakaganda po yan sa overall health,
0: mm-hmm,
1: and ma-prevent yung scarring kapag meron ng gasgas yung baga po ninyo.
0: Yun ang problema doon ron sa mga scars,
1: mm-hmm,
0: sa mga internal organs natin.
1: Mm-hmm.
0: Napakahirap nilang tanggalin,
1: mm-hmm,
0: alisin. Kumbaga very challenging na bumalik sa normal o mawala, mm-hmm, yung mga scars na yon, even sa liver area natin, sa lungs area,
1: mm-hmm,
0: napakahirap na, mm-hmm, kaya nga ang ano diyan, ang maganda diyan, hangga't maaari iwasan
1: magkaroon ng
0: scar, mm-hmm, oo, doon sa mga ano yan, even nga sa ano natin, kahit sa tonsils ano, natin, or kahit sa skin, oo, sa balat
1: kahit
0: natin,
1: kahit sasabihin nila lagyan ng sebo di macho, kumbaga naglalighten, mm-hmm, yung color, mm-hmm, pero yung scar talaga
0: nandun talaga,
1: mananatili. Meron ding iba naman na maganda yung response ng katawan, mm-hmm, nila, especially doon sa mga vitamin E na, na nilalagay. Is unti-unting nawawala, hindi na siya masyadong halata, pero yung mga minimal traces, mm-hmm,
0: nandun pa rin. Okay, lalo na sa internal organs natin.
1: Yes.
0: Napakahirap talaga. Mm-hmm. Kaya nga, ang maganda yan, mga ka-wellness, iwasan talaga na magkaroon ng scar dyan. Ano? Usually naman kasi nagkakaroon ng scar sa lungs pagka nakakaranas ka ng infections, ano? Yung TB, lalong lalo na, tuberculosis. At saka kahit na ibang mga ano, COPDs, dokron, ay nakakadulot din yan siya ng scarring sa lungs area natin. Ano? So yun nga, tama yung nabanggit mo, yung malunggay, nakakatulong yan para maiwasan na yung dagdag na scars o dun sa inyo pong lungs area. So maganda yan, araw-arawin nyo po. Even yung ampalaya, dokron, ay nakakatulong din siya ng malaki. Ayan ha, sa mga kababayan natin na ano, even yung mga ano pala, yung mga smokers, malakas makapag ano yan, makapag scar.
1: Recent study, Doc, may nabasa ako nung nakarang araw lang na isa sa napaka bilis na magpagasgas sa baga is yung mga flavoring at mga chemicals na meron doon sa vape.
0: Nako.
1: Kaya yung ano, merong mga recent study na bigla na lang bumabagsak o naglumalawlaw yung ano, yung kanilang baga at nahihirapan huminga kasi dahil diyan sa mga chemicals sa vaping. Kaya doon sa mga choy-choy.
0: Diba, hindi yan yung sigarilyo, vape na lang.
1: Vape, kasi wala daw tawag doon, nicotine. Pero yung chemical na ginawa doon sa pampabango, mabango pero masakit sa ilong pero at saka ang epekto doon sa katawan. Kung tayo nga ay maalala ko yung iba is kapag dumaan yung ano yung jeep nagtatabo ng ilong pero nagbe-vape, halos merong parehong epekto lang po yan mga ka-wellness inyo pong katawan.
0: Yun oh. Kaya sa mga kababayan natin ha, eh mas maganda tanggalin na rin yan ano, yung mga usok-usok na yan. Eh wala namang ano, wala namang dulot na ano, epekto sa katawan natin o magandang epekto sa katawan natin.
1: At saka another gastos ano, lang. Gastos lang. At saka another ano, another bagong labas na study. 2 million, higit sa 2 million ang namatay ng dahil sa second hand smoke.
0: Nako.
1: Kaya kung kayo ay naninigarilyo, hindi lang po ang sarili ninyo ang naapektuhan. Pag-uwi ninyo sa bahay, pag-greet ninyo doon sa asawa ninyo at sa anak ninyo, o di kaya sa apo ninyo, is nakakalanghap po sila ng mga chemicals na yon at mas ano, mas worse yung epekto sa kanila. Ay sasabihin kong mas worse, hindi magsigarilyo na din sila. Hindi po ganun. Mas worse yung epekto doon sa mga hindi naninigarilyo. Kaya kung mahal po ninyo yung mga anak ninyo, asawa ninyo, ay ano po, mas maiging maiwasan at saka matigil kung hindi, kung gusto niyo pong tigilan at gusto po ninyo ng program sa atin pong mga clinics, meron po tayong program para matulungan po kayong matanggal yung mga ano, yung taste bud ninyo sa paninigarilyo.
0: Yan, okay. Eh, Dok, may pinagpapabulang katanungan. Dok, ilang saging nasaba o lakatan ang dapat kainin o pwedeng kainin na merong diabetic na tao?
1: Pagka mataas ang blood sugar is very minimal lang po. Ang sabi ng mga doktor is isa lang sa isang araw ang maximum na kainin ninyo. Ang problema kasi kahit na napakaganda ng benepisyo ng saging, nagpapaspike kasi siya ng tinatawag natin na blood sugar level. Kaya minimal ang ano, minimal yung tinatawag na consumption. Kaya ang pinakamaganda, pinaka the best na approach diyan kung gusto niyo i-enjoy ang mga benefits ng mga prutas lalong-lalo na ang saging is talagang ma-regulate and of course ma-reverse yung problema ng diabetes po ninyo. And of course kailangan po ninyo ng ano, ng dietary guidelines, ano yung mga hindi dapat kainin, ano yung mga minimal na kainin, ano yung mga transition mula doon sa staple food ninyo. Kaya mas maganda kung malapit po kayo dito sa ano, dito sa Quezon, sa ano, sa Manila, sa Quezon City meron po tayo, sa Santa Rosa meron din po tayo, sa Batangas meron din po tayo para mabigyan po kayo ng dietary guidelines and of course targeted supplementation para po mas mabilis ang pag-recover. But then, while na nag-aantay po kayo, wala pa kayong panahon na pumunta sa ating clinic, taking Santon Plus Gold and Premium D3. Ang Santon Plus Gold, meron niyang ampalaya, charantin, na nagtumutulong ma-regulate yung blood sugar level natin. Yung Premium D3 naman, meron siyang MCT at saka yung, ano, yung malunggay, ano, malunggay oil or moringa oil na kung saan is tumutulong sa insulin sensitivity ng ating katawan. And of course, isali nyo din yan yung mga ano, yung healthy lifestyle, exercise, para mas mabilis. Kasi wala pong isang drug na inumin ninyo para gumaling kayo.
0: Tama,
1: ito ay overall approach kung saan i-correct yung ating ano, ating lifestyle para maibalik yung kalusugan. Kasi mismo tayo man ang nakakasira noon. Mm-hmm. Unknowingly or knowingly tayo ang sumisira ng kalusugan natin. And it's up for you, it's up for us, mm-hmm, kung paano natin i-recover or i-reclaim yung kalusugan na meron tayo. Maibalik yun.
0: Ayun ha. Ayun, sa mga kababayan natin, napakahirap talaga pagka ano, hindi regulated yung blood sugar levels sa atin pong pangangatawan, ha. So maganda yan eh, maalaman natin yung overall or yung holistic approach, kung tawagin, sa pagkontrol ng blood sugar level. Kaya kung meron kayong time or malapit lang kayo sa mga wellness center natin, bisitahan nyo po ang atin pong mga clinics. Okay? Paano, Doc? No, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Ayan po mga ka-wellness, ha. Doon sa mga hindi mahilig kumain ng ampalaya, ay i-practice na po ninyo. At sa kapag ka meron po kayong mga anak, as early as possible, isturuan na po ninyong kumain. At habang toddler pa, hindi pa naglalakad, pakainin na ninyo ng ampalaya at iwasan pakainin ng mata tamis ang inyo pong mga anak. And of course, pwede po kayong mag-take, o may mga diabetes, mag-take kayo ng extract ng ampalaya, or pwede po ninyong isama ang ating Santon Plus Gold at ang ating Santon Gold Coffee Mix araw-araw para po makatulong at makuha po ninyo ang benepisyo mula po sa ampalaya at matulungan po kayo sa inyong mga karamdaman. And of course, isama nyo na din ang ating Santon Vitamin C and Premium D3 araw-araw, lalong-lalo na po sa mga may problema sa diabetes and hypertension. And of course, healthy lifestyle para makaiwas po sa lahat ng mga karamdaman at maging malakas po tayo araw-araw mga ka-wellness.
0: Maraming salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakantabay at lagi po nakatutok sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, isa sa atin pong mga kasama dito sa atin pong talakyan. Ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon naman ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling sa atin pong mga pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. XFM, katropa mo. XFM.

0: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga ako baba.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
11: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: X-Rated.
2: This song is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.

0: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan siging gasiyok nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sunfon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunthon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthon Vitamin C.
5: Kaklarek sana.
6: Exciting!
7: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako og Sisley Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sisley Pain.
1: Sisley Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sisley Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sunthon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Sunthon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy sa

0: Golden Drug San Pedro.
1: Maya pa siya, gipangga, ikaw gibaliwala.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Exciting summer man nakatrupa.
2: Ang saya ng summer.
4: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
3: Summer na, katropa.
2: Kaklarek sana.
4: Exciting.
3: Exciting.

0: kita ninyo gipon. Mura dala mo ang nagigsoon.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Santo Blasco.
7: Ako si Don, saka maestra.
8: Magka-ulcer ko.
7: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Sa duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
6: Santo Blasco.
9: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwelder, medyo na ana koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
12: Santon Plus Coffee Mix User.
13: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ana koy ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
12: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inumog kape. Mas okay nga piliw nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
8: Exciting!
14: The time now is 2:30.
15: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
16: Send money abroad quickly and easily with Edlul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
17: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: XFM 89.1
14: X-rated sa XFM.
18: This song is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.

0: X-Rated sa XFM. Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sahay pagyod, makabati ko lipong-lipong. Moto nga nakadungog ko sa radyo na ng Zaton Plus Gold niya. Gato marhalaan na akong lula. Moto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot og duwa kastab, akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagpanakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Zaton Plus Gold, mga pareha og ibati sa ako. Istingin ninyo ng Zaton Plus Gold, basin pareha na ako. Muangay sa muani, ako di ay si Jonathan Layaw, Zaton Plus Gold user sa pat
3: Malay-balay dito. Zaton Plus Gold, tatak yes to health. Zaton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zaton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zaton Plus Coffee Mix kamo.
5: Zaton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.

0: makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko.

0: puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Exciting. Summer man nakatrupa.
1: Ayun, summer.
3: Sa Tibuok XFM Network

0: Philippines. Sa Davao, dinhi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
2: Summer na, katropa.
1: Ka-Clarence, Ana.
0: Exciting.
1: Exciting.

0: halag usahay di ta magkasinabot, pero unta piliyon gihapon nato ang Sabton, ang usag-usa.
1: Baklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
5: The Secret of Health.
4: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Mang hinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sister Payne.
9: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
3: Sister Payne. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
3: Southern Gold Coffee Mix.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Clarex!
2: Exciting!
12: The time now is 3:30.
13: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
14: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: man ang uyab na buutan, kung daghan sad batasang tinaguan.
1: Aw. Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
4: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si

0: Ay, ako kayo na gawa ka, gimingaw na ako.
1: I'm tired. Stress.
0: Dong.
1: Ang saman gan.
0: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imnani, arong ganado ka. Sige na.
1: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: X.
3: F. M.
2: X. F. M.
4: Taklarik sana!
5: Exciting!
6: Sister Pain!
7: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
6: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagbili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Fe, sa akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
6: Southern Gold Coffee Mix.
10: Mga katropa, available.

0: kind.
1: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 7,500 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental, and wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumbana. Mm. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumbana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Paklarik sana!
1: Exciting!
2: Sister Pain!
3: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Kila og likod sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo, Sister Pain.
2: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Cesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Cellphone Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
6: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, Health Med Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR

0: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sama karon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga-Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo to, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
6: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health.
6: Santol Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix kamo.
6: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
11: Sister Pain.
12: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
14: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa. Panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
8: Southern Gold Coffee Mix.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug naggulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas.

0: Extra Beat.
1: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
2: Alan Abais, Andy Causon.
1: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
3: Express
1: Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
4: Kaibo ko mo lang, oy. Pero nganong malumos ko sa imong mga pahiyom?
5: Paklarex, sana?
6: Exciting!
7: Exciting! Summer man nagkatrupa.
5: Ang saya na summer!
7: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
5: Katropa.
6: Summer na, katropa.
5: Kaklarex, Anna.
7: Exciting.
6: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
2: Extra Drive.

0: Ay, pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
1: Kaklarek, sana.
2: Exciting!

0: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Pia Sakel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na kupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iyan, di ayo po ng akong sakit. Inuban sa Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naalay ko'y tindahan diri sa Amuang, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Upo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
3: Saton, pati na si, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayaw mo sakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor. Mapalit
7: sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko, ha. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
7: Santon Gold Coffee Mix.
10: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.

0: makulang ko og wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Santon Blast Gold!
4: Ako si Jubilin, na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Blast Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Blast Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Blast Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: 5 ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabin kumbate. Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sistapain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sistapain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver.

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Timan iha, bisag naglingkod ko, nagulat gihapon ko sa reply nimo.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, sana!
5: Exciting!
3: Exciting!

Ang ato ang oras, alas 7 na ning dapit sa kagabion. Igala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Welcome o welcome na usab sa ato ang tulumanon. Ang tingog sa reformasyon. Laing gabi na usab sa ato ang panagwanoban. Adlaw nga Merkoles mga kaigsunan, mga katropa, mga kasilinganan. Labi na sa ato mga kahigalaan. Good evening and happy listening kaninyong tanan mga kaigsunan. Laing gabi na usab nga diin ato na usab nga ibalik ang dungog ug himaya sa ato ang labaw makagagahom nga siya mo'y naghatag kanato sa tanan nato nga mga panalangin nga atong nadawat gikan kaniya mga kaigsunan, mga financial man, physical o pagpahinomdom sa ato ang espirituhanon nga bahin sa ato ang pagkatao mga kaigsunan. Kita nagapanghinaot nga nakakaroon sa maayong nga kahimtang o imugyapon nga na-enjoy ang blessings nga ato ang nadawat gikan sa ato ang Ginoo mga kaigsunan. Og ala pahimutang mo din ha og welcome ang matag usa sa tuang evening devotional mga kaigsuonan. Ayaw gyud kalimot nga nini mga takna mao ni ang ato ang takna nga gigahin aron sa gitaw na to og pagpamalandong sa mga butang nga dunay dako kaayo no nga ipikto sa ato ang espirituhanon nga pagpangalagad mga kaigsuonan. Inyo gyapon nga alagad sa kahanginan Brother Junard Ikunar, makig-uban kaninyo hangtod ta nyang alas 6:50 nindapit sa kagabion. O gasama sa gihapon atong hisgotan ha ang mga butang adunay dako kay kalambigitan sa ikalambo sa atong lawasnon, utoknon ug espirituhanon nga pag-uswag. Live data karon nga inyo madunggan din sa 89.1 XFM Davao o mayroon usab sa ito ang live stream sa XFM Katropa Mo Digital. Oy, good evening di ay sa ito ang mga technician no? All over Mindanao, labi na yun din na sa may Jinsan no? Sa may XFM Jinsan. Good evening sa ito ang mga technician, sa ito mga staff din ha. And also sa tanan na ito ang mga listener all the way from Jinsan mga kaigsunan. And then ato po nga gitagaan og pagtagad no ang ato po mga staff din sa XFM Malaybalay Bukidnon. May gabi kaninyo nga tanan din ha. Naot nga naamo karon sa Hapsay no malinawon nga pangunahon na mga kaigsunan. Himsog og baskog. Inubanan yun na sa ato ang pag take sa ato ang mga food supplement labi na gyud sa mga produkto sa Yeast to Health mga katropa. O ga si Fred dito kalimtan ang ato ang mga staff mo din ha, no, mga technician nga may atong kauban ini mga orasa dinha sa may XFM Tagum City, lahos na dito sa may XFM Mati. May gabi o ga happy listening kaninyong tanan din ha. O ga I hope and I pray mga katropa nga naa mo karon sa maayo nga kahimtang. Okay, so nini mga taknaa di ay ha, tuloy nga ipaabot po ang ato ang mga greetings. No, doon na mo yung mga gusto nga itimbaya din ha, ala. Pwede nyo nga itimbaya mga kaigsuunan. Padala lang sa ito ang comment section para ito kaling tagaan o pagtagad. O doon na mga request, pwede po din nyo nga ipadala din he. Gamiton taning ato ang mubok nga panahon. Duyogi ko nyo mga kaigsuunan. Atong daigo ng ato ang Ginoo og mamati ta og mga religious songs no pos sa takadali sa tuang pagpaminaw sa mga favorite songs nato no og atong mga gipangatang-atangan nga mga nagbaga nga mga balita og mo focus ta kadali sa pagpamalandong sa mga butang nga lunay dako kaayong koneksyon sa ato ang koneksyon ngadto sa labaw atong labang makagagahom. Good evening and happy listening sa Canada family din na sa may Upper Kibalang and then ang Ikunar family din na sa may Yuhiko o diya sa may GKK ang Arisa family. Good evening and happy listening kaninyong tanan din ha. O
Di kita na ito kaganina, no, si Evangelist Lito Magtun. Nakabisita in-town siya sa ito ang lugar, mga kaigsunan. O dako kayo ito ang pagpasalamat. Labi na yun sa iyahang, or sa ito ang hiniusang buluhaton. Nga diin, anaagid ang parang pagtimbayayo, mga kaigsunan. Parang dili kayo bugat, no? Dili kayo bugat ang buluhaton nga gisangon sa Ginoo sa ato, ah, no? Okay, so may gabi yung sab sa ato ang mga katropa din sa may Lorenzo Village, no? Din sa may Tagum, ang Estrella family. Good evening sa inyo at nandin, ha. Murag busy ni karon sila sa sigya plano sa activity, sa ilang physical activity, mga kaigsoonan, pagpaugnat sa kusog. No, murag ni uso pud karon ang bike-bike, no. Mga siklista nato nga mga kaigsoonan. All right, so nini mga oras before ta maginod ngadto sa unahan ug before ta mamina og mga musika, mga religious songs nga makapa motivate sa matag usa kanato. Laobani ko ninyo mga kaigsoonan. Moabot mo dool ta sa to ang labaw makagahom, kauban sa to mga pagpasalamat. Aron nga mapanalanginan ang ato ang programa o makadangat kita sa pag-ilas kamatuoran, no? Nya maubanan ta sa ato ang Ginoo. Okay, so ubanik ko ninyo mga kaigsoonan, magampo kita. Dalaygon og silimbaho ng mong Dios, tagiya og tuburan sa among hinlamang kinabuhi. Ginoo, nagaduol kami kanimo nini mga orasa og naot nga ikaw ta magauban kanamo. Dala ang among mga pagpasalamat, among gipaabot nganha kanimo sa imong pagproteksyon sa matag usa namo kakinabuhi. Sa imong paghatag kanamo og kusog kabasog sa among panglawas, pag-iway sa mga katalagman disgrasya, paglikay sa mga nagkalimatang sa balatian. Among giampo ang mga nagapaminaw karon, labi na gyud kadtong dunay balatian. Inaot Ginoo nga ihatag mo unta kanila ang kaayuhan, mabatnan nila ang lawas nun nga kaayuhan o makahimos na sa pagdaing paghimaya sa imuhang ngalan. Among giampo kini nga maong istasyon ng staff, manager, CEO, technician, ikaw unta magapanalangin nga dito kanila sa ilang matagtibok nga pamilya nga makahimos sila sa pag-servisyo nga na kanimo, may ngonsap sila nga isig kataw. Ikaw ang magkapanalangin sa mga programa karon o kiling tanan na mong ginatugyan, pinag-isangalan gahom ng Jesus nga among manuluwas. Amen. Okay, so before ta mo agto sa unahan, mo focus ta kadali o pagpaminaw sa mga huni sa musika nga makapahatag ka na tuog, kanang itaw na tuog encouragement sa pagpadayon sa ato ang pagpangalagad, mga kaigsoonan. Atong paminawan ang unang awit naguluhan kinig paglaom. No, ato ning hulman ning mga awit sa gitawag ito grupo sa Fishers of Men.

0: Sakla Reksana.
1: Exciting!
2: Zantown Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako kay kong pasalamat sa Zantown Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantown Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
2: Zantown Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Zantown Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
4: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
8: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
2: Zantown Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zantown Plus Herbal Soap. Gamit na. Zantown Plus Herbal Soap. XFM.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting.
4: Sister Pain.
12: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo og pain reliever, diri nata sa Sess the Pain. Paspas gyud makatanggal og sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom og kaduha or katulo.
4: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
13: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo. Nakakatulog. Tanggal ng taba sa mga gustong sumeksi. Try nyo din.
4: Southern Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba kamo nga ang Zantown Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, kriminal nga wanted.
1: Baklarex, sana!
10: Exciting!
15: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarex, Ana!
16: Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagparehat ag apelyedo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Map Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.

0: Boracay. Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 7,500 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental. Unwind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay si Rin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
8: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: One Turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Para sa maputi nga panit,
11: mahamis nga kutis.
13: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
14: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha, tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
5: Santon Gold Coffee Mix.
16: Mga katropa,
1: available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU

0: ug Golden Drug San Pedro.
1: Proud kay ko sa akong kaugalingon. Kay bisag sige kapas mo, buhi man gihapon ko.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: XFM 89.1 Davao City.
5: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: Gugmahan lagi pod. Pero bugnaw man pog simon.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugosibo, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Lex, daghan ang natabangan.
9: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo to, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansen.
6: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health.
6: Santol Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
6: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
11: Sister Pain! Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
12: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain! If symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika. Southern Gold, Coffee Mix.
13: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kape na tikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: I will never fall in love again. Pero og ikaw, asa ra gud nang never?
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mukalit lag kabugnaw imong pagtagad.
1: Baklarex sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
5: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
7: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold,
5: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programa. lamang. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Kaklarek sana!
0: Exciting!
9: Exciting!
5: Sister Pain!
10: Ako di ay si Jack, usag ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
5: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain!
11: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Southern Gold Coffee Mix!
12: Ako si Fessa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
5: Southern Gold Coffee Mix.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
14: Maayo pa ang nilungag, ginabantayan, ginabalikan ug wala ginabiyaan.
1: Kaklarek sana!
0: Exciting!
3: XFM 89.1
0: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daan ko palagi ikaw, giniba.
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumbana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumbana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo na ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ni Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Clarex!
10: Exciting!
11: Sister Pain!
12: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
11: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
13: Symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
14: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
17: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
18: M2C Graphics, Davao.
19: Nindot man main love, pero mas nindot jud ning kitay gilove.
20: Kaklarex, sana!
10: Exciting!
21: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
20: Kaklarex, Ana!
22: Exciting!
20: Exciting!

0: sapot niyo eh. Hinay yung net diha. Hinay kaya mong net diri ay kaya nang murasag ka nang kuan. Murasag ka nang wala ginapakaon. Maayong gabi, Ibi. Kumusta ikaw? Kumusta man ang imuhang dughan? Kumusta man ang imong kasing-kasing? Parehara man din na. Kumusta man ikaw? Ito ay kumusta din ha? And maayong gabi, once again, welcome po sa to ang programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Once again, ako po ang inyong makauban karong gabi una, ang inyong Disney Princess Bisaya version. Na nalobat gamay. Lobat ko gamay. Cinderella po hang trilas on sa kagabion live niyong madungog sa Tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And ingon man sa official radio station sa Radyo Amigo. Live usab kitang madungog karon sa XFM Kidapawan City. Dagang salamat kay sa mga bibi nato nga kada gabi igyod nga nagaatang sa tuang programa. Kinahanglan jud na samtang gapaminaw ka sa tuang programa. It's either sa Facebook man or sa imuhang radyo. Dapat na healthy gyud ang imuhang kaugalingon. Pwede pud na samtang gapaminaw ka sa tuang programa. Pwede pud na mag-inom ikaw sa tuang lamian kaayo nga kape. Ang atong kape nga aside sa kape na, tambal pa jud sa imong baratian. Ang atong Santon Plus Gold with collagen and glutathione. Naku, bilhin na nimo kailangan na magpaturo og mga expensive or magpaturo og mga expensive na mga kanang gluta shots. No need na because ang atong Santon Gold Coffee Mix na siya'y glutathione and collagen na makapahayag sa imuhang pamanit. Available ka na sa mga Suking Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide. Ay! Sagpa ako yung kwarta bigay para ma-okay ko. Kuan ko ron kayo nang nagluya ko. Ingani daw ni siya basta ka nang wala na kay kwarta. Kanagong ting beats. Nangapit ng sweldo niya. Ting pait naman ko doon ngayon araw. Basing naiganahan ka. Basing na ay nagproblema din haon saan paggastos sa inyong kwarta ha. Andam ko mutabang. Ingni lang ko kay... I'm so ready. Ingni lang ko ha kay... Willing jud kay ko nga mutabang anang inyong problema diha. Kay mao gyud na problema namo din hi akaron. Para po sa tuang Sir BB question for tonight. Ah! Apigo! Wala day. Ha? Haunsa? Wo ko gets. Wala naman ako ha. Unsa daw? Unsa day na siya. Alagi, okay lang. Hinali mo, kailangan masuko. Sigpaninghag. Rumag ka na. Wala na siya ka na maudyaw. Wala na, nag-LQ na bidiri. Ay, naku, kahinay sa mong internet. Ay! Kaning internet, daghang kayong relasyon ang magubaan ni Ron. Daghang kayong relasyon kay hinay, kay nag-experience mo din ha. Basta diri asa mo, ano, kay hinay ka ayo. Even if nagabayad mi og dagko kay nga amount, kay naka-full blast ang among internet connection, matingalan lang jud mi kay hinay pa ni sa imong diskarte. Nga nung tawagan kang toxic kung mag-react ka sa ila. Nakasuway na bumuani ka, nagong hilabdan ka nga wala kagapang hilabot, ka nagong libakon ka nga wala kagapang libak, o pag ikaw mo balos, masuko sila kay maot kag kinaiya. Why oh why? Naboy mga ingon-ana nga, ingon-anang klaseng tao nga inyuhang nasugatan sa inyong tibuok kinabuhi nga kanang wala ni mo hilabti, pero gihilabdan ka. Alimot akong share, wait lang. Wala ni mo hilabti, pero ginahilabdan ka. Gahilom-hilom na ka, pero gasaba-saba gihapon siya. Wala ka gapang hilabot sa ila, gapadaptin lang yun ka, pero ginalibak ka niya sa iyang mga friends, sa iyang mga ka-workmates ba aron. Pero pag ikaw mo rest back, masuko siya kay wa kay batasan. Bakit kayo ganyan? No? Ug mabalsan gali mo no, kay maglayon ninyong mga buot. Labun og kamo ang makaunaw, wag gamiga pang react. No? Ang hadlok mong kunin nga abi kung ma-real talk ka. Hilabtalong kay ka sa kinabuhi sa ubang tao, hilabtalong kay ka sa kinabuhi anak niya, pero pag ikaw mobile sa inyo, ma-real talk ka, ma-trash talk ka, iyak yan, bebe. Wawa yan. Sungugan ay. Ay, sa inyo mga reaction ka ng gabi una ha, 0945-443-5869. Bibi Zhao, pwede ko mo hangyo ka ng nalimod ko ba? Akong cellphone, ah, ito. Paliw ko share sa live, B. Ay, tura di inabili. Di naman ko kaanha di ha. Uy, ikaw lang sa bibi. Pahangyo ako, B. Ay, suplado? Suplado lagi ni mga naka-yelo ron. Ba, ba, ba. Ba, ba, na, na. Ay! React mo ha yung pag minaldito diha kay gabiing dako na baya. 0945-44. Paliw ko share. Uy, ikaw lang sa... Hangyo lang. Others, uy. 0945-443-5869. Pwede po mo nga mag-react sa itong live ganong gabi una. Live kita sa itong official Facebook page. Paliw ko pa-follow, pa-like, o pa-share. XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital and live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment and ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. May gabi, Mami Jackie.
1: Thank you.
0: Mami Jacqueline Labis di asa Hong Kong. May gabi sa mga OFW nato nga always nga nakasubaybay sa toang programa sa toang star sender na si Ma'am Anne. Aba po.
1: Thank you.
0: Ma'am Anne, may gabi. Salamat kayo, Ma'am Anne. Usa inyong tanan nga namino diha akaron sa Singapore. Singapore. May gabi, Ma'am. Thank you kaayo si Monski anin yon kuwarpo.
1: Thank you.
0: May gabi diha si uy. Bantay bitaw ha. Si kaning Double B. Double B. Double B. Sunday na daw siya. Tay bitaw ha. Kay Semi Lovat. Ana jud basta kay kapoy gid kay sa trabaho bitaw no. O nya ma Semi Lovat na dayon ka. Na pag inom og Santon plus Gold, ma'am, wag tang imuhang kaluyahon jud. Wala ko nagluya because na ako'y sakit. Wala mo ko'y gibati, Monski. Wala lang ko'y kwarta. Wala lang ko'y kwarta. Munang, munang gisapot-sapot ko gamay. Pero og naay mo volunteer diha karon kumusag pa sa ko ag kwarta. Ganahan kay ko ana. Once again, 0945-443-5869 ang atong number na pwede ninyong i-text or tawagan karong gabi una. Hay nako, kaswerte sa naay mga karelasyon karon kay tugnaw kayo sa palibot. As in, ang hangin karon kana nagbiyahe ko nga nagmotor man mino. Ang hangin bitaw nga gasagpa sa kung naong haskag yung bugnawa. Swerte kaayo ang naay mga partner karon nga naglingkod-lingkod o nagkuan gihat na mino sa to ang programa. Sige, dawaton ang pagka-toxic didto mo pag toxic sa ko apos, dawaton nako na. O, basta kay Ma'am Anne ang tinuod ana pagka na sila mabalsan Ma'am Anne o magyoyo din na sila bakun na yun ka. Better keep it to yourself or i-share na lang nimo sa imong problem, ang imong problem sa imong bana or sa imong asawa. Kay ka na safe gyud noon ka gawas og mga bit imong partner ipanglibakon gyud ka. Ha? Hopefully din asya mahitabo. Pero di sa mga mag-asawa karon once again swerte kay moha kay tugno kay ang panahon. I don't know if naabay bagyo or naabay bag-o. I think na alang joy LPA no or low pressure area. But anyway, sa mga magpartner karon deserve ka ininyo being mag-istoryahan ay mag-share-share mo sa mga ganap sa kinabuhi karong adlawa. O syempre kapag ka-satisfaction po ang atong istoryahan, ayaw kalimot, adun na kita'y Turbo Man Enhancer. Ang atang Turbo Man Enhancer, dako kayo na siyang tabang bi aron masolusyonan ang imuhang problema sa kakulangon sa kusog. Sa mga kababaihan, maghatag kini siya og dugang naggana sa pakiglabing-labing. Samantalang sa mga kalalakihan, maghatag kini siya og dugang kusog sa tuhod aron mulahutay og duha ka adlaw. Tagbilang Turbo Man Enhancer Cinderella in taon tag 85 pesos lang compared sa other commercialized nga mga kanang enhancer. Perfect jud kayo ang turbo para sa imuha bitungod kay aside sa barato na di kalidad pag yun. Tungod kay healthy kina sa imuhang lawas, kay made from the natural ingredients and pure herbs lang yun siya bi. Mo lang ikaw kung naakay problema sa imuhang kusog, wala na ka naghahatag og satisfaction sa imong partner, paggamit, pag-inom o Turbo Men Enhancer.
2: Turbo User, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mag-muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Janelle, naako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na...

0: XFM
1: XFM
2: Taklarik sana!
3: Exciting!
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul kaayo to, diinom lang akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay itatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mga butika.
11: Claire Skin Beauty sa

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado.
3: Si Balam Antike.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Malagi
2: narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Cellphone Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Kaklarek sana.
7: Exciting.
8: Mga lahi na manigdingog sa makina. Magko manunta ni gasolina, madawag og mekaniko eh.
9: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
8: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
9: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
8: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwang makina?
9: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
8: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
9: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Ay, naku. Lumaban ka sa buhay. Kuya, wooy ka nang muhangyo na lang man gani kay pinaisog pa. Pero bitaw ha, oh, kung unsa may pagdaanan bitaw nimo din ha, karon laban lang din suko lang gid kay kabalo jud ta nga kanang imuhang giagian karon, kanang imuhang past mas better gihapon ang imuhang future. Ooh! Welcome back sa tuang programang Putahe sa Gabi. Inyohang makauban gihapon ang inyohang Disney Princess Bisaya version. At tangin ninyo inya taod-taod biyang ato ang Putahe Confession. I think sa Sunday pohon, we will have our live Putahe Confession with Double B. Di man ko maka-live basta wala siya. Uy, kay kanang mas tinut mang good na apoy lalaki nga interaction sa tuang drama, no? Buot-buot. Pero bitaw, puhon na lang ha, sa karon, dili lang usa, Putahe Confession gihapon, usa ka bibi na to ang nagpagawa sa iyahang hinanakit regarding aning ato ang Sir Bibi question karong gabi una. Kung ngano daw, tawgon kang toxic sa usa ka tao, oh, paghuman kami react sa ilahang gibuhat sa imo. O sa example ani, o gangan. Buutan kay ka. O, buutan kay ka. Manghinatagon, matinabangon, obey to the rules. Pag wala ka nang maibigay, toxic ka na agad. Pag sumagot ka, toxic ka na agad. Ba? Or di kaya imuhang ka-workmate nga di mo magkasinabot? Sigihan ka lang, wait lang, bear. Sigihan ka lang niya og libak. O niya gahilom-hilom lang ka. Himuan pa kaniya og istorya nga wa didtuwa diri wa man ta nimo giingon kay naghilom-hilom ra man unta ka, nagpuyo ra man unta ka. Ang problema pag abot sa panahon nga napuno na ka ni balos na ka, nasuko siya giingnan kag toxic. Ngi. Kung dili ka ganahan nga mabalasan ka, mas worse pa sa imong gibuhat sa usa ka tawo, ayo pang hilabot. Ay, pag-react mo ha, 0945-443-5869 ato ang number karong gabi una. May gabi po kay Ma'am Gloria Malala Apelo.
2: Thank you!
1: Good evening, Ma'am Cindy. Always listening from Bayugan City, Agusan. May gabi po. Salamat kayo sa pagpaminaw.
2: Thank you!
1: Glenn Tumaki ng Cordova, Cebu.
2: Thank you!
1: Thank you kayo si Arman ng Bohol. May gabi po din ha, si Mose Texter 875. May gabi, Cinderella. Gusto ko magpagawa sa Putahe, Confession. Asa ko pwede mag-message? Kung sa text mong good na ay posibilidad nga maputol, so I would strongly recommend, pwede ragid mo nga magpadala sa itong official Facebook page ha. I-search lang ang XFM Bukid nun. Pwede mo nga magpadala diha sa inyuhang mga mensahe, sa inyuhang confession, sa ito ang programa. O, kanang ako na bahala nga magtago sa inyuhang identity. I'm not feeling well after I ate that. I became a little ill. Ni oi, alang kusugay tang mukaon ba niya, nakapalit taga na siguro daot na siya, dinala na ko hinganlan. Pero pag tilaw na ako, I thought okay pa. Ikaduhang tilaw kay murang lain naman akong buot. Ay, sa mga bibi na ito, hangin na sa Facebook Live karon, ay sige mag-browse-browse, diha. Naakitay live na pwede ninyong makita, tanawa lang yun ninyo. Dili ko sure if maka, pwede ito magdula o ka ng scrambled egg. Hinay mong kayo among transition, kay hinay kayo among internet. Sige na lang, sunod-adlaw na lang. Ay, may gabi sa imuhangit. Randolph Cabrera.
2: Thank you!
1: May gabi sa yung mga kaubanan sa JNT Tagum. May gabi, thank you kaayo kay nagsilip-silip sa live. Wala siguro ni Shay ka ng lingaw karon. O basi nga, nag-duty ni iyahang misis. Ooh! Or di kaya, oh, nagtalik danay ni Salag Tulo. Sige lang, ngit, kaya pag makauli kong Tagum, ngit, isa ka, ipromise gina ko sa imo, isa ka Turbo Man Enhancer ang para gyud sa imo. Ooh! para masolusyonan natin ang kakapoy sa kalawasan. Charot. Anak, mangginangit ka ng kapoy, manggin ang lawas permanente. Daw, B! Uy, basing, again, ha, basing ganahan mo nga magpagawasin yung mga problema, putahe confession po ang solusyon, ana. Mas maayo good being, ana, kay outlet sa imuhang emosyon. Kay, ug wala kay mapagawasan, ana. Ang tendency is imuha lang luumon, mas magsakit pa imuhang dughan. O, magsakit imuhang buktor, magsakit imuhang likod, pinasaan-anang maling tao. Ba? No? Pwede? Pwede na makadula? Kung pwede, sige, sige, wait lang. Oh, manghatag ko kwarta, B. Kaya mura gimingaw na ko panghatag ko kwarta sa inyo, ha? Sige daw, B. Wait lang, ha?
3: Exciting!
1: Welcome! Sorry, na-off na ko ang microphone. Welcome po sa to ang programang putahing Egg Scrambled Egg. Simple lang imuhang buhaton, B. Ayun na kita yung mga naka-scrambled letters sa to ang screen karong gabi una. Imong buhaton lang is imuha lang tagnaan kung unsa o unsa ang nakabutang diha. Unsa ka, ay mali, sorry. Oh, kara, tuara, gi-scrambled na ni Bibi Jow. Para po sa mga namino, karon silang tagsatag sa mga radyo. O, simple lang imong buhaton, tagnaan lang nimo kung unsa ang words behind 34 letters. Again, 34 letters. Ang imuhang tagnaan, unsa ang words ang behind, ana. Ikaw na'y bahala mag-arrange, ana. Kung ikaw ang makatubag sa tuang jackpot prize, instant 430 pesos po ang maadtos imuha. Through GCash or through cash, hatod ka na to si El Ilion Shell Mobility Station. O kapag kagasolina po ang istoryahan sa Shell, dyan mo dapat magpagasolina. O kaya, di kalidad, di basta-basta, di gid-ilaro ng inyuhang mga sakinan, plus ati manun pag ng inyuhang mga makina. Manoon sa payong gihulat, B, kapag kagasolina ang istoryahan sa Shell lang, dyan. Ang El Ilion Shell Mobility Station, adunay branches sa Maramag, Valencia and Malaybalay City, duha ka buok ha, at bang sa Polymedic and at bang sa Malaybalay City Hall. Hi nako. Wala si Double B. Soft voice lagi ka karon. Oh. Gilang. Miss kita sobra gikan ni Andy ng Jensen. Andy, I miss you too.
4: Secret.
1: Gimingaw ko mula ang si Jensen sa tinuod lang. Kanang gimingaw ko maglaag-laag sa inyong mga dagko kay ng malls. Gimingaw ko magkaon-kaon sa mga donut na nagkugbangag. Ay, ang atong technician karon si Kidapawan. Technician na good ni. O, DJ, magood ni. Ano, alo, kalu? O, ikaw, wow. pero, kuan niya siya ka ng very talented, gini siya nga girl. So, maskin asa ninyo niya siya ibutang, pwede ninyo siya ibutang sa technical side, pwede ninyo siyang ibutang sa pag-report, pwede ninyo siyang ibutang sa pag-DJ, sa pag-drama. Ang ito ang sexy, sassy girl nga si Annalie Borja.
2: Thank you!
1: May gabi inang! Thank you kaayo sa mong pag-hook up tonight. Live kita madungog sa XFM Kidapawan City, ang itong pinakabagong XFM station. Branch nato sa Kidapawan City, Mindanao. Mindanao gihapon. Okay, madungog na kita tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. B, once again ha, atangin ninyo taod-taod ang ato ang putahe confession. Usa na pud kakaagi sa tuang bibi ang ato ang pagasaluhan, ang kaagi sa usa ka asawa. Asawa nga butan kaayo, asawa nga manghinatagon, matinabangon. Apan sa panahon na walang-wala siya, nasukod niya ang batasan sa iyang ugangan. Ay, wala akong pinapatamaan dito. Wala akong ginaigo ha, pero kung naigo mo karon, isa mo sa mga naiproblema sa iyong mga ugangan. Congratulations. Hopefully nga mag-uli gihapon mo. Sa maayong kabubuton. Ang ating programa, gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po baho sa kalawasan ng atong hisgutan, dili pwede nga magsuri-suri ka nga baho kag-ilok. Madiscourage ang crush, ano. Solusyon ni siya, maligo ka, manglugod ka, maggamit ka sa toang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Naakin na siya ay mangosteen nga na ay antibacterial effect. Makatabang kini siya nga maalibyuhan ang mga baho-baho sa imuhang kalawasan. kalawasan. Unsa yung nag-college? Ako? What do you mean nag-college karon or not anymore? What do you mean by that? Ha? Sir, dili na ko estudyante. Ay, estudyante pagay ko. Sir, human ako sa college, pero estudyante gihapon ko because I'm taking my other masteral course. Pero human akong college. Ha, ano ko problema ha? Kay dili na ko estudyante. Ako na'y ginakuan sa mga estudyante. Sarot. Ay, naku, baby. Naku, maglangay pa, ha? Plaster na diha. Lingko na diha. O, lingko rin na. I-holding hands na imong partner diha. Timplahan nang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kay taod-taod, magsugod na po ang ato ang programang Putahe Confession. Rated SPG na siya, biha. Hangyo ko sa mga ginikanan nga naminaw karon. Palihog lang. Kamuna'y bahala sa inyong mga anak, ha? Kamuna'y pag-guide. Kay basig na yung mga words nga maingon sa ito ang letter sender na dili suitable para sa ilaha. Once again, lingkod na plaster na, timplahan na ang Santon Gold Coffee Mix. Kay magsugod na po ang atong programa, Putahe Confession, paghuman sa pipila ka mga pahinomdom.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atak ka, iskun pa.
10: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mama mo?
9: Opo, papa. Putang ng mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Yaro, unya, tigdaan sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell fuel save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
16: Oras, alas 10 sa gabi.
17: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
18: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mos o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: Ug kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome sa tawang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung aso pwede ka nga maka-voice out sa imuhang hinanakit. Ang atong programa gipaluyuhan sa Turbo Men Enhancer, ang pampadungag ug kusog sa imuhang tuhod aron imuhang ma-provide ang satisfaction sa imuhang partner. Once again, ang atong programang Putahe Confession is rated SPG. Hangyo mi sa mga ginikanan nga naminaw karon, I think namo siguro yung mga anak pod nga naminaw diha. Sa kasakaling na yung mga maingon na words na dili suitable para sa ilaha, kamo na po ang bahala nga mag-pacify sa inyong mga anak. Hangyo lang yun diha, kaya wala in taon mi diha para magtabang po sila og explain kung unsay pasabot ang mga words na among ginapanggamit. Hi kang Glenn Tumakin, kang Jordan Tribunalo, all the way from San Carlos City, Negros Occidental. Paningkamutan nato nga mapili nato ang imuhang requested track. Try lang gid nako ha.
2: Thank you.
1: Salamat kaayo. Bilin ako maglangay pa kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Ang kaagi sa usa ka asawa nga grabe ka mapa, unsa tawag ana? Grabe ka pasensyosa, grabe ang pagpailog magibuhat pero napuno og nisukol na himong toxic. Once again, welcome po sa programang Putahe Confession.
3: Musunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
4: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahi.
5: Kay kini yawa, haskang yawa agyo.
3: Violence.
6: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
3: Sexual. Horror.
7: Hello.
8: Sino yung kasama mo?
3: Ang droga.
7: Ayoko ma.
3: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella, o sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Sandra. Usa ko kaasawa, adunay anak nag-inusara. Cinderella, simple lang kaya akong kinabuhi. Makita lang na ako ang mag-ama nga wala na gutman, naa sa tama nga panimalay, wala giigang, wala gipanugnaw, wala na ulanan, lipay na kaayo ko. I work so hard para ma-provide gid nako ang panginahanglanon sa ko ang pamilya. Kinaagid ko'y kanang ginatuhuan nga istorya na sa panahon karon, kung ikaw ang magpait, wala jud kay maduulan. Ang akong pamilya ra gyud Cinderella, ang akong sandigan, ang akong kusog sa matag gabi ug adlaw. Pero niabot sa point, Cinderella, nga dili na nako kaya gunitan ang kahiubos sa ko ang dughan. Ako ang tao nga generous, Cinderella. Kung unsay naa nako, akong gina-share. Kung unsay ma-afford, akong palito nug akong ihatag. Spoiled kay sa kuha ang ako ang ugangan. As much as I could, gapa-impress ko, Cinderella. Kinili ko gusto nga isa ko sa iyang kontrahon pag-abot sa panahon. Although I'm a bit aware, nadaghan kong mga nabasahan ng mga istorya nga ginakalaban sa ilahang mga ugangan. Pero Cinderella, wala kumituo, ana. Tungod kinakita na ako kung unsa kaayo, unsa kabutan ang ako ang ugangan sa kuha. Every time nagasweldo ko, nag-grocery jud ko para sa ilaha. Kung naay mga trending, ginapalitan jud na ako. In short, gispoiled na ako pag-ayo. Lipay kayo ko, Cinderella, kay ako gyud ang iyahang bukang bibig. Maskin asa. Lipay daw kaay siya nga naasay. Binalay na parehas na ako. Nagrabi gyud daw ang pag-spoiled sa iyaha. Niabot ang panahon, Cinderella, nga nawad-an ko og trabaho. Tungod kinabankrap ang ako ang kumpanya. Nagtambay ko sa balay for a month. And with that being said, nawala ang ako ang sustento nga ginahatag nako sa kuang ugangan. Ako siyang gipasabot na sa karula sa ko'y mahatag tungod sa kuang sitwasyon. All I wanna hear from them, Cinderella, is ang pagsabot sa kuang kahimtang. Siguro ang mag-empathize lang sa kuha na naingon anak ko. Pero Cinderella, mali. Mali ang naasa kong una-una. Tungod kaya nga kuwang nadungog mismo sa kuwang ugangan, ang pagpanglibak sa ako. Di na ko gatinggan. Gilibak ko maskin asa. Tungod kaya ako kuno inutil. Sakit kayo huna-hunaon, Cinderella. Na despite sa imuhang kaayo, balusan kag ingon ana sa mga tao na gina-expect nimo nga maayo unta sa imuha. Napansin jud nako, Cinderella, ang changes sa iyang behavior. Cold na siya sa ako. Di na siya managad kaayo. And sa chat mismo, Cinderella, iyang giaway ang akong bana. Kay nga ano daw kuno nga katiguhang na siya. Wa na kuno misustento sa iya, ha. Hangtod, Cinderella, sa nahiubos ko pag-ayo, nisukol gyud ko sa iya, ha. Kabalo ko nga makagaba ang ugangan.
Pero sa ko ang kay Cinderella, napuno na ko. Gidepensaan na ako kung kaugalingon. Gidepensaan na ako ako ang bana. Mali ba ang depensaan na mo mong kaugalingon? Mali ba, Cinderella? Anong halos isumpa mi niya nga magabaan ko numis among ginabuhat sa iya. Unsa di ang among gibuhat sa iya? Wala ko kabalo, Cinderella, kung asa ko mo lugar. Unang mangayo ko og tambag sa mga minyo diha karon. Nga naay susama nga experience sa ko ah. Tama ra ba nga disukol ko sa ko ang ugangan? Tungod kay ang tan-aw niya sa ko karon o sa katoxic nga babae. Tungod kay mi-react ko sa iyahang ginapang-ingon against sa kuha. Intawon inyo akong tambagi. Kaysa karon, wala na ko'y peace of mind. Para sa Putahe Confession, Sandra.

0: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, purok banana.
1: Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix.
2: Kaya ako, taon na, na
1: pandugay na to,
2: na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod.
2: Matanungog mo ako kay Sir Rindon, matistingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: kiko ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol.
2: Na ako'y sisba.
1: Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
2: Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas.
1: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na paano yun, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, bation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay. Mapultang pana na to.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: grabe naman katong daw dili. Tingana lang man sad ta kay magpangurog nagmaayo atong kuan. Anyway, mibalik kita sa tuwang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Og balikan na to ang istorya ni Sandra. Ang kaagi ni Sandra nga daghan kaayo ang naka-relate tungod kay nayuban din naapod na murag for the show na lang ang rason nganong ginatagad mo sa inyong mga ugangan. Loy? Kalisod, may that kind of person never finds me in the near future, ha? Pero bitaw, B, kung naamoy mga tambag karong gabi una para sa to ang letter sender, pwede good mo nga magtawag sa kuha 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. Or pwede mo nga mag-react sa itong official Facebook pages karong gabi una. Ang tambag na ni Arman kang Sandra, mangita na lang siya glain. Charos. Kanibita ibang tambag Arman, nung balik-balik. Minyong dako. Kumang ko nag-ingon nga ko, ano, ola. Ambot ni mo Arman, o eh. Nandiyog ka na ma-o-armad ka lang. Naglibog ko kung asa kagapaminaw. Anong ingana yung mga tinambagan. Kung mo siya nag-ingon na nag-away sila sa iyang banay, ang ugangan man ang iyahang kakuan. Very good. Very good. Sige, Arman, palapakan na lang tika kay Mara. Very good, kika karong gabi una. Hi kay Mommy Josefina Tinambunan.
1: Thank you.
0: And of course sa Tinambunan family, may gabi po kang Charlene. Salamat po sa pagpaminaw. Ay saha ako sa ning i-connect sa to ang Bluetooth kay nalimot ang Disney Princess. Nana, okay na. Hello may gabi.
2: May gabi, baby.
0: Oy, kinsa ni po?
2: Di na po ka kaila lagi.
0: Kaila manggod, pero ila lang po sa ila hagod.
2: Ang katarihan na akong kingong.
0: Dili man, kailan man kunin mo. Ang gusto na ako, kanang ikaw mismo magpaila sa ila. Pag ingon pa lang nila, pabor-pabor ko diri. Sige na, haim. Kaya, haim niyo.
2: Kailan na gini ka dagayan.
0: Kailan man dyan ko. Kailan man dyan ko, haim.
2: Kailan man dahil akong tingog kay cute man kayo, diba?
0: Medyo ni bata. Biyang imong tingog ron ka ng haim. Sige mong sekreto, diha.
2: Lang ka ng smile kanunay para ang kunot dili mo adto sa agtang adto dyan
0: hindi makita sa kuan sa imong naong yun
2: didipis kayo
0: anak yun daw bihaim tambagin ni ato ang letter sender karon haim kay luoy man kaay na siya
2: so ay gani kayo kay kuan ipangga niya ang iyang ugangan sa starting pa niya kadugayan iaway na siya ang ugangan dapat maglain na siya, kung ina niya ang bana nga maglain, tabay para lili ko kaayo makonsimisyon na imong ginikanan kay muro nang magtinagdan sa kakuha nga nga giayo manako sila sa una
0: kana lang no, lisod kay bito kung makipuyo ka sa balay sa imong ugangan kay wag ito'y mahimo niya kay sila mga ng rules
2: panitlay ko galingong balay di ay nag-ipon na sila.
0: Huwag po niya giingon sa tuwa sa iyang suwat, pero I have the strong feeling na murag wala man po na, siguro ang naitawo lang is nagasustento manggod siya sa iyang ugangan. Huwag na wadaan siya trabaho, mautong naundang ang iyahang sustento.
2: Hindi ba na huwag po dahil trabaho?
0: Huwag po ko kawalo, huwag po niya giingon.
2: Muna di ha? Dapat ang nindot gid unta nga dili unta dapat na ang babae may motrabaho ang unta kay priority gyud na sa lalaki nga motrabaho ang motrabaho ang bana kay ang babae diha gyud na sa balay kung mahimo lang kay pila ka buok lang anak isa ra mo ka buok lang anak kaya man buhion basta ang pugi lang ang bana mo nga taog maagi nga makataon ang iyang asawa o anak ko ay labot iyang ugangan.
0: Maudyod, siguro naanad bang ko ni iyang ugangan nga tinagaan mang good niya. Niya pagkawala sa iyang trabaho, siyempre naundang ang hinatag, maunang nagbagutbot na ang ugangan.
2: O ba? Mungin na, kay nawadaan naman og hatag ang tanang binalay, di mainit yun ang ulo sa ugangan, kay basig na ibisyo ng ugangan.
0: Uy. Basi nagkakuan, no?
2: Wala na ihatag ba kay wala na ihatag binalay wala na ihatag sa iyang bisyo sa iyang kaning day ito tama nga no unsa nga bisyo basta kanay bisyo yung wala na ang klase nga kuan naagyo na bisyo kay wala may itawag tag ipangayuan nga gi murag gi kuan lang ina ang yang binalay ba murag gi hukukan ba ana
0: pero katong sanaa pa daw siya haim kay okay gid kay ang ugangan sa iya like buutan gid daw kaayo nya palangga daw kaayo siya sa panahon nga walang wala na siya imbis nga yang ugangan daw ang mo tabang sa iya ha murag in return ba sa iyang serbisyo nga gibuhat yang ugangan naman hinun nga nagduot sa iya
2: talaga ay siya gani nga sa umaabot niya panahon doon na day anang kasakit nga umaabot sa iyang kaugalingon tungod sa iyang yang gi pangga pagmaayo
0: kara lang gid hay sud kaayo
2: nga akong pambaga na siya ha ug mahimo ug wa gid pa sila ibalay mga pila day sila ug boarding house kung may nasiya kanang trabaho niya yang bana may bilin sa balay di para nabali na hinoon. Ambis ang asawa sa balay. Ang bana na mga nabili sa balay, ang asawa mga
0: babae. Munang, sa tinood lang, Haim, ang mga babae karon or mga asawa karon ng gapanarbaho, diligin na sila mahadlok biyaan o laki kaya makatindog man sila silang kaugalingon.
2: Yun ang sa akong kabahin, Didi, dapat dili yun i-kuan ang asawa, patrabahoon. Naroon yun sa balay kay sahe, rabaog mo trabaho ka sa daing panimalay, maura mang gihapong sistema o unsay trabaho manggaling diya sa iyang itrabahoan, balay or mang gihapon.
0: Maulag. Pero sa on taman Gunheim, nga lahi naman ang henerasyon karon pareha na ako, upon-pon, ugaloy ang maminyo. Nijun pwede nga magpuyo ako sa balay. Manarbaho, gihapon ko, ako naanad. Lihilisod kung naanda na ni mo nga independent ka sa unang panahon pa lang.
2: Dipod ka ng tugbangan.
0: Wag na, daghang kay giingon si Jaime pero naputulog kalit. Ay nako. Bito tama tang giingon ni Jaime Bino kanang when it comes sa panimalay, I would strongly recommend ayaw gid mo pagpuyo sa balay sa inyong ugangan. Ayaw gid mo pakipuyo. Kung mahimo paglahi mo og balay, tama ang giingon ni Jaime pag may pagmagrenta na lang mo. From there is masolo ni mo yung pamilya, you can decide on your own as a family nga dili na included ang laing tao. Although oh, family man gid gihapon na nimo ng imong ugangan pero lahi ra man good kung kamo mismo sa imong bana or sa imong asawa ang magdesisyon para sa inyong kaugalingon. Whereas if naa may mga desisyon, pakialaman pa mo sa imong ugangan. Jesus Ginoo ko. Jesus. Ay na lang. Dili lang gid ta mag-istorya ingon ani kay na. Bitaw, hopefully nga kung unsa man ang mga ginapagdaanan ninyo karon sa inyong mga ugangan, sige lang, kalmahi lang gyud. Ayaw na lang ginapatuli. No, pag hilom-hilom na lang mo kay kung kinsa ang nagapaubos, siya ang ginapataas sa Ginoo. Nalang no. Bitaw, wala naman kita igong oras. Salamat kayo sa inyong panahon sa paghatag ninyo og tambag sa tuang letter sender for tonight. Sige lang kaya og magpadala mo sa inyong mga sulat abri ang ato ang Facebook page na XFM Bukidnon. Sa ngalan na lamang po si Tibok Perso sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version Cinderella para sa putahe sa gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usa ta diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM Davao Kamatuoran ang Sandigan.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong ba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa yun kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
15: Kaklarek sana!
2: Exciting!
16: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
15: Kaklarek, sana!
17: Exciting!
15: Exciting!

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
0: X-F-M.
1: XFM. Kaklarik sana.
2: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
5: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Duma, gimingaw ba yung puni mo? Ayaw kong inangawa ka, gimingaw na akong.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo. Ma-

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: FM. Kakla Reksana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: X FM. Kaklarik sana.
1: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na dinig ka tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya to, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
10: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Alan Abay sa XFM Davao.
6: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Andy Gausson sa XFM Davao.
7: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga mutuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarik sana!
9: Exciting!
4: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa katropa, alas 6:01 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Sa tuwang karong balita, sa tuwang mga headlines, sa karong mga orasa, sa tuwang express balita. At log karon nga Biyernes, pitsaon sinimbulan sa September 2026. Sa tuwang balitang lokal, pinakauna nga evening earthquake sa IMEX sa tibuok nasod gipegayon sa Davao City.
3: Samtang sa balitang regional, lalaki patay sa pagpanigbas ug pagpanunggab sa Lantapan, Bukidnon, duha ka suspect dakpan.
1: Sa tuwa nga balitang international, Trump presyo sa langis, matupan niya posibleng magpabiling kining taas hangtod human sa midterm elections.
3: Sa balitang sports, Kazakhstan tennis star Elena Rybakina top 1 na sa WTA ranking.
1: Sa itong balitang LRG, tagiya sa Lotto ticket, wala masayod, nga nagadaog, og 24.1 million pesos o million dollars. Ang ticket, hapit malabhi o mag-expire.
3: Sa balitang showbiz, Three Idiots casts subling mag-uban sa pelikula human sa 20 ka tuig.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: Balita-balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Ang atong balitang lokal hatog kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan kini sa pagkawala sa memorya o pagkusgon ang cognitive function sa utok. Kamo hinungdan sa pagkawala sa memorya o ma-regrate ang pagpitik sa kasing-kasing o pagkalma kini sa nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala kini caffeine ang Santon Plus Coffee Mix. Kapina tambal pa. Pinakauna nga evening earthquake sa IMEX sa tibuok nasod gipahigayon sa Davao City. Ang express balita manukad ni Marvin Ibano.
1: XFM Report.
2: Gipahigayon sa Davao City kagabi ang earthquake simulation exercises kon IMEX nga makonsiderang labing unang IMEX sa tibuok nasod nga gihimo panahon sa kagabion. Sumala ni Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Alfredo Baloran, gikinahanglan ang pagpahigayon niini sanglit daghan sa mga insidente sa kalamidad mahita takna sa gabi.
3: This is the first time, no? This is the pilot first all over the country na Davao City ang nauna nga we have to do it sa gabi. Kay usually, no, tanan halos na mga kalamidad is almost, no, mahitabo magyud during night time adlawon. So diya na to matest kung how we are going to respond an incident, because sama sa mga exercises, if we are going to have an exercises, is we should have to practice the very worst scenario.
2: Gipahigayon ang IMEX sa mga pilot area sa syudad sama sa palibot sa San Pedro Hospital, San Pedro College, Ugay Sano Mall kun G Mall Bahada. Kini nga aktibidad ubos sa koordinasyon

0: response o kapag panalipod sa katawhan.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, kapin 1 milyon nga kantidad sa droga na sakpit sa checkpoint sa Mauab, Davao de Oro. May Express Balita si katropang Lars Sanyol.
3: Alerto sa
1: XFM. XFM. Report.
4: Mukabat sa kapin 1 milyon ka pesos ng katidad sa gituhang Cebu ang nasakmit sa mga sakop sa Sican Provincial Mobile Force Company ngadto sa ilang gimuntar nga border checkpoint sa barangay Tuburan Mauab Davao de Oro sa Milabayng Kadlawon. Sumala sa report sa kapulisan, giharang sa operatiba ang 1 ka motor nga gibaniyo sa 23 anyos nga lalaki nga dunay angkas nga 1 ka minor de edad, sanglit walay side mirror og plate number ang maong motor. Bugtong ORCR lamang ang napakita matud pa sa driver nga adunay kadudahang lihok rason nga girekesa kini sa awtoridad. Hinungdan nga nadiskubrehan ang dagkong pinuto sa gituwang Cebu nga gisuksok matod pa sa iyang jogging pants, samtang nariskyo ang minor de edad subay sa hustong disposisyon. Gikustudiya ang motor ug ang droga sa awtoridad. Lakip na ang suspek kansa nagtubang sa tukmang kaso batok paghupot sa illegal nga droga ubos sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para yon sa gibahugtan sa kapulisan sa Davao de Oro sa ilang pagbantay sa mga border control checkpoint alang sa posibleng pagharang sa mga kontrabando nga mulabay o ipayuhot sa probinsya. Wala gipili nga oras sa pagkape, basta imo kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ano na kita 13 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntaga sa tuang mga hukad sa balita, balitang regional.
1: Balitang balitang regional. Regional.
0: Ang ato nga balitang regional ato kato sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C mutabang kini nato aron sa pagpalambo sa atong immune system aron ang pamilya dili kini magkasakit og magmalipayon. Inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C available na sa mga butika nationwide. Dalagi patay sa tigbas o gadunggab sa lantapan na bukid noon, duha ka mga suspek ang nadakpan. Ang Express Balita Manukad ni Rostom Villafranca.
1: XFM. XFM. Port Report.
5: Nakaangko ng usa ka 40 anyos nga lalaki og tulo kasama dinunggaban og tigbas nga nitukmod sa iyang kamatayon sa Porokdos, Barangay Baklayon, Lantapan, bukid noon, pasado alas 3:50 sa kadlawon, September 10, 2026. Nailhan ang biktima nga si Ruben, 40 anyos, minyo og residente sa Barangay Pinatilan, Valencia City, Bukidnon. Paspas usab nga nadakpan sa mga sakop sa Lantapan Municipal Police Station ang duha ka sospetsado nga giilang sila si Jonre, 36 anyos, minyo og Mark Paul, 23 anyos, Olitawo, ang duha parehong residente sa Porokdos, Barangay Baklayon, Lantapan, Bukidnon. Subay sa report, nakadawat og tawag ang Lantapan Municipal Police Station gikan sa usa ka concerned citizen sa mga alas 5:20 sa buntag aron ipahibalo ang nahitabong insidente sa pagpatay nga nahitabo gibana-bana nga alas 3:50 sa kadlawon. Pag-abot sa kapulisan sa maong dapit, nasairan niya ang biktima na kaangkon og usa kasama dinunggaban sa wala nga ilok og duha kasama tinigbasan sa iyang wala nga bukton. Dali kining gidala sa MHU Lantapan apan gideklara kining patay sa naka-duty nga municipal health officer sa Lantapan. Gitudlo sa kapulisan nga personal nga dumot ang gitan-aw nga motibo sa maong krimen og sa pagkakaroon gitanggong na sa Lantapan Municipal Police Station ang duha ka sospetsado alang sa pagpasaka sa formal nga kasong kriminal. Mga katropa, kape ba nga healthy mo gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa katapusang hanay sa balitang regional, kanhing sundalo nga may posil patay sa kainom hingpit ng gipasakahan o kaso. May Express Balita si katropang Chris Legaspi.
1: XFM. XFM. Port Report.
6: Hingpit ng gipasaka sa San Isidro Police Station ang kasong murder batok sa kaning sundalo nga may posil patay sa kainom ni niaging simana sa usa ka convenience store sa Yumang Street, corner Andrade Subdivision, Barangay San Isidro, alas 4 sa sayong kabuntagon. Kahinunduman nga gidakop ang suspek nga gilang si Pablito Rodriguez Abiliana sa 67 anyos nga residente sa nasangpit nga lugar human mapusilan ang kainom nga si alias Rogelio, 55 anyos nga sikat driver ug lumulupyo sa Barangay City Heights tungod sa ilang paraglalis nga misangko sa krimen. Human sa pagpamusil, misibat ang suspek apan mibalik usab aron tabangan ang biktima nga madala sa labing duol nga balay tabalanan apan pinaagi sa mga witness og CCTV footage na sikop ang kaning sundalo. Nakaangkon og samang pinusilan sa naong hinungdan giniklarar patay sa mga attending physician. Sa pagkakaroon, padayong nagbangutan ang pamilya sa biktima apan nagpasalamat sa paspas ng pagsilbi sa hustisya. Dipinsay kanunay ang imong lawas. Pagtumarot, Sandton Plus Gold. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legazpi, ex-FM News.
1: Express Balita!
0: Ano nagtay 16 minutos ng paglagutog sa ikalasay sa bundag? O karon sa to ang mga hukad sa balita, balitang national.
1: Balitang national.
0: Ang ato nga balitang national, ato grato sa Premium D3. Ang Premium D3, usa kini ka soft gel capsule na makahatag kini og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain na triglycerides nga kung mosulod kini sa lawas mga katropa mo diretso gyud sa mga tay. Uga mahimo kini instant nga kusog ang Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna kini VCO uga moringa seed oil extract. Detalye sa tuang balitang national manukan sa tuang sister station ang XFM Mega Manila.
3: Mga katropa, mananatili sa Cardinal Santos Medical Center si late Representative Martin Romualdez habang hindi patapos ang pagdedesisyon ng Sandigan Bayan sa kanyang kahilingan na manatili sa ospital dahil sa mga iniindang sakit sa puso at utak. Ayon kay Sandigan Bayan 3rd Division Clerk of Court Attorney Dennis Pulma, mananatili si Romualdez sa ospital hanggang sa maglabas ng panibagong utos ang korte. Gayun mga, sa kustodiya na ng Bureau of Jail Management and Penology si Romualdez matapos maglabas ang korte ng commitment order para sa kanyang pagdetine sa New Quezon City Jail sa Payatas. Nahaharap si Romualdez sa 7.4 billion pesos na kasong plunder kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project. Patuloy naman ang pagdinig ng Sandigan Bayan sa kanyang kahilingan na manatili sa ospital at nakatakda ang ikalawang araw ng pagdinig ngayong Biyernes, September 11.
1: Express Balita.
3: Handa ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na ilipat sa Quezon City Jail sa Payatas si dating House Speaker Martin Romualdez sa anumang oras kapag pinayagan na siya ng kanyang mga doktor. Ayon sa BJMP, nakahanda na ang mga tauhan nito para ipatupad ang utos ng Sandigan Bayan na ilipat sa kanilang kustodiya si Romualdez. Gayunman, hindi pa siya maaaring bumiyahe dahil idiniklarang hindi pa medically fit na lumabas ng ospital. Mananatili muna si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center habang dinidinig ng Sandigan Bayan ang kanyang kahilingang manatili sa ospital. Nilinaw naman ng BJMP na walang espesyal na pagtrato kay Romualdez at hindi siya ilalagay sa solo cell kapag nailipat na sa Payatas Jail.
1: Express Balita.
3: Naghain ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng urgent motion sa Supreme Court para agad na maresolba ang kanyang kahilingan para sa temporary restraining order o TRO laban sa kasong grave threats. Iginit ng kampo ni VP Duterte na kailangan kumilos agad ang Korte Suprema dahil nakatakda na ang kanyang arraignment ngayong araw. Ayon sa kampo ng Vice Presidente, maaring mawalan ng saysay ang kanilang petisyon kung magpapatuloy ang kaso habang hindi pa napagpapasyahan ng Supreme Court ang mga usaping konstitusyonal na kanilang inihain. Ang kaso ay nag-ugat sa mga pahayag ni VP Duterte noong 2024 na sinabi niyang may nakausap siyang tao para ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta at dating House Speaker Martin Romualdez. Naghain na rin ang kampo ni VP Sara Duterte ng hiwalay na motion para ipawalang bisa ang mga kaso at iparecall o bawiin ang mga warrant laban sa kanya.
1: Express Balita.
3: Personal na dadalo si Vice President Sara Duterte sa arraignment niya sa Quezon City Regional Trial Court ngayong araw ng Biyernes. Ayon sa spokesperson ni VP Sara na si Attorney Salvador Paulo Panelo, dadalo ang Vice Presidente bilang pagsunod sa hinihingi ng batas. Tinatayang nasa mahigit 300 taga-suporta naman ni VP Duterte ang inaasahang pupunta sa nasabing arraignment.
1: Express Balita.
3: Hindi pa humihiling si Vice President Sara Duterte na bawiin o palitan ang kanyang mga security detail mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, wala pa siyang natatanggap na kahilingan mula kay VP Duterte sa kabila ng ulat na nawalan ito ng tiwala sa kanyang mga security personnel. Sinabi ni Teodoro na may karapatan si VP Sara Duterte na humiling ng pagpapalit kung nawalan na siya ng tiwala sa kanyang mga nakatalagang sundalo. Nilinaw naman ng kalihim na hindi siya namimili ng mga sundalong nakatalaga sa kanyang seguridad dahil ang mga ito ay sinanay para sa kanilang misyon at hindi dapat nakabatay sa personal derasyon ang kanilang pagtatalaga.
1: Express Balita.
3: Piniyak ng Department of Justice na handang gampanan ng mga law enforcement agency ang kanilang tungkulin para protektahan si Vice President Sara Duterte at lahat ng Pilipino. Ito ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida matapos sabihin ni VP Duterte na hindi siya ligtas sa bansa. Ayon kay Vida, nakalulungkot na ganito ang nararamdaman ng ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, ngunit di siya nais magbigay ng haka-haka sa dahilan nito. Hinimok din ng kalihim ang publiko na magtiwala sa mga institusyon at proseso ng batas habang iginagalang ang karapatan ng bawat akusado. Sinabi rin ni Vida na ibinatay ng DOJ ang pagsasampa ng tatlong bilang ng grave threats laban kay VP Duterte sa mga ebidensyang nakalap ng mga prosecutor. Nilinaw din niya na ang posisyon ng DOJ ay tanging ang Pangulo lamang ang may immunity o proteksyon laban sa pagsasampa ng kaso habang nasa pwesto. Nilinaw naman ni Attorney Paolo Panelo na siya ay tagapagsalita lamang ni Vice President Sara Duterte at hindi ng buong Office of the Vice President o OVP. Ayon kay Panelo, hindi siya empleyado ng OVP at direktang kumakatawan lamang sa mga pananaw at posisyon. Samantala, mananatili si Attorney Michael Poa bilang abogado at tagapagsalita ng VP Duterte sa impeachment trial. Sinabi rin ni Attorney Panelo na magsasalita siya paminsan-minsan tungkol sa mga usapin sa impeachment depende sa pangangailangan. Plano rin niyang dumalo sa impeachment trial sa Senado ngunit paminsan-minsan lang.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Balik din sa ito sa Dagben sa Davao na kita ay 23 minutos na paglagutog sa ikalasay sa buntag at ang aluparan ng Balitang International.
1: Balitang International. International.
0: Ang atong Balitang International, ito ka na ito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang kini sa mata at doon na kini-epektibo ng potent antioxidant sa malamang sa lutein, sisantin, beta-carotene o vitamin E nga magkatabang ginero nga malikayan nga magkabaton kita o glaucoma, katarata o tritium. Iban pa nga mga sakit sa mata, mga katropa. Available na sa mga butika nationwide. Sa detalye, gipadayag ni US President Donald Trump nga posibleng magpabiling taas ang presyo sa lana hangtod human sa midterm election sa Nobyembre. Tungod kini sa nagapadayon nga gubat tali sa US ug Iran. Misaka na sa kapin na $100 kada barrel ang Brent crude oil human sa bag-o nga pagsamot o pagsamot sa tensyon tali sa duha ka nasod ug pagabutol sa oil shipments o shipments sa Strait of Hormuz. Matubo ni Trump, mukunhod dayon ang presyo sa lana human sa eleksyon tungod sa iyang pagtuong na matapos usab ang gubat pagkahuman sa midterm election sa PAN. Walay kasiguruhan kung kano sa gyud mobalik sa ubos nga level ang presyo. Dili matud pa luwas ang Amerika sa pagsaka sa presyo labi na sa gasoline o diesel. Ang presyo sa gasolina sa US imiabot na sa average nga $4.22 kada galon samtang ang diesel miabot sa record high nga $5.94 kada galon.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Samtang sa pikasbahin, gisugdan na sa Mitsubishi Shipbuilding sa Japan ang detalyadong design o implementasyon sa proyekto alang sa 5 kabagong multi-role response vessels o MRRV sa Philippine Coast Guard. Ang matag barko adunay gitas-on nga 97 metros o pareha sa klase sa BRP Teresa Magbanwa o BRP Melchora Aquino nga duha sa pinakadakong barko sa PCG. Gilauman nga dugangan niini ang kapasidad sa PCG sa search and rescue, maritime security, law enforcement ug environmental protection, ilabi na nga dugay o sa dugay ug halapad nga operasyon sa kadagatan. Kabahin kini sa phase 3 sa Maritime Safety Capability Improvement Project nga gisuportahan sa Japan, din appeal ang design, construction, testing ug delivery sa 5 ka barko.
1: Express Balita.
0: Sa tuang balitang sports or paugnat sa kusog.
1: Balitang sports. Sports.
0: Atoy kanato syempre sa Turbo Man Enhancer. Ang Turbo gamita kini mga katropa 30 minutes una ka magdugsing-dugsing o maglabing-labing kang misis. Sigurado nga mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit kini sa Shopee man sa mga butika nationwide. Malampusong nakuha ni tennis star Elina Rybakina ang kinatas ang pwesto sa women's tennis o tennis uman sa iyang kadaugan batok kang Kinwin Singh sa nagapadayon nga US Open. Sa mga duwa batok kang Xing, gawa sa napaduol kini sa Kazakhstan player ang pag-abot sa titulo sa Grand Slam. Nakipusab nga ni Saka ang iyang world ranking sa Women's Tennis Association kon WTA. Ang bagong world number 1 midaog sa dula pinagi sa tulo ka sets 3-6, 6-1, 6-4. Naman sa usa ka impresibo nga performance. Gipulihan niya ang tennis superstar nga si Aryna Sabalenka kinsa nagupot sa kinatas ang pwesto sa women's tennis sulod sa 99 ka simana. Ang pagsakas o ang pagsaka ni Rybakina natabangan usab sa gamay nga pagkunhod sa performance ni Sabalenka sa mga bag-uway pala mga turnyo. Kini ang unang higayon nga nahuptan ni Rybakina ang kinatas ang rank sa women's tennis samtang ang iyang pagabante sa semi-finals sa US Open mao kay pinakataas nga ang-ang nga iyang naabot sa maong turnyo.
1: Express Balita.
2: Alas 6:27 sa balitang showbiz.
1: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa healthy ug glowing skin, mag Clear Skin Herbal Soap na. Mapalit kini sa mga butika nationwide, sa mga Yes Health Clinics ug sa mga buti o sa Shopee mga katropa kung gusto ninyo online mag-order sa atong Clear Skin Herbal Soap. Sa detalye, gikumpirma ni Director Raj Kumar Hirani nga kasamtangang nagpadayon ang pagsulat sa laing istorya o pelikula. Tinsubling magkauban ang main cast sa sikat nga 2009 Bollywood film nga Three Idiots. Giklaro sa director nga mahimo lamang kining posible kung magpadayon ang proyekto. Matod ni Hirani, sumpay sa maong pelikula ang padayong gisulat kansang istorya maghisgot sa paglabay sa 20 katuig gikan sa panag-ilhanay sa tulo. Gilauman sab nga mobalik sa ilang mga gimahal nga papel ang mga bida nga sila Amir Khan, R. Madhavan o Sharman Joshi isip mga iladong trio nga si Rancho, Farhan o Raju.
1: Express Balita.
0: O karon sa tonga balitang LRG kon Lahiragyod. Atul ka na ito sa Santon Plus Gold, gamang kini sa 100% extract supplements, natural ingredients. Ato na kini mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Santon Plus Gold, mapalit kini sa Shopee, ingon man sa mga butika nationwide. Tag-iya sa Lotto Ticket, wala masayod. Nga kadaog og 24.1 million dollars ang ticket hapit malabhan og mag-expire. Nakurat si Jimmy Smith, residente sa New Jersey, USA, dihang ulahin nanini nga nasayran nga ang iyang lottery ticket midaog di ay kini og 24.1 million dollars nga jackpot sa New York Lottery. Nakalimot si Smith sa pagsusi sa iyang lotto ticket sulod sa hapit usa ka tuig. Hangtod nga, nakadungog siya sa balita bahin sa wala pa maklaim nga jackpot. Giukay niya sa pagpangita ang ticket ug napalgan sulod sa bulsa sa iyang daang pulo nga way labalaba. Duha na lang kaadlaw sa wa pa kini ma-expire. Nasara ni Smith nga siya ang jackpot winner. Og, na-claim niya ang iyang premyo sa wala pa matapos ang deadline sa pagkuha ni ini.
1: Express Balita.
2: Alas 6:30 sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Gold Herbal Tea. Uban sa moringa, turmeric o cinnamon bark, ang Xanthone Gold Herbal Tea maghatag sa atuang panlawas o malumong at detox kagikinahanglan ni ini o makatabang sab aron nga mabati kita o gaan, presko o puno sa kusog. Sa detalye sa itong balitang panlawas, pagpanghubag sa gums, dili angay pasagdan. Ayaw pasagdi katropa ang nanghubag nga gums tungod kay sagad ti mailhan kini sa problema sa oral health o mahimong mo grabe kung dili matambalan. Pangita o kasagarang hinungdan ang plaque o bacteria nga natipon sa ngipon, gingivitis, food particles nga nasangit, tooth decay o impeksyon. Mahimo usab kini nga resulta sa dili hustong pagsipilyo o flossing. Kupaya ang ang kahasol pinagi sa pagmumog o mainit-init nga tubig nga dunay asin. Pagsipilyo hinay gamit ang soft bristled toothbrush o regular nga flossing. Likayisab ang pagpanigarilyo o ang pagkaon o makairita sa gums. Gawas nga magpa-check up sa dentista, mahimo usab nga magtumar og premium D3 herbal capsule kung mulungtad, magsakit pag-ayo, magsigi og dugo o anaay nana o pagha adunay hilanat o paghubag sa nawong. Tungod kay ang premium D3 aduna kini mga minerales nga makatabang sa pagpalig-on sa lawas, sa gums ug sa mga lapoy nga parte sa atong kabukugan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Og higala mo ko naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Biyernes pizza 11 ning bulan sa September 2, 2026. Good morning mga katropa.
2: Thank God it's Friday. Happy Sabbath kaninyo mga katropa. And para ligo na tong immune system always no, labi na nga padayon gihapon no ang nga naa ang threat no sa panlawas nga hatod aning haze. Mga katropa, dapat inom ta permi sa atong Xanthone Vitamin C para dali nga mataptan sa sakit. Ingon man inom og Xanthone plus coffee mix para healthy ang atong body karong adlaw nga Biyernes. Good morning sa mga katropa nga naglantaw sa atong Facebook Live ug sa naminaw sa ilahang radyo sa frequency na 89.1. Good morning katropang Randy Santisas, maayong buntag daw kang Nita Valderrama. Maayong buntag po de kang katropang Gloria Malala Apelo, Sir Alan, katropang Andy always listening Express Balita from Bayugan City ug kang Sir Archie Castillones sa San Rafael Baliti, Davao City, always monitoring our station.
0: Yan. Og ayo kalimot mga katropa, katong gusto nga mag-salmot sa President's Cup 2026. Shoot for a cause mga katropa, kay ang inyohang mataga registration, makatabang kini sa House of Hope sa tumang cancer patient diha sa SPMC. Karuning September 13, dito ni sa Blasters City Davao diya sa Indangan diin sa President's Cup 2026 partner sa diri mga tropa ang XFM 89.1.
2: Ayan. And sa mga registered ng mga participants, mga squad list katropang Alan, no, posted na sa ato ang Facebook page sa XFM Davao Katropa Digital para mahibalaan nila unsa sila nga squad, no, katong mga nagpa-register ng daan aron pag-abot nila sa area, kabalo na sila kinsa-kinsa ilang mga teammates.
0: Ayan. Takit sa mga katropa, musunod na ang The Secret of Health na kaobrato niya si Doc Remile Tuuy ug ang programa nga Bullseye Back to Back with the Bricks of Flores and Yours Truly mga katropa. Sa ngalan sa tuwang retibok ang puwersa sa News and the Current Affairs XFM Network Philippines.
2: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, pahabol nga greetings kang Ate Ray Ann Sayahon sa Limbaan, New Corella, Davao del Norte. Kini si katropang Andy Causon.
0: Ako sa inyong katropang Alan Abais, kami magaingon.
2: Kamatuuran ang sandigan!
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
8: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
9: XFM.
10: Kaklarit sana.
11: Exciting.
12: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
13: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remile Tuuy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
14: The Secret of Health.
9: Santo Blas Gold.
11: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
9: Santo Blas Gold,
14: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
15: The Secret of Health.
16: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Blas Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santo Blas Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Blas Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw.
15: The Secret of Health.
17: Vision X Plus user, atong paminawon.
18: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
19: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
15: The Secret of Health.
16: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
15: The Secret of Health.
19: Santo Blas Coffee Mix user.
20: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santo Blas Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo office worker.
19: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santo Blas Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: The Secret of Health.
16: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santo Blas Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santo Blas Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santo Blas Coffee Mix.
15: The Secret of Health.
16: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix
13: mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
15: The Secret of Health.
13: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
12: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
21: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
22: X
23: FM.
22: XFM.
24: Kaklarik sana.
25: Anxiety.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
5: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras, katropa, alas 6:46 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye!
0: Weather update.
1: Good morning mga katropa sa tuang weather update. Una kita karon mga katropa, una sa tuang programa nga Bullseye karong adlaw. Adlaw kita karon nga Biyernes. Ang ato nga weather update diri sa tuwa sa isla sa Mindanao or ang the rest of the country mga katropa. Partly cloudy to cloudy skies with the isolated rain showers or thunderstorms. Caused by localized thunderstorms ug ang impact matod pa mga katropa dunay possible nga flash floods ug landslides during several thunderstorms. Sa tuwa sa Mindanao, light to moderate ang speed sa hangin ug ang direction south to southwest mga katropa. Ug sa kasamtangan dunay pa update ang atong paggasa. Dunay posibleng tropical depression kung dili kini mahimo nga bagyo mga katropa mosulod kini sa tuang Philippine Area of Responsibility. Kadunay LPA karon nga namonitor og sulod sa 24 oras mga katropa mosulod kini sa tuang PAR mahimo kini nga tropical depression.
0: Good morning.
1: Welcome sa itong programa nga Bullseye mga katropa. Adlaw kita karon nga Biyernes sa Pizza Onsen na nimbulan sa September 2, 2026. Inyong alagad sa kanginan katropang Alan Abais managlawig tayo kutob sa tuwang oras karong mga panahon ha. Okay, siyempre hinay-hinay, balag-hinay, basta kay safety ta sa kanunay. Uga kumustamos lamang gyabag kita mi amigos i amigas. Welcome sa itong mga parikoy mga parikay. At mga kaluman ng mga kaluman sa mga tagalugar uga probinsya sa rion, ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, uga kutob nga sa mabot ito pagsibya. Usa ka panginaot nga kanunay kitang buligan sa grasya sa itong labaw magagagahong. Uga siyempre sa mga nagabiyahe, pasulog gawas at nandagpan sa Davao. Sa kung nagkikaingon, balag hinay, basta kay safety ta sa kanunay. Siyempre itong sparring partner mga katropa, tuang welcome katropang Bricks Flores. Good morning!
3: Good morning
4: katropang Alan. Good morning sa tanan nato nga mga tigpaminaw. Dinikaroon sa tuang dakbayan sa Davao, sa itong mga silingan nga mga probinsya, sakop sa Davao region. Kumusta mo? Doon na pa ba'y namatikda ninyong haze sa ato ang kawanangan? May puti-puti paghihapon na itong kawanangan karon ba?
1: Ay, kumpiyansa na mga tropa. Dili na fogs ha. Haze na. Klaro no. Kasi TV-TV. Nahirayo tayo ang fogs.
4: Hangaroon na itong ato ang kawanangan. Murag na ay kanunay white lady.
1: Oo. Oh.
4: So magbantay mo na. Kay ingon pa sa taga DOH nga delikado na. Nagdala ka na o dili mayong epekto. Di karon sa ito may palawas. Pwede nga makahatag ni og ubo, pagpang-ubo, pagpang-guot sa itong ginhawa, bunga sa kinibang haze, pinagi sa PM2.5. So, delikado na. So, mag-amping tangtanan mga katrupa. Welcome din karon sa panaguban sa programang Bullseye!
0: Bullseye!
1: Like, share, and follow sa tuang Facebook page account, ang XFM Davao Katrupa Digital. Ay tultula lang ninyo mga katropa itong mga sukin, di ba Minaw? Ay murag paborito tanimita karong panahon na. And karong mga panahon na mga katropa, tagantay mga dapat itong pag-isputan.
4: Kumakita lang nila.
1: Oo, kumakita lang nila.
4: Tultula lang ninyo, kumakita ninyo.
1: Tultula lang ninyo, kumakita ninyo ni Atuang.
4: Hindi ninyo makita, okay na po. Pero makita, manghihapon. Kaya doon naman tayo 7,000 ka mga ano nakakita.
1: Makita, oy.
4: Meet ay po pala bi-meet?
1: Oo. Ay, po ka nang, grabe po kayo ka. Ito, sige naman ka, sige naman lang ka ganaganing.
4: Katulag yung mga hubo-hubo, meet. Wala gini mo, gukda to, meet.
1: Nakanak ko'y, kuwan, nanak ko'y taktika de katropang Bricks.
4: Unsa man yung kuwan ni mo, ba?
1: Magtindog na din magprogram niya, mag-brief.
4: May pano?
5: Okay. Kini mga halos magkita ng mga kiglets mga katropa, di malagi. May warning ato kang mitan na nagham ganino mga viewers. Anyway, mga standard na nila, watakibaw. Sabi na ilang pamaagi di mga katropa. Basta kay, kita karon rin nagapaminaw mo sa 89.1 XFM. Namo ko yung nagapangutan na magod. Labi na kining taga Bagoplaya, no? Si Bakaro. Isa na, guba na lang akong cellphone, sir. Wanang-wanang po ko kakita nyo sa inyong live. Pero nga ko ang cellphone nga kanaganing mono, naman ay FM.
6: Pinawang!
5: Katimog lang yapon. Karagan nga cellphone nga na ay FM. Walay AM pero na ay FM. Pero yung sila nga, pwede na yung makakuan yapon ta. Buhi pa rin na yung klase nga cellphone ha. Pero kung gusto mo mga katrop, pag makadungog yun mo sa madre, o sa mga network na mga stations na ito mga katrop ha, natay apps, di ba? Katropang Bricks, so, itong apps na ito?
4: Itong app, kay ang apps na ito, kining XFM Network.
5: XFM Network, i-type lang na sa Google-lets mga katropa or kining sa itong Play Store. Nya inyo hang i-download ang ito ang application din na, XFM Network mga katropa. Davao, napoy Tagum, napoy Manila, mga katropa, depende sa inyo, Cebu. Siyempre, kay Davao man ta, gusto ito mga news dito sa Davao City, mga update, tuplo ka lang ng Davao, mga katropa, magadungganay kita. Radyo lang siya. Ito ang pagaginod nga ito sa unahan, siyempre, daghantag mga dapat itong dalikitan, mga katropa. Okay, kalimot mga katropa, karoon na kini nga Domingo. September 13 ang President's Cup 2026 shoot for a cause. Every registration helps bring hope to children of House of Hope. Moni ang recipient mga katropa, no? Ato ang partner ang House of Hope. And then karuning September 13 asa man ni sa BCD or Blasters City Davao. Dito ni sa may indangan ning atong dagpen sa Davao. Ang XFM 89.1 Davao is the official media partner and doon na po tayo pa free taste sa Santon Gold Coffee Mix during sa Nice Gutan nga event mga katropa.
7: Good morning!
5: Good morning, good morning, good morning! Kita maglangan katropang Blix at ang dalikitan at mga headliners ka ng mga orasa.
4: Kita maglangan
7: Bullseye headliners
4: sa mga nagkisi-kisi na to karoon nga mga balitang lokal. Sige na, mura pong si itong amigo na itong ni Panaw na in town, si Kapitan John
5: Layaw. Aljun Layaw.
4: Migo ra
5: nagkisi-kisi!
4: Migo ra magigay na ko in town to.
5: Oo niya, ang kinipong isa po na itong kauban kay Nagsangkiig!
4: Napag-hapon ka ron, no?
5: Napasinangsangkiig.
4: Napasinangsangkiig.
5: Sinagkisi-kisi lang. Hola.
4: Nindot mo kuning mag-uban ng mga kuan ba? Mga former kuan ba? Mga kauban ba? Dini karon sa to mga balitang lokal, mga ROTC students in cadets sa mga tulunghaan sa Davao City, makadawat og uniform allowances gikan sa lokal nga kagamhanan.
5: Oy,
4: sabi ituyo ani ka katropang alan. ROTC ha?
5: ROTC na sila kuan ha?
4: Duna sila clothing allowance gikan sa Davao City government. So nindot din siya katropang nindot, Alan.
5: Para mainganyo sila o ganaganing maka-feel sila kung sa yudening citizens. Anili ni, ROTC mo yudening. Lahat itong CAT, kaya Citizens Army Training sa high school to.
4: Kini, Reserve Officers Training Corps.
5: Training Corps. Okay.
4: Moni siya karon ang, kuan, moni karon ang, para ni sa mga
5: kali. Na kay, mahal na ba kayo ng kuan? Mahal na guwa, uniform, napani full uniform ni mo. Mahal na, pati ng butas.
4: Ang butas, ang kining bakel, aning imuhang kinahalan, sinaw na, no? Nga, pagitaan, nag-dili ka ng plated, yun nga, gwapo. Kananindot, no?
5: Ang gina ko malimta, no? Nga, gitagaan ko butas dito sa kining diri sa may kuan. Di kining kampo, aning sa...
4: Panakan?
5: 76 sa una, naman dito sa tuwa, dapit sa mental. Nagdala kanya ato si katong anhing sa tong kernel nga ni Panaw na, no? Si Panisa.
4: Anhing kuan si Panisa.
5: Panisa.
4: Lindon
5: Panisa.
4: Kernel Lindon Panisa.
5: Ingkong sir, kanang ngita akong bata o kanang butas ba? Na kay kuan dia, kanang
4: sobra.
5: Sobra dia. Gitala ko ito sa iya kasi may kuan ang sa 76 IB, porti naghanag butas ito. Nagtapok lang, murag nagbukid ba? Ana siya pamilya lang diha. Apo tinan kung pamilya ko gagmay man kayo. Kaya nga mga lumad may mga patayng lumad may na ikaw. Grabe ni panisa oi. Ha? Gagmay man ni sir. Siya nga sukod man sa mga patayng mga lumad.
4: Gagmay magkuba. Gagmay magkaitong tiil sila.
5: Kapo nga, kubantura ka ng ubali nga, buslot ning lapatusan.
4: Pero anyway, doon na ni executive order nga gipagula karon ng local government of Davao, executive order number 32, sa paghatag kini og financial nga tabang alang ato sa mga tinunan. Yep. Siguro sa ato ang pagtuan ni Katrupang Alan na pag-ingan yun ni ato sa mga students, yes, no, nga mag-enroll og ROTC. Kaya usama ko ni sa mga pamaagi para po nga madisiplina ang mga estudyante.
5: Oh, dapat mahimot ang patriotic ba?
4: Kining sa high school, siguro wala mga shooting incidents diyan katrupang Alan kung doon ay C80.
5: Sa una, i-activate. Wala lang, wala na sa una, di takadungog, ano, katunan pa tayo C80.
4: Kaya inikahapon, imbis nga mag-marites ka, dito magkasimuhan ko, dito magtalupad-talupad mo dito.
5: Kuhan mo, mga formation.
4: Doon mo mga formation.
5: Nya dili kay ignorante ana mga formation sa mga sundalo makakita ka kay nagkaagi mo ane. Pare-pareha ra man.
4: Makapanaway pagka sa uban latuya ning tawhana ni latuya
5: latuy, man kayo. Di man siya makatension.
4: Di man ni utog.
5: Dapat tulid.
4: Tulid gyud. Samtang sa dugang pangbayan unemployment rate sa Davao region mas ubos ikumpara sa tibuok level sa nasud.
5: Oh, blakbakan ato na. Davao region na dilang Davao City.
4: 2.5 something ang unemployment rate sa Davao unya 4.7 sa Manila. Unya parang sa entire atong nasod 6.06% unemployment rate. So good kay ang Davao City is the highest sa employment rate sa Pilipinas nga nitala katrupang Alan.
5: Anyway, dili karon guwapo na siya.
4: Mining and development. So meaning ang mga investors manggod na matikdan ba na no sa katong mga nganong nag-grow ang economic sa Pilipinas, ang economy sa no, no, sa Davao. Despite of dunay political squabble, political bickering, nga nahitabo.
5: Pagpangdaot na naghanon noon mga negosyante dire.
4: Ang mga negosyante ni Ipsot man dito sa Manila, ni Anhi man sa Davao, sa mga siguro na
5: dito kay tapukan man ka dito, magtapok ang mga negosyante dito, nigara na mo po ni mga nigara na po ni mga militante.
4: Basin siguro katrupang Alan ba nga nakuan sila ba na tanaw nila nga ano sige maginig isyuho ning Davao. Atuan da kuno nato be.
5: Sa kuan pa na amo silingan na curious.
4: Na curious sila.
5: Na curious.
4: Sa dugang pangbahin din karon sa itong mga balitang regional mga armored vehicles di padala karon dito napita sa may Lanao del Sur alang sa seguridad sa maabot nga BARM elections.
5: Oy, kagabiin na igipusil pa tayo dito katropang BRICS.
4: Katuman ang nakamotor? Nakamotor og badya? Mao ba to?
5: Dito ni sa duha to na nakamotor katong ulahi katong gagabi lang dito sa may kuan ni Sultan Kudarat Japon na Maguindanao. Mabait. Ang Maguindanao is sakop Japon sa BARM.
4: Sakop Japon ni. Sa BARM ni sila.
5: Diha gyud ang medyo initay pagmayo.
4: Buto nga nung di man gid mo mahuman ang eleksyon diha walay dugo nga mo agas oy. Kuha naman unta ni pangandoy nato ani ilid ta og mga tao nga gituhaan nato nga dunay kuan dunay kapasidad. Dili kay makapili ta ka si tao nga
5: si Commander Bravo suko man kay siya karon sa military. Ngano kuno nga gihold sila sa checkpoint.
4: Katuning daghan mapud gud kay sila. Tundagan kay
5: sila. Asa mo manulong mo gira porti man mga armado mamutanan.
4: Porti man daghan na to. Mga MNLF di ba?
5: MI.
4: MILF porti daghan na man to nila so gipahuno pa pero gipalusot man gihapon sila.
5: Gipalusot man gisita lang kay itag ang ingon sa
4: wala kunoy proper coordination sila.
5: Itago so, inyong armas. Ayo i-display. Kay makasunod gawas man mo pero ang inyong armas ba ganang ayo na ibansiwa gani nga muramog gana manulong gira.
4: Wala naman tayo gira ron na naglingkod naman tayo. Uman na itong gira.
5: Pero nai, nakita nila nga mukalma si Commander Bravo sa imay siya. May ron, lion leader karon ron. Naman nga nangamata itong uban. Ang pagpakalma rin siya hindi, ipadula siya pickleball.
4: So, luya na siya karon.
5: Nagdula-dula pickleball niya yan. May,
4: na, May din na mo kiay din ang kuan di kanang pickle bill ko pickle bowl.
5: Oh, nalumoy siya dito.
4: Doon na data na katrupang alan kung kibalo ba ta mo kiay na.
5: Gahi na kit naghawak.
4: Ano na ko ni si Randy, murag may mapud mo kiay na kasi gigi magdula sa pickle bowl daw.
5: Ano na kay kiay
4: sa dugang pangbahin LTO nag-revoke og 13 ka mga driver's licenses sa Davao Region tungod sa mga seryosong kalapasan o violasyon.
5: Agamay ra nay 13 lang kabo.
4: 13 kadaghan kayo. Daghan kayo mga kuan kaning ginatawag nila og kamuti drivers.
5: Kadaghan kasagaran ka motor.
4: Kada bitaw nga tanaw nimo inighunong nimo sa kanang mga traffic lights sa mabantayan gini mo diha ang grabe ka palautog nga mga kuan. Oy, ay sorry ha. Mga ining mga
5: drivers sa
4: kamuti driver?
5: Kamuti driver.
4: Kamuti rider o nga
5: Manuksok.
4: Bisag gamay kayo, musuksok yun.
5: Musuksok lang.
4: Muraging unsa, muraging kuan.
5: Ako,
4: asa tong guot mo sulod.
5: Dito to sa padao. Piling asa ka ng asa guot mo sulod. Mga daghan kayo mga
4: maik si Rico, sa truck. Si Rico Salva pa, muraging kag kuan. Asa tong guot mo sulod.
5: Mas ganahan yun ka, muraging dagong ba.
4: Dagang kayo ni, dagang kayo ni. Kining, di man good kanunay ang LTO magbantay ba sa kuan. Sila naman po bantay, bantayan good.
5: No. Na-experience na ako kagahapon, kaya na ako'y bisita kagahapon, ako gidala ba niya, matumi panakan o ganang tibong ko. Ang naitabo, portindaghan naman yung mga truck na around 9 o'clock, no?
4: Portindaghan na kayo na diha, oy.
5: Kapalo ka nga, ni halos nga gamay na lang kaya ko yung linya sa edge to edge na ay truck na kami nga mga gagmay nasa tunga. Kaya 3 lanes man halos na din na. Kapalo ka, ni sok-sok nyo ang motor. Iko na pa diya po yung agianan sa motor ni. O niya, gumuaginod ko, ipit yun siya. Grabe ni mga motor ko. Mano mga ipit mo sa legong truck, mga katropa, daghang kaya diya sa panakan, sa tibungkon, tingala ka, maligsan. Hindi man mo makita sa dagko nga mga truck, no?
4: Driver. Hindi mo makita sa driver na.
5: Hindi mo makita eh.
4: Labi na, nagpatungod na sila sa tungod. Kuhan, tungod na sa kaul, sa truck. Hindi na sila makitaan. Oo, muna nga, simangan in town, maligsan ang uban. Huwag na ganita yung mga... Ako araba ning idol sa musika kay grabe mo giti ko
5: katong si sa
4: kwan si Rabia ba si Bobby katong, Rabia. Aning Bobby
5: katong
4: Rabia
5: sa kwan sa Horizon.
4: Luin taw kay gihaya na karon. So mat mo lang gud ka no naigod kini mga drivers ba nga para di pud mo makuha og lisensya. Lima ka gi-revoke na inyong lisensya. Unya daw bi kung panginabuhi ninyo. So tungod lang sa inyong pagdali-dali nawad-an mo karon og lisensya, di na mo kapanginabuhi.
5: Ito isang gabi, diri sa tuang silingan, diri sa shrine. Naako ang bata, naako ang misis, kaya nihapit mi diri. O niya pag naog na mo, na ay natuwad nga motor. O niya, dugay kay nakabangon ang driver. Abi na ako gipusil katrupang bricks. Kahubog man di ay.
4: Di na magani kabalans kung magtindog katrupang alan.
5: Di na katindog sa iyang kagulingon.
4: Tao na gina magtindog, ligid pagha.
5: Nga mga tao po, sige nga, ayun na tabang iyo, ganina rin ito nagbadlong dili magmotor.
6: Pinawa!
5: O niya, mas tumas dalan ah. Abi na mo, gipusil ba, gani, ugbok yung kalit. Kung kadto siya, kung nadool-dool pa mi ato, kaya nagunaman mi, sa mo ato mo, kaliring, wala na. Damage lang sa kinan. Ano yung mga kamuti drivers?
4: Magbantay kita
5: nun ay. Revoke ni. Masa po kayo mga kaso, ano yung mga 13 ka mga drivers na na-revoke man?
4: Dagahan yung mga violation ng unaning klase ng mga tao, posibilidad. Samtang dinikaroon sa itong mga balitang nasyonal, Sandigan Bayan nagpagawas na commitment order batok nga to kang former speaker Martin Romualdez alang sa iyahang pagkabilanggo sa New Quezon City Jail.
5: Kamu pong mga taga Sandigan Bayan ay mo si dali-dali o ganang commitment pagawasan ng commitment order. Kaya nanaghan ang sakit karon ni Juan ni Martin.
4: Kamu daw grabe gawas nga duna na siya kanang sa iyang pangidaro na pud katropang Alan. Sigurado ta nga nanggula na gid ang mga sakit ani.
5: Labi nang ma-stress ka, no?
4: Labi nang ma-stress, manggula gid ang imong immune system maghina. Unya sige pag-ulan sa Manila, gisip ko na ning daan.
5: Wala na, kuan na ni.
4: Giubo-ubo na ning daan niya tapos sa duga hatagan pag ininyo og kining stress.
5: Nya karon mga katropa kay niingon to yahang doktor nga ang iyang sakit ko no posibleng musakas yang utok.
4: Kadawa?
5: Delikado ni.
4: Kay... Sa ato pa, kanang gitawag nila sa mga tambay o taytok.
6: Pinawagayan ako.
4: Delikado na katrabangalan kay o ka na magunmusaka sa imong utok.
6: Wala na.
4: Dahil yun yung magkadimao ni. Sa dugang pangbahin 14 ka mga Pilipino, si Peters nakauli na human sa pagpangataki sa tanker dito na pita sa Strait of Hormuz.
6: Natoy isa siya nga si Peters bang nag-interview. O niya, musakay pagkagbarko siya mga nanom lang kong kamuti. Oy, malubat-lubatan dyan ako ang katropang bricks. Bisan pa ka nang naadaw, naamadaw sila ka ng pagpananghid. No? Kanang, murabag ka ng mediation ba? Lalibog sila.

0: makaluluoy. Usa na tadiha, no? Kay lisod mangod ang ato adiri kay ang ato ang diesel gikan sa Malaysia motuyog pa mangod dito sa Hormuz.
1: Motuyog sa
0: Hormuz. Oh, mo mahal. Ginan sila ni Marcolita nga anong dito man ta mo kuha nga naa man tay diesel diri sa Malaysia napo ta Singapore.
1: Ayaw na tadiha.
0: Ayaw dito kay ang dito bitaw ta nagkuha pero motuyog mang barko dito padulong sa Hormuz.
1: Motuyog kay ang agianan wa pa nag wa pa nagwan daw. Wa pa nag usab ang ilahang highway.
2: Pinawa.
0: Mamanay, kuan dito kanang kanang ginatawag nila og international highway.
1: Dapat
0: dili pwede mo diretso diri sa kanang Malaysia. Malaysia di katrupang alan og kining tawi-tawi, makita ra na sila dito.
1: Mapintik lang lagi na.
0: Ing nanti ka katrupang alan nga og manutho
1: dito. Sa may Sabah.
0: Ang kanang manutho dito nga katong dito sa Pantalan, manutho. Moabot dito sa Pikas Pantalan.
1: Ang ganda ng pasubray
0: pa, pasubray pa din yung karon.
1: Namang ganit toy dito yung nag-out-out nga. Dungog mga isa ba? Malayo yun tayo dito sa street of Hormuz. Mahagi yun itong
0: parko. Mahagi yun tayo dito. Nga porti raman takain dula. Diritas tawi-tawi. Bantong lang dito sa tawi-tawi. Katrupang alan. Porting baratuha dito. Na-remember ni mo nga katong niabot og tag 150 ang litro sa fuel. Sa tama. Diesel.
1: Ang ilang mo kong rason mo na to kay backdoor daw.
0: Oh, samtang dito sa tawi-tawi, solo, hasta ka barato dito. Sa ilang mga diesel.
1: Oh, ikaw lang ka dito magkabo. Wala na nang litro-litro dito. Wala na, ginalun.
0: Mayroon, pula-pula pang ilang kuan dito. Ilang mga gasolina, puwa-puwa kung sila pa yun.
1: Anong dili man ta, doon naman yung mga additives, mga katropa ning tulo ka mga, ganyan big three na to ba. Naman yung mga additives sa mga gasolina, mga krodo, para mas malimpyo o mahimong smooth ang kining quality sa gasolina. Ilang ginaingon mga lahat daw ang quality sa Malaysia. Maunahan mo diyan ni Governor kuan diyan. Governor Hubahib.
0: Okay, si Araban, nag-negotiate na ba kuno siya dito sa kuan? Pero niingon ang ingon po ang katong kumpanya dito sa Malaysia, wala may Governor Hubahib nga nag-negotiate. tumbling taas Governor. Porti mo, dagaman kayo na manuol, good katropang alan nga, kaya na mga raraboys, kaya na mga kuan, baka na mga, I don't know if mortahay lang ni sila. Kunuhay, magpaingon nga, doon na tayo, kuan na to, amigo na to tong king dito sa kuan, sa Malaysia.
1: I-re-echo na yun. Ang kapayat ato, kaya hindi man siya nga nagulat siyang opisina.
2: Pinawa!
0: Nagulat ko siyang opisina. Tapos, kuan na to, mga tauhan daw ni sa king sa Malaysia.
1: Lalimang ka na, asa ka nilabay sa Davao City niya, ito yung Davao del Norte, kaya nagulat sa opisina yun, kaya mo-order og ka ng...
0: 20 million ka litro.
1: Litro? Kanya kay pagat wa man di sila dipo.
2: Pinawa.
0: Ingon karon di sa mga patakaran di karon sa mga
1: bulagba sa DOE patakaran.
0: Kinahanglan naman nga duna kay 250 million barrels liters of dipo.
1: Kanang punduhanan yun imo.
0: Punduhanan 250 million ha. Nga imuha nang i build na nimo sa mga strategic areas sa sama sa Daplin sa dagat.
1: Ana di gob. Adili ni pwede ning amo mga drum gipalit diri.
0: Adili ni pwede kanang mga plastic nga blue. Kanang gihimo nga palutaw sa kanang kanang mga
1: andad man siruga kanang paihi di. Mao man ni manggawas ya.
2: Pinawa.
1: Mga nagapaihi.
0: Daghang kayo sa sidewalk.
1: Ay, dako.
0: Mao kini karon ang atuang mabalita, ang atuang napamati dinhi karon sa to panaguban na balitang lokal, regional o balitang national.
1: Mga katropa, mosunod na ato nga balita usab no una sa to nga news trends sa karong mga oras. Ato nga dalikitan mga katropa ang update maglabot diri sa earthquake drill kagabi ini ha. Sa Davao City kagabi nagmalampuson kini kay amo to first time ba nga ipahigayon ang earthquake drill. Panahon sa kagabihon kay usay manggod kanang kadlaw.
0: Adlawan.
1: Karon kay gabi unsay buhaton nimo? So mo ni karon mga tropa ang balita manukad ni Marvin Ibano.
3: Live report.
1: Wait, Marbs.
4: Nahimong malampuso na ang gipahigayong simultaneous earthquake drill sa tulo kana ka mga venue dinhi sa Davao City nga gisugdan alas 8 kagabi. kini pinaagi usab sa pagipakita ang kooperasyon sa mga personahe o estudyante.

0: dinhi sa may San Pedro College, lakip na sa mga personay sa San Pedro Hospital uga sa Gaisano Mall Bahada. Gisalmutan ang aktibidad sa mga responders gikan sa CDRMO Davao BFP ug uban pang response ug safety cluster sa Davao City. Kabayen sab sa misalmut ang mga units sa partikular sa ato ang mga kabumbirohan o sa Davao City Fire District sama na lamang sa Bahada Fire Station, Central Fire Station, Emergency Medical Service ug Special Rescue Force. Din sumala ni CDRMO Davao Head Alfredo Baloran, gihimo ang mga aktibidad uban sa koordinasyon kini sa Office of the Civil Defense 11 isip kabahin sa third quarter national simultaneous earthquake drill diin ang Davao City mo'y nahimong regional pilot area. Gipasabot nga tumong sa mga aktibidad aron kini masukod ang kaandam sa mga responders ug sa publiko. Ilabi na sa pagsuta usab kung unsa ang kinahanglan pang palambuon atol sa pag-respondi kung galing mahitabo ang linog panahon sa kagabion. Din una nang ipasabot ni ini nga ang maong pagpangandam nagkabahin lamang kini sa proactive measures aron na dili lamang sa pagsukod sa kaandam or pagbansay sa mga responders sa pag-respondi panahon sa kagabion, ilabi na sa pag ini mismong sitwasyon sa dagan sa trapiko. So mahimo na kini nga overall nga kining assessment ang nahimo nga earthquake drill kagabi alang sa musunod usab nga mga aktibidad nga gani gilanta usab ni CDRMO Davao Head Alfredo Baloran nga gawas sa kagabion ilapong sutaon kung posible sab kini ipahigayon panahon sa kaadlawon sa puhon-puhon usab nga mga aktibidad. Mao kana tong update sa Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Live report. Report.
2: Dako salamat mga katropa nga Marvin Ibano sa tuwa mga news trends sa karong oras sa mga katropa. Pero tayo pipila ka mga nasagap karon nga impormasyon may kalabutan nining kasikas karon dili sa tuwang palibot labi na sa tuwang lugar dili sa Davao del Sur nga puro na lang gini sila ingon og kadaganing binugnoanay sinungayay karon mga tropa ni mga kagases. Oo, kay dire karon mga katropa ang katong September 8 kaman to araw ng Digo City. Si PBBM wala man gud mag-approve nga himuong holiday ang araw ng Digos. So nagpagawas karon mga istorya mga katropa ang company Vice Governor Mark Gagas nga sila kuno matupang gibasol kuno sa daghang mga gipakatag ng mga pulis probinsya. Yang ano man nga gipamatay na minumig pulis diri. So naay mga gabaw na mga dito mga katropa dito ka tropang pulis no naay mga naga-post diri gitubag ni kini si Flor Delisa Gallego. Nag-post kini, "Oy Mark Gagas, ingon ka gimanduan nimo ang mga kapulisan na adi kay power nganong wala man lagi ka nag-issue memo kay dili man ka gobernador nakalimot ka no paisog-isog pagyud ka nga nag-announce din wala di ay kay authority kay wala man kay executive power nya ha ha ha magpatotoo too na pud ka nga dili concern ang city government of Digo City sa safety sa katawhan ug ikaw rayud ang concern istoy gaw I am not jealous jealous gyud ka envious pa yud ka igagaw ni si Flor Delisa ang tubag ni Mark Gagas simple lang being fatherly public safety and the general welfare of all people are paramount since there was no holiday so what is wrong about it preventing obstructions that may cause accidents and inconvenience again putting the blame on others remember wala mo na naminaw about atong Iron Man edi nakadisgrasya ni noon o, diba? Ang pagpakatag sa mga pulis diya wala may problema na kay naagot to litsunan festival o kaning araw ng Digos na yung mga palitsunan nito katropang bridge daghang kay mga tao
3: kasi gusto nila diya kanang way pulis
2: walay kwan free for all lang way pulis
3: karon kung dunay mga masuko. Kwan natural man ginang dunay pulis kay mag momanay mag maintain sa peace order what if kung sa kadaghang litson daghang bukay nga mga ilimno makahubog ato katong pangalan
2: daghang kayo kanang mga nangalanag
3: oh daghang sila kanang gitawag nila pulutan
2: Ay, kung holiday man god syempre okay na to. Pero wala man pud gididan nga mga tao mudugok sa kining kuan, kining litsunan. So kay daghan ang mga tao nga mukaon og litson. So doon na yun, siyempre pagpagatag sa mga pulis. Ang ilaha kun diri nakita na ko diri katulog pang bridge no sayo kayo ning ilahang bugnuanay sa pati mga media dito. Joseph Cagas team, Napoy Mark Cagas team.
3: Mga media diyan dapita for just for Santo. Wala nagrepresenta, no. I'm sorry ha.
2: Mm.
3: Wala nagrepresenta per se. Ngadto sa katawhan, nagrepresenta ngadto sa politiko.
2: Makita
3: madungog na nimo dito nga hala ultimo nga mga media nag-inuna na yan nag-ihay sila dito nga ako ani si unsa ni kay mga buutan ni mga malayo ni nga tao di ni kay balo nga musuko nagsigilan ni katawa di ay buang na
2: namang ito isa kay media diya mga katropa nga dikit ko na mga tubag ang Joseph Cagas nga nanghagit kay sinumbagay pinawa man siya mga katropa nga unsa paghagit sinumbagay nga sigila mga suksok may mong kamot si mong bulsa
4: pinawa
2: kailan ka na Kauban ako dati na.
3: Kauban po na ako ng jet.
2: UA mo na.
3: Oh, jet mangyay
2: po na. Kauban mo ang reporter kanya ato sa Kuan, kining Digo City. Ano sa mga po na nga, giing naman siya nga, ayo pag higagit o sumbagay niya. Di magandi ka kahulubot ng imuhang kamot si mong bulsa. Ay, hilo mo rin ay. Ha?
3: Kini actually ka, puros na ko ni mga amigo ni sila diha katubang Alan nga mga amigo na ko ni sila. Antud karon na mag-unay lagi away lagi tungod lang sa bahin kuan ba kana bang linabanay og mga politiko.
2: Oo. Anyway, diri po ta mga tropa from Del Sur aduta sa Davao de Oro. Si Governor Raul Mabanglo gigamit kuno matud pang iyang pangalan sa pagpangulikta sa mga minero. Si Mabanglo nang hunaw ani katropang BRICS. Kay
3: isa po ni mga tawhana ning hilig og panggamit og pangalan sa tao, no?
2: Nga niun og si Mabanglo mangit nangayo ganang kuan diri pangayuda.
4: Pinawa.
2: Gisugo ko ni Governor ang inyo hadang commitment.
4: Pinawa.
2: Nga alam mo si Picas banga kay kada day mga kasagaran ginapang biktima katong mga gagmay nga mga minero. Nya tapos bringing the name ni Mabanglo kay daghamgo diha gipasirad-an matod pa kay naay mga di ba kadumdum katong nay gidakop diha nya tapos daghang mga inchik nga nadakpan nag-operate mga gatropa. So issue man to kaniadto mga gatropa nga kining mga gagmay nga mga minero ginaipit karon sa kining provincial government sa Davao de Oro para mahatagan og way ang kining mga dagko nga mga minero. So para magpabilin sila, naana dayoy mga nag-intriga rito nga sige lang magbangayo lang daw si Governor Oguan kining money mona para magpabilin ta diri dita pahawaon.
4: Pinawa.
2: Nahitabo katropang BRICS niingon si Governor Raul Mabanglo wala siya'y gitugutan og wa pud siya nagplano nga mangulikta. So may klaro mga katropa.
3: Eh sinog pamulitika na pud na diha karon nga katropang Alan no nga parang mudaot lang pangalan sa gobernador. Sa tanaw nila nga oy murag maglisod man tag-angat aning Mabanglo kay ato aning daoton be. Lisod na yung nana katropang Alan. Demolition job, no?
2: Demolition job sa iyo pagayo.
3: Ibang ka nga pangayuan ang katong mga small scale miners pangayuan o graba kay isugo sa gobernador.
2: Grabe po.
3: Usama na ng graba. Graba hinon sa sapa nga bubo deskalsada kay muna yung paborito ni Governor Raul Mabanglo.
2: Kana.
3: Balang kay
2: hindi mga
3: gobernador rin eh. Mauro ni gobernador sa mga probinsya sa Davao region nga mangunay og atus mga barangay para tanawon ang mga proyekto og well implemented ba labi na kini mga infrastructure projects. Natural gumikan kay engineer manguni.
2: Engineer man siya kay balo man siya kung mga kulang diri kung dapat nga paghimuon.
3: Ini tanawa ra guning si Mabanglo katropang Alan na kuano kanang wala kay tiyan ba no?
2: Okay.
3: Sige may baktas-baktas mga projects sige pang inspect.
2: Kuban-uban ni Congressman Maricar Sabura.
4: Pinawa.
3: Before ni siya nahimong gobernador, nahimo ni siyang unsa ni nahimong barangay captain sa Mac sa Mungkayo.
2: Naandad na siya o ganang pang-suri-suri nga sa barangay.
3: District engineer na ni siya, provincial engineer na ni siya sa probinsya sa Davao
2: del Norte kaniadto sa barangay.
3: Sa Davao del Norte pa na sa provincial office sa engineering hantod nga nabulag ang nabahin ang Davao del Norte ngadto sa duha ka probinsya sa Davao de Oro. So dito na po si Davao de Oro.
2: Ayun. Gikan na mga klaro niya no nga wala siya nagsugo anang mga commitment sa mga gagmay nga mga minero.
3: Ani na lang tambag na lang nato ani karon, ang tambag na lang nato ani sa mga minero karon nga gagmay diha nga gipangayuan og unsa ni kini bang graba kay gisugo sa gobernador ni Raul Mabanglo. Hiktir ko na ninyo tuway ng tawanan niya. Tapos ibalik, itunto ninyo ito sa bangag.
2: Kinsa kaya sugo. O kinsa po ni, asa po ni, nakahatag ba po? Kinsa man ang nakatagaan ninyo kay para ipaklaro na to, ngawa ni sugo ah. Pagilad na siya mga katropa. Murag, wa mo'y kalainan din na sa katong naapatong mga NPA diha. Gisugo ko ni Commander. Yes, Commander, wa po rin nagsugo.
0: Pinawa!
3: Daghang kayang manggamit po sa pangalan sa Commander sa NPA. Hanto na daot din daw pangalan sa NPA Commander.
2: Daot din daw pangalan sa NPA Commander. Kaya, may niabot sa kuha rin.
3: Daghang kayang ultimo gani, Trisby, wa siya gisusok dito. Kaya, wa niabot.
2: Na magadi ko ni Elhan dito nga Commander mga tropa ang kusog kay Niyaw Yodri sa una din sa kang Inday.
0: Pinawa!
2: Nasi pa to siya tek sa kuadre nga kini mo issue magwapo kay ni. Kini issue na. Kaya pagando-ando pa ninadakpan nga NPA mga tropa ningon siya kinsa man ang imuhang Commander and siya nga si Commander Radin. Nya kaila ka ni Commander Radin. Kay kauban-uban may ni Commander Radin. Elektor daw sa mga siya nagapangulikta o kana mga sana kanang revolutionary tax diya sa mga miners. Si Commander Radin. O niya, gipakita o si Dagway ni Commander Radin. Dito, itudlo daw, asa si Commander Radin na ni? Yung siya nga, itudlo niya itong sa kabataon. Ha? Sigurado ka nga, si Commander Radin ni siya, kabalo mga ako sir, kaya ako man na siya nga kuyo-kuyo.
0: Pinawa!
2: Kaya ka, kasi pangalan ni, siya si Commander Radin. Ang tinod nga pangalan, basta Commander Radin. O niya, nangatawa ang mga media katropang bricks, ng Davao City. Nangatawa, nga naman. Kaila man siya si Julan Suaso to.
0: Pinawa!
2: Hindi balik balik siya pangutana. Kaila ka ni Julan Suaso? Siya, wala ko kaila ni Julan Suaso. Si Commander Radin. Kani, si Commander Radin.
0: Pinawa!
2: Bana ni Hanimay Suaso, mga katropa sa grupong karapatan. Bayan.
3: Puros ba sila mga membro sa karapatan, di ba?
2: Mga membro sa karapatan. Kumandira din na di ay.
3: Sige pa na ko nang ma-interview kanya ito. Karoon, ambot, asa na
2: bright, niya ito. Bright nga bata. Bright nga bata. Na.
3: Asa na kanya ito mga amigo.
2: Wala na. Ano wag dungog. Niya ito siguro itong Eastern Summer siguro. Kaya wala naman rin sa tuwa sa kuan. Sa Davao region.
3: Sa kuan daw, tuwa daw dito sa kanang, sa kanina sa Palawan gani.
2: Sa Palawan. Madri sa may kuan eh. Daghang mga NPA pa po na bilin.
3: Daghang pa man dito kay katong na namatay nga estudyante ba nga kuan dito na pita.
2: Tama.
3: Sa Mindoro.
2: Mindoro
3: sa may Mindoro.
2: Mindoro area.
3: Di ba na yung magitawag na Mimarupa region?
2: Mimarupa. Diha na nanukad sila. Dito magin namatay to si kuan katong ganing si Panajel. Anyway, mga katropa, no? At least malamang kamutin na inanay mga pagpaklaro. Dirita sa katapusan na itong news trend sa kanilang mga oras sa mga katropa, upat ka mga retiradong judge musalmot kini sa apilang 16 votes sa impeachment court. Ang tawag ani sila, katropang BRICS, no? How do we pronounce ani? Amici Curie? Amici Curie. Ang pasabot na Friends of the Court. Isama ni sila. Muna si Artemio Panganiban, retired Chief Justice niya. Si Renato Puno, retired Justice ng Chief Justice ng Japan. Si Davide, puro niya mga retired Chief Justice. Gawas na ni Adolfo Ascunia. Retired Supreme Court Associate Justice, no? So kinintulo si Panganiban, Puno o Davide, puro ni mga retired Chief Justices. O niya, kini si Ascunia, Supreme Court Associate Justice, retired po, no? O niya, ang ilahang papel mga katropa, Friends of the Court ang tawag sila, no? Kaya para maoy mag-deliberate ani mga katropa ning apila aning unsa jud ning 16 votes
3: kini Kining uban ani doon na ni mga color ning uban ani katropang ala na ito ni madungo.
2: Di mo na ako ang nakita niya katropang.
3: Pero kumingon sila diri karog upat ni sila, medyo mag-alanganin po ning uban nga mupagula sila nga mga
2: Pero murag majority opinion. Man sa upat na kung nakita, nanay may leaning ng daan.
3: Okay, naanad naman ko ni sila, nga kinabang ginatawag nga collegial
2: body.
3: Mm-hmm. Collegial body. Mm-hmm. Nga dili pwede sila muhatag og decision hukom kung wala to mga associates.
2: Ayun. So kini sila magbanggaan na yun ilang mga idea. Anyway, kinahanglan pa ba yun ni ganang unsa ning idea kahit sa 16 votes no, kay ang rason ang akong pangutana ni mga katropa kung nakalimot lang ko, katubang panahon nga nagsuot sila og robe, nakapanumpa ba si Bato? Nakapanumpa ba to si Marcolita?
3: Nakapanumpa to.
2: Kung nakapanumpa manggod sila, counted sila.
3: Mm. Nakapanumpa to sila katropang alam. O bitaw to magsuot na og ano, nagsuot na si Senator Bato og kinang robe.
2: Mm.
3: Di ba nakita nimo to nagsuot na siya robe?
2: Oo.
3: Kuan pa ganito siya, nag-move pa ganito siya og kining dismissal. Impeachment.
2: Naka-appeal ba siya katong si kuan na si sa day one? Katong nag-express na sila nga si kuan ang mahimo nga presiding judge si Chief Escudero. Naabas sila ato the time.
3: Kuan pa man siya ato. Senate president pa si kuan. Senate president pa si ano si Senator Chief Escudero.
2: Mm-hmm.
3: Siya man to'y nagapanumpa sa tanan ng mga senador.
2: So nakapanumpa na gyud ay.
3: Sa wala pa nabungkag no kay nabungkag man kay gipulihan man si Senator Chis Escudero. Kapila na hitabo nga gipulihan siya. Si Soto dayon ni balhin na po diri kay kuan kining ni balhin dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Tapos diri na pud karon kang Senator kuan ang Senator Gatchalian.
2: Gatchalian.
3: Pero siya repon gihapon ang i-preside. So, manang nibalik siya karon sa presidential
2: table.
3: Ato
2: ning talawan mga katropa. Kaya kung nagkapanumpa ni, appeal sila nga makaboto. Kaya kung wala ni nagkapanumpa ang mga senador, kung namatod pa, murag mahulog tog siya abstain. Kaya kung abstain nga vote mga katropa, good as kung amalang gihapon na. Kanaganing non-conviction. Ma-count ito sa non-conviction. Well, I hope nga maplastar ni sa upat ka mga banggiitan na ito ng mga justices, mga katropa.
3: Ang pinakapunto din ni karon kung doon ay mga gipangpriso, doon ay gipangpriso, kung pwede ba nga mahangyo sa Senate, gumikan kay usaman ni siya kabadi, ang korte, ang judiciary, nga tugutan nga makabuto ang katong gibilanggo nga mga senador.
2: Kana
3: muni usa sa mga issue karon.
2: Muni ang ipa-deliberate dia.
3: Ang resolbahon na nila karon kini mga ginatawag nga 16 vote katong pangalan na 16 votes no. Kung ya may mga napriso, asa man kita mo stake ani kay giingon man nila karon nga gusto man nila nga unsa na karon ang size sa Senate, sa Senate Senate judges. Mo na lang po ikuhaan diri karon og 2/3.
2: Ang ako di ba? Unsa man ni official ba na sila kung mahimo sila decision? Ang official ani an Chief Justice karon nga existing. Nga dapat mo ay mo hatag og kadaganing version nga iya sa Supreme Court.
3: Tumanon pala hinuon ni nila katropang Alan, insider, kuha naman good ni kay mga, tawag mga luminaries naman good kayo ni, mga, doon na ni mga decision maker,
2: Civilian naman good ni sila, inform ang good, nga doon na sa ilahang mga, nauna na nga
3: opinion
2: mapamahayag.
3: Opinion na ni ilaha, sa tutan na ni, opinion na ni katropang Alan.
2: Opinion
3: no?
2: Siguro.
3: Ma-forward gihapon ni, it is the Supreme Court gihapon ang mag-decide.
2: Gani, lalahin na po ni opinion. Pero kung nanginahalan tayo mga genius nga mo interpret sa Constitution karon.
3: Kato mga constitutional lawyer.
2: Kato mga constitutional lawyer.
3: Usa unta ato si Attorney Carillo pero patay naman.
2: Lagi po.
3: Ito yung pinaka-bagtik yun nga kuha, no? Constitutional lawyer gito kay one of the kwanto kinibang lawyer nga nag-participate para sa pagmugna sa konstitusyon sa Pilipinas.
2: Magani nag-react diri yung lahat yan galit sa VP. Kapag hindi na yan, biased na yan. Anyway, ato na nga tangan mga katrupang sa mga outcome ni Hakay.
3: Hey, next week. Noon, katrupang Alan, murag doon na ni mga political color na kay na politiko naman ni sa Sibugod.
2: Naman ni siya yung mga statement na ipagawas. Tana, no?
3: Di naman ni siya pabor sa mga Duterte dito sa Cebu.
2: Tana. Oh, tana. Isa po
3: kay, na. Tungod kay ang mga Duterte, dito man ni pabor kay Kuan, PAM.
2: Dapat lagi ako ang gi-suggest diri nila kung naminaw lang sila nato, no? I-appeal na lang diri si Carpio para makumpleto na. Ay, mga katropa, ato ang mga isyo atong hatagan ng katropang breaks.
3: Ang mga iskutanan ng atong hatagan ng pagtagad nining adlawa karon. Kinibang paghingalan karon ni Representative Paolo Pulong Duterte relative diha karon sa 1.9 billion pesos of flood control projects sa allegedly kuano projects. Unsa ba ni kinibang issue ba ni may kamatuora, may kalabutan sa corruption or political demolition lang?
2: Naradyo na sa duha.
3: Naradyo na sa duha, no? Kaya ang hangit mangod din ikaroon sa kongresista, kung dili na politika ang inyohang tuyo, imbisigahe po ninyo ang uban ng mga klaro nga doon ay korupsyon.
2: Ang hangit na to diya, ito ni Maestro Renyo, total mga katropa, ha? Mismo si NBI Director Matibag, kung inala magaling iyang lining sa pag-investigate, no, sa mga nag kanimang contractor, nganong kinilang, asa na ang flood control, unahon sa niya imbestiga itong iyang congressman po nga asawa. Kay naama dito po siya ay
3: siya mismo, imbestigahan niya katrupang alam. Kita ba ito sa video? Di ba yung mabakak ng video? Nagbayad sila dito sa restaurant o parang birth dito sa usa ka tao, no?
2: Wala lang.
3: Puti niya bakak kay... abi nila daw ang bayrono nila is 300,000.
2: O nya more dito ilahang bayron kagamay ra kay lang gidala kay isa ka sakong kwarta.
3: Pinuha kay kwarta gi pakita pag ini. Bag grabe lagi. Bina,
2: kanang kwana.
3: Kwarta to ni Juan de la Cruz katrubang ana. Apil ta dito.
2: Mo na nga dinis la gana dinis la sayangan mo gasto mga katropa kay dili man ilahang kaugalingon nga hinaguan. Anyway, isa lang sa tuang tagan patagad. Kining PNP General Hospital katropang bricks ba? Kining room ni Romualdez, murag di man ni magamit na.
3: Kay ikuha naman siya kanabang ingon man sa Digang Bayan ron nga dalhan na ninyo si Martin Romualdez ninyo dito sa New Quezon City Jail.
2: New Quezon City Jail. Guwapo na kana New Quezon City Jail gi panday gi pundar yun na mga tropa para tropa sa mga politiko. Wapo na diha, nindot na.
3: Kay pero ningon po dayon, ningon po dayon karon, mi barok po dayon kining si unsa ni, kinibang si SILG John Vic Remulla, ingon siya nga maningkamot gihapon siya. Nga makonvince ang Sandigan Bayan nga ipailalom sa PNP hospital arrests si Romualdez.
2: Ilom diha SILG secretary ay nagsigil na baga ganang panghambog nga makuha nimo ang pila to 200 pila na ipangay nga budget nila, pila ka bilyones na ang ipangay ang mga katropa ba? Kaya ang rason daw niya, daghanog ka ng pangitaonon nga pinangita sa palaod nga trabaho karon sa SILG sa DILG. Anyway, ako ni Atagan na patagad sa itong pagbalik mga katropa. Standby mo ha, inyong mga mensahe. Ako ni Atagan sa itong pagbalik mga katropa sa programa nga Bullseye.
1: Bullseye.
2: Mubalik daw malamang ini. Alas 7:35.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.

0: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time Check brought to you by.
1: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
2: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Map Forest og tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
3: X FM.
4: Taklarik sana.
5: Exciting.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako kung saan kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat siwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clariskin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Garantisado
2: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
3: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, pati na si, hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha, yagkwaon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanyang tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom.
5: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
6: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GUN.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Bullseye!
6: Alright, una na yung bago-bago diha mga tropa. Kaya mag-inom sa tasatuang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Muna'y nanam kadabuntag mga katropa. Kaya kung wala mo'y gingon na itong panagang sa inyong lawas, dito ta sa nakakapi ka na, natambalan ka pa. President's Cup 2026, karon na ning Domingo mga katropa, shoot for a cause. Ang katong mga hanay, katong mga nagparistro, no? Nanam mo'y mga hanay dito sa inyo ha, asa mo, muduol, dito ni sa ato ang XFM Davao Katropa Digital nga Facebook page account mga katropa. Tanawan dito inyo ang mga pangalan, no? Asa mo muli niya. Matag registration ninyo, makatabang kini sa House of Hope patient na to, cancer patient diya sa SPMC, no? Karuning September 13 dito ni sa BCD Blaster City Davao Indangan. Ang XFM 89.1 Davao is the official media partner. Also, free taste sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Kung kamo, ganahan mga katropa, makasurvey po dito mga katropa. Labi na itong mga taga-Indangan, ha, kay Dol-Dol Ramo, makatilaw mo sa muang kape, mga katropa, nga kape na tambal pa. Oh. Nanamgyod, basta kay nanam. Kumusta mo din na? Ito ang mga greeters na ito, katropang bricks. Sura ito mag-isgut, no? Sa ito ang mga isgutanan.
7: Ay, nabisi ko diri og lantaw ba? Katropang Alan, bago ta magbasa aning...
6: Sa may mong gilantaw diha? Sige ko na, iba na alyawi na.
7: Alyawi, alawi. Gilantaw na ko si Dili. Dili na yung mga artista kong ginalantaw. Senador.
6: Ah, senador?
7: Kini mo magsuon yung senador nga Cayetano Brads and Sis.
6: No? Sapod na sa akong giga nahuna ba? Nga, nagdungan sila kagiw.
7: Kalit lang nga ni Lutaw karon sa balita nga nigawas ko ng Pilipinas.
6: Yes, na-confirm na sa immigration.
7: Unya, matingala ko. Nga no nga, muingon, dunay muingon sa balita karon nga wala ni napugngan kay wala ni silay kanabang ginatawag na hold departure order.
6: Oo, nga nang mag hold departure order man nga.
7: Nga naman daya, kini nga itong mga public officials karon katropang alat kung manggawas ni kinanglang giday nato ni hold departure order.
6: So, wala sila mga wanted na ba ni sila? Doon na ba ni kaso ni nga na probable cause sa korte? Sa ba?
7: Pag once day nga magpailik ka, niya, tapos mo serbisyo ka kunuhay sa mga tao, kuha na day ni kinabang... subject for imprisonment na dai. Kaya dire karon sa nigula nga mga balita manggod, no. Si Senator Alan Peter Cayetano allegedly being investigated over alleged irregularities ko, no. Sa katong hosting sa 2019 SEA Games,
6: katong sa kaldero nga isyo.
7: Basti lang gamayer ang magkaya ng problema ng pangalan.
6: Isa pa, dismiss man to. Namay mareklamo ato the time, mga katropa. Dismiss naman to.
7: Kaldero, patindigan na kaldero siguro pa si SEA Games ko.
6: Ito yung kaldero nga marakarahay nga dako. Dito ay sunog tungkuhan. Pero ang hunan na ito mga katropa nga sa SEA Games mo to, nag-champion ta, mayo ang plastada.
7: So meaning nakakaon og taman ato ang mga athletes.
6: Nakakaon nga maayo pa jud ang ilahang tulganan. Gina-consider nato mga katropa, no.
7: Pero imbestigahan man gyapon siya.
6: Okay. Saon taman nga sige man kag kanaganing ra-ra aning murag pabor man jud kan inday.
7: siguro ning mao lagi bitaw ning migula sa kuan ba pamulong pod sa vice presidente bang dili na siya safe diri sa Pilipinas karon.
6: Nag-una-una na si Cayetano, anig Ligarda, o si Cayetano.
7: Sigurado ko mag-kuan ni sila, mag-declare ni sila karon o kuan ni ba? Kinabang medical examination sa Germany. Kay mga German ba ni sila? Pareha ni silang Vice President Inday, nga German.
6: So, unsao na lang anin nila karon pagboto? Or di sila gusto magpa-impluensya katulupang breaks ba? Mo kagyo mi kay daghan kay magsinamok na mo diri magsigig negotiate.
7: Negotiate sige ka hunghong buto ba kay ba ipaila mo ning kaso nimo karon sa kaliro.
6: Hulga. Mabalik gusto... media kung magbutuhanay na.
7: Gusto ka nga dili masulod og kaldiro dito sa SEA Games. buto. Para sa conviction na sa para nga mag-convict ang vice presidente. Kana usala na ka mga pagpangagpas ka tropang alam.
6: Daghan noon kay nang utana manguli babaka ni ato mga senador. Si Lorin Ligarda sige naman ni pa-extend.
7: Si pa-extend. Oh, niya ko mao gani na nga ang atoang mga pinalangga nato nga mga official sa si ombudsman na Rimulya Brothers. Manglupad ni padulong sa Europe kay kumustahan nila dito. Napabagya po si Lorin dito sa Europe.
6: Ako, nagduda ko ani si kini mga Rimulya. Dito mo magsabot, oy. Sabot si Romo ni Caetano dito, Lorin.
8: Pinawa!
7: bro, ayala sa ginmog uli, bro. Yan alam mo uli, bro. Kanang hapit ng kuan, bro, ha? Boto, bro, ha? Kay murag kabaliho na po ko, bro, ba? Kuan na po ko kasabot, ani, bro?
6: Si Mig Soberi, bito. Murag na siya, body language nga. Ingon ani. Kaya nakita, magod nila, every time nga nagsigis lag duot nga tukang inday ang mga tao manggo di duot pot sok-sok ka tukang inday. Sao man ato ni nga ang mga tao man ato ang patsupon sa to ang mga aksyon. Well, si inday mapriso, si inday ma-impeach. Ang mga tao panahon sa eleksyon sa buhato na to.
7: Manitabo manggod karon ka to pangalan no, parang underdog kayo ang vice presidente manggod kay di manggod ang kuan ba? Di while ongoing tuod ang impeachment trial. Ang ato amang good, lahi kaniadto nga impeachment kaysa karon. Kaniadto magbasi ta sa kining debatehay diha karon sa floor.
6: Through by the evidence yo dog, mga witnesses.
7: Pero may niadto mga previous nga impeachment trial ni unsa ni former president Joseph Estrada, impeachment trial ni Vice ni President Gloria Macapagal Arroyo, impeachment trial ni Justice Chief Justice Renato Corona.
6: Corona.
7: Wala may hulga dito sa mga senador nga prisuhon mo.
6: Wala. Naminag yun sila. Makaboto yun sila.
7: Makaboto sila. Kaya wala man sila i-pressure diri karon nga kasuhan sila plunder. Saan mo pag unahuna in town o tarong diya karon kung doon na kayo inakaungo nga plunder. Sumala palagi ni Vice President Sara Duterte if I borrow the statement of the Vice President, ingon siya nga di na masaligan ang korte. So meaning para bang kuan ano
6: kana
7: bang
6: pod.
7: Oh do na ni mga pulis di na niya masaligan, wala na siya trust no. Posibleng mutuman na lang yun ang kuan pod kining mga maoning mga ensiyahan ni gumikan kay ug di sila mutuman do na po'y pressure nga mahitabo sa ila.
6: Do tama man nga dunay kuan si Inday karon kining iyang spokesperson kay usay magud kanang na sweeping statement ba mahulog nga sweeping statement no murag unfair pod being the vice president unya magmahayag ka ana mga katropa nga wala kay salig sa to mga awtoridad, wala salig sa to ang korte sa korte.
7: Ako na worry ko ana katropa Alan sa kanabang statement ni Vice President Sara Duterte tanawa. Unsa ni hitabo karon? Puro sa dismiss ang katumang ipang-file nila nga mga kaso dito sa korte.
6: Sunod-sunod eh. Kay mauday ha, sige. Puting katawa ni sin may pay mo katawa si Congressman sa si Dinya, si Danya.
7: Si Danya.
6: May pay mo katawa siya kay matulid pa yang
7: si,
6: baba.
7: Percy.
6: Si Percy. Pagkatapot yung katawa niya, natarong ko diyang gisi.
7: May po niya. Yung ang pangalan kay Percy.
6: Percy.
7: Morang isang virgin kayo pangalan ba, no? Percy.
6: Okay, demanda ba sila ni Kwan, ha? Sa ni Tupasio? Cyber libel na po.
7: Ay, si Ma'am Nita Valderosa, katropang Alan. Good morning, oh. XFM Davao. Iyon po niya. Good morning, Sir Alan. Sunod na po. Good morning, Sir Briggs. Si Ma'am Nita Valderosa. Dadapita sa may Canada. Ako pong Brad, si Brad Dante Bakong. Good morning ni mo, Brad. Dadapita sa may Canada. Si Tristan White Gulay. Good morning, boys. Oh, maning iyang misis ka
6: lang. Lagi pala nigurado diha ni mong message nga, boys. Okay, balong bago ra may nagladlad.
7: Bago ra nagladlad. Mila Huygos, maayong buntag Sir Alan Abaez ug Sir Briggs, XFM. God bless ninyo diha. Salamat ni Mama Mila. Si Mamunda Lapore, maayong buntag sa inyo Sir. Maayong buntag po ni mo diha, ma'am, no. Juran Match. Morning both of you mga sirs watching from Times Beach. Oh, maayong buntag ninyo mga taga Times Beach. Init pa ba diha karon ang sabaw sa kining paborito na kong kambingan diyang dapita sa wow, Time naman. Switch. Oh, nakaadto ko dito.
6: Namalhin lang.
7: Nakaadto ko dito katro pangalan nga sa kaniadto puno man to kaldero ang ilang kuan kining
6: gamay na wala ilang push to.
7: Puno man to kaldero ilang stante karon nga tulo na lamang kabuk gi AI siguro no.
6: Gi AI na.
7: Gi AI siguro to.
6: Basta nasa sulod.
7: Si Uncle Dar sa Uncle Dar, so good morning watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Good morning kanimo sir. Kumusta man ang Hinatuan na ano sa amang kumakaanhaan ng Hinatuan no? Nga daman ni nadungog man ng nindot kay nadiha diguan na katropang alat. Kuan siguro diha kanang special siguro ng tubig diha no kay sa tuwa dire sa Davao lahi siguro dito.
6: Basig mas bulawan dito ang tubig po.
7: No, kay daghan magiging kayo mga to dito. O katulang kang tungod lang baka sa mga foreigners nga daghan kay mga to dito po. Si Gloria Malala Apelo, good morning Sir Alan, abay sa and Sir Briggs Flores, always listening Bullseye from Bayugan City. May buntag ninyo mga taga Bayugan. Si Sir Randy Santisason, naminaw siya. Salamat niyo Sir Randy. Salamat kayo sa imong pagpaminaw. Mary Grace Cruzada, good morning mga kabullseye. Good morning po niyo Mama Mary Grace Cruzada. Kumusta? Tagpila ng kilo sa imuhang karning baboy diya karon. Medyo nagbarato-barato baya katrupang alan sa mga markets, no? Ay diya sa mga grocery centers, grocery stores, medyo ni barato-barato jutay karon. Siyempre, kay gipatoy hakaw Manila kining ESF, so ni barato gyud ang mga baboy karon. Ang karne pod mi barato pod og jutay. Si Elmer Curioso Cabillo, good morning Sir Briggs og Sir Alan, good morning po nimo da sir. Kumusta ang laak sir? Ha? Nindot ba gihapon kayo ang laak? Nindot ba ang laak dito ka tropang alan? Nakasuroy ba
6: dapat
7: ka diha?
6: Dapat nakasuroy ta diha. Ako po ka dalikat
7: na ng manorita
6: lugar dito. Nila ning Juan.
7: Oh, manorita dito ha sa ilahan ni Mayor Aying Libuangan. Vice Mayor Aying Libuangan.
6: Si Vice Mayor Libuangan o ni
7: Mayor Honeyboy Libuangan. Oh, to suroyo na sila dito kay mga butan man ni mga tawhanan eh. Painom mo ta dito kape nga
6: para katong, makainom ta diha lahi ra bro ang lasas tablia daw diha daw ila
7: eh diha na pita silingan mo sa wata no silingan sa wata kini sa wata kakawan kini sa wata bitaw ang kana tablia da sa una katrupang alan na diha, dugay mo ko kapuyo diha gyud sa kanang kuan kay may naa mami gamay luna diha na pita kakaw ginaog kape mo adito
6: daghan daghag kakawan diha.
7: Unya katubitaw nga kay kuan pa mo din taon dito kanang Carabao Road pa mga kasagaran dito kaniadto Laging Road. Ang kung magaling ka og kanang kakaw katubitaw ang galingan nga ipapilit nimo sa lamisa.
6: Katong imuhang manumanuhon.
7: Oh, manumanuhon nimo o moto siya. Ang imuhang basta kay ba ang bugbog po nimo ra pug ka nakainom og isa ka taro nga kuan. Kining chocolate.
6: Lain man tong kakaw sa una kay kanang isa lang kahigaw ni mo nag gusto ka magtimpla na po doon ka ng otro. Okay. Kay pure ra kayo.
7: Pure gyud kanang kuan ba kanang malasa tapos sa kuan.
6: Kanang magmantika gani.
7: Oh, magmantika siya. Karon manggod kay daghan na sakit ang mga kakaw karon katrupang alan mo nang nigamay nilang mantika no.
6: Kagapon nakainom jud ko kanang chocolate murag di man sintetik man nga klase nga chocolate ni di man
7: pure color, nga, coloring na lang no.
6: Coloring na lang.
7: Oh, coloring niya tapos sa gibutang nga gamay pabaho sa kakaw kukuha na.
6: Wala, kukuha
7: Rinaldo na. Dison, good morning nimo sir. Ingon siya good morning Sir Alan. Si John Kenneth Iray. Uy, dugay na ni si John Kenneth Iray na balik. Karoon pa ni nakabalik, XFM Davao City, 89 point panali sa buhok. Sa man niya? Panali sa buhok. Point panali sa buhok. Kaalan Abais at Brixa Flores. Oh, salamat ni mo, Sir John Kenneth Iray. Oh. Si Harold Salang, shout out, watching from Purok 3, kaman si New Sambug, New Corilla, Davao City, good morning. Ako ang Brad, si Brad Danti Bakong, ako po ning kababayan sa Matanao.
6: May
7: buntag, Brad. Oh, nanin siya sa Canada karon. Karina TCL, good and blessed morning to you, Sir Briggs and Sir Alan, og tanang katropa.
6: Good morning, good morning.
7: Nindot na kaayo, sir, tungod sa guwapong servisyo. Good morning! Mera, kuryoso kabilo sa laak, no?
6: Sa laak? Oh, sa laak, madali siya, no?
7: Oh, guwapo na po bitaw dito. Nindot na dito karon kay panahon sa gabi, nindot tapos suruyan kaayo ang laak na katropang alan.
6: Hayag.
7: Hayag na. Tapos makita na ni mga develop na gyud, di na gyud parehag murag barangay. Kaya kanito sa mga previous ang nga mga
6: naapsa niya sa development at ang Mawab, no?
7: Kuan ni siya during sa time ni Mayor Aying Libuangan sa kunahibaluan na himo ni silang top number one most developed municipality.
6: Daghang pud diha pong Pilipinas. Bahina nga paborito kay sa mga mudagat no pagka governor, may daghang mga butante.
7: Oh, daghang kay butante. 56 barangays guna diha.
6: Apuli daghan ang barangay.
7: Oh, samantala ang Sawata 3 sila.
6: Layo ara.
7: Oh, mura-mura lagi.
6: Kaduha man gi katulo pa.
7: Oh. 56 barangays. Porti naghana kayo ng barangay ng Laak. So may buntag ninyo mga taga Laak.
6: Unta makalaag ta sa Laak.
7: Oh. Unya
6: daghan sa mga resort niya.
7: Sige ra bato da ginapaminaw dito da pita katong alan dito sa may
6: maabot na atong sibiyanan dito mga katropa.
7: Abot kayo lapas.
6: Tulid kayo.
7: Oh, abot patag Indonesia.
6: Abot.
7: Good morning kaninyong tanan diha. Amping-amping mo sa mga taga Dato Davao, taga Milali, taga Barangay Naga, Barangay Kaligutan, Barangay Kapatagan. Ay, Kapatagan diha. Barangay Kapatagan.
6: Abi ko mag-ibalihin ang Kapatagan diha sa Laak.
7: Amor, sa itong barangay, itong Amor.
6: Bugno, baka po ng lugar, ha?
7: Bugno ning Laak. Bugno ning Laak. Sa daghan pag ginagkahoy, kaya ito purtig yung Bugnawa.
6: Taga diha, masyuro ning lineage nila ni Junpala, Laak.
7: Surigao man to sila.
6: Oo ba?
7: Taga Surigao man to sila si...
6: Ito siya mga igso. Nakahapit mi diya sa Laak mo diya. Itong pesta. Gidala ko ni James Pala diya ba? Siya hapit sa ta sa mga igsoon. Sa Laak man to.
7: Sa Laak?
6: Oo.
7: Okay. Silingan raman ang Laak o kuan kining Surigao.
6: Ah.
7: Kaya diya ka sa Laak karon na inigawa si mo Trinto naman. Kung mudritso ka no, na shortcut diya nga padulong o Trinto. Dito sa may Agusan Ingo, del Sur.
6: Dili na ba ko mamistahay? Pero mukaon lang ko. Na imbitasyon.
7: Para pareha to sa kong amigo kaoba na mo sa una katropang Alan ba. Sakay sa patrol. Wa sa kibalo ba nga ang adto ang dungguan na mo dito habhab. Oh, pakals.
6: Surprise ya.
7: Oh, surprise ya. Uy, pakals sa gini diri. Unsa ni diri kining kuani kasal? Dili pista. Balik lang ko oy. balik mukaon na day ko kay wa bitaw.